0: No segregation, no collection.
1: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia. Daing magkibok isala para daing masita. Mga kabulastugan, punduhuna, opisyales ni gobyerno, ingat ka mo, tauni na ang matira sa indo.
2: Tirahan na ang tabakas, tirahon pa kaniba.
1: Tira to!

0: Sports Director Ed Burdeos. Tirador, tirador sa uno. Pantukar kan mga issue kanal daw. Pagtao kay Kuro-Kuro asin opinion. Detalyado, agresibo. Yan ang tirador sa uno. Madadangulig di sa One Radio 91.3 News FM.
1: Tindugo na.
2: Good morning, good morning. Good morning. Good morning, good morning.
0: Tirahadaan! Hala, tira! Hala, tira! Pasawayong ka! Tiraon ka! Hala!
3: Tirahon ta na, tatibad no, tirahon pa, kaniba magantugan. Saro sa mainit-init pang isyo na sa tuyang pagirestorihan mga katindugon sunaging suspension order kansang gunian panglungsod sa apat na barangay officials kan barangay San Roque unong ini sa reklamong pigpaabot po ni Kapitan Toto Bobilis kan barangay San Roque nakalanggay sa bilog na kinaban. Tao da ang estaryanta si Kagawad Cheryl Binalya saro sa mga nasuspend mga katindugon tabi. Siyempre pa pag-irestoryahan ta taon-taon ang iba pang mga isyong darakula sa lado nasyonal. Pag-irestoryahan ta sinabun-sabun na daing kunyan subo mga katindugon ni Senador Erwin Tulpo. Garuma sa nasa radyo si Erwin Tulpo no? Nananabun. Katindugo ako niyan, inihong Meralco. Oh, so Meralco na iyo ang matake over di sa satuya. Namo problema pa no, katindugon ang nagkakaper ang mga electric company kung si isa databi ang masalukan systems loss na muyang pahalion ni Pong Marcos. Ano na ngayon? Si isa na ngayon, Ber. Dapat kaya may plano. Ayan kaan ang gobyerno kung papaano taon-taon pag-irestruyan ang system loss na yan. Si Sir Manny dyan sa Technical Department at Bordeo, sagot kita alas 9. Eh, ito pagpara halu yun eh. Ito na pagpara kunya nun pa.
0: Hala!
3: Para taon-taon dun pa ang programang ininahatun sa Indokan, mga minasa na mga sponsors. Ultimong kunyan tayo ni edition kang programang pang morning. Ano? Sa uno, tasa Lunes, balik na tayo.
0: Hala!
3: Kod alas 9.
0: Hala!
3: Kaya samantalahon ta na, igwapa kitang tirador ngunyo na Friday.
0: Hala!
1: Tira!
3: Wad mapod kami tabi sa Saimaw. Kay Cheryl tabi, baka busy. Oo. Wad nga apod kami tabi. Kami na iyan tabi, wad. Nag-apod. Ngani na day taman mahalawigan pa ning istorya tabata. May schedule man yan sa ibang istasyon sa asalan. An issue pa no? Mga katindugon masuspend dahil lang pag-attender ceremony. Mandated pala niyan, ano? Kaya sa tuya po yan ang pag-irestoryahan mo niyan. Tangani sa mga empleyado kan aware po kay ni...

0: Higuayan kiping daga apod na administrative liability tabi mga tugang. Tawtaw dyan saro-saroon ta. Kano mga padusang pwede dyan tabi. Ay, sabay-sabay live man kitang na yung Facebook account. Unang ko, dahil na nakaka-live bayaan sa kuyang Facebook. Kaya tig-try ko. Sa live man pala, no? Alamat ha sa mga nakatutok sa 14 live viewers sa kuyang social media account. Maski restricted ni mahal kong Meta, nagdadaranguga, nag-hirilingan man pala kita. Mga parahiling dyan, good morning sa Sendo. Kay Janice Diban, marina pagka-morning. Rose Barcibal, marina pagka-aga. Ate Maria Ninebet Saison, marina pagka-aga. Tabi buda kay Sir Boy dyan sa Tanawan. Jimmy Boy, marina pagka-aga. Jimmy Buran, garo buyongon ka na naman. Dahil magpara pagulpinin pagbuyong ta, an pagsika, dipisi.
1: Hala, tira.
0: Alas 8:12 na mga tugang ni na pagkaaga, baka day aram ni Wad na.

0: nag-aapod kita. Well, naka-onboard na duman sa balyo. Yun lang. Kung naka-onboard na duman sa balyo, Sir Manny, yan ang problema ta. Ari, nag-aapod si Sir Manny. Nasabi ko sa saiya, alas 8 gis kita. Talanganin man ta, may schedule na siyang 8:20 in the morning. Buda, maano ka duman? Ang kung natrangog sa One Radio, digdi ka wad magpa-interview. Kanina ko nang tataan, initial na ako akong itugang, si Kaga Binal, and Kaga Mark Anthony Balingbing, kagawad na Brokesa, ano pa susaro na kagawad, Buna Obra. Ang sabi, nagiging venue manda kaya ni Kapitan Tuto Bubilis ang Entablado sa pagpasupog sa sainda. Kaya si paman niya mamuya magpara-attender ngayon kang flag racing ceremony. Apera kayan mga katindugo, igwapa kaya no, ipigreklamo pa ano si Kapitan. Tap, tinawanan ki mga duty at mga barangay kagawad bagay. Kasi si nagkipinag-apod na kunyan, inihong parang duty kagawad sa kada aldaw, ika ngayon kunyan ang assign. Day na naga kunyan ini mga kagawad na ini. Day naga sisipot duman sa barangay ho. Day naga duty.
1: Hala. Tira.
0: Kung day naga duty, para ano na kamo nagsuril daw?
1: Hala.
0: At yan na yan, naga klaruhon tatabi. Jen Abrera Christian, maray na pagkamorning. Tatuwang ta sa programang ini ang tabi na si store. Kung kamo tabi nangangaipuhan nin mga paninda, gusto rin doon na magduro negosyo sa kada barangay din sa Tabaco City. Sige na. Pahit na kamo. Pag negosyo na tabi. Sa paagi po yan, mga katindugon kan pagbakal ni mga produkto. Produktong paninda dyan sa tabi na si store. Sa ground floor po yan, kan Tabaco City Public Market. Araniyon sa may food park at sa iyang pwesto dyan. Ano po nindon, may gusto na magagom sinda Mr. and Mrs. Rocky and Yoli Tabinas sa Tabinas Store.
1: Hala, tira.
0: Kataning sa naiyan kan sa dyan sa may araniyon po sa may food park.
1: Hala, tira.
0: Kay Jin na Bulalakaw, Marina Pagkamorning, Risa Kinabilosa. Kung mapag-ibo tabi ka munin, burak na pang regalo para po sa espesyal na okasyon, araw po kan monthsary, weeksary, anniversary. Magpag-ibo na kamutabi nin burak. Raisa May, Bongares, Bragais. Tama ang pagbasa ko, Raisa, kan sa imong apelido. Bongares o Bongares. Raisa, good.
1: Hala.
0: Iyon na, si Kagawad na iyan. Sige. Tamang-tama, iyo na si Kagawad, Cheryl Binalya, mga katindugon. Maraman ta kay Wad, Cheryl Binalya. Agadan tatulos siya ng reaksyon. Good morning, Wad. Marina aga po sa imo. Live na kita sa One Radio News FM, Tabi.
2: Ay, good morning, Tabi, Sir Ed. Ayo asin po. Sa satuyang mga paradango.
0: Ay, salamat, Ninot. Salamat, Tabi, sa pagpaunlak ng interview. Ngunyan na pagkaagalig din sa programang ini, Tabi, sa Tirador sa Uno.
2: Opo. Permi man po ako available. Basta ikas, Sir Ed.
0: Salamat, Tabi. Salamat, Tabi, Wad, Cheryl Binalya. Dahil ko na pagparahalo yun pa ang introduction ko sa imo. Kasi saro katabi sa apat na na-suspend kan sanggunian panglungsod, mahagad ako ning reaksyon sa saimo. Buda, ano man ang gad ang nangyari, tataano ta ika, buda so apat mong pagribang kagawad, day nag-attend kan na flag racing ceremony dyan sa barangay Tabi.
2: Okay. And at sa gabos, good morning sa nagdadangog sa satuyang programa, sa saimong programa, Sir Ed, sa Tirador sa Uno. Ang enot po kaayan kung mahihiling ta duman sa desisyon, halos uminabot po kiduwang taon dahil po talaga ako nag-attender ki flag ceremony up to present.
0: Mm-hmm.
2: Pero bako po gabos na flag ceremony, dahil ko inatenderan.
0: Okay.
2: Kasi kang mga nainot pong mga bulan, nag-attender po talaga ako.
0: Mm-hmm.
2: Kaya lang habang naghahaloy, Sir Ed, ang samuyang flag ceremony, garuba ko na pong respetado ang pag-flag ceremony.
0: Mm-hmm.
2: Permi po ako ang sentro kang gabos na mga pagsupog na pigigibo ni Kapitan na dapat po pigdidiskusyonan sa session, alagad pigtitribuna niya dyan sa samuyang pavement every after Monday flag ceremony.
0: Ayun.
2: So sabi nga ni Ninda Nataday ako, nagreklamo kang pang-aabuso. Dahil para sa kuya bilang honorable, daita po dapat talaga iyan pagibuhon.
0: Mm-hmm.
2: So, sadit na bagay para sa kuya alaga.

0: masupog sa bilog na barangay San Roque na araw ka ini ang pigigibo, kaya po nag-iwas ako na dahil na po mag-flag ceremony. Dahil the more na nahihiling ako ni Cap, the more po iyan na nagiganahan kang sa iyang pag taram dyan sa entablado na bako man po related or na dapat i-discuss sa oras ki flag ceremony.
1: Okay. Ining side nindo tabi, Wad, iyo man po iniso sendong i-pig-explicar sa sanggunian tabi na rason kung nanta kamo din nag-attend?
0: Precisely, Sir Ed, iyan man po ang samuyang pigtao dahil igwa po kami ki mga surat na pigtao sa DILG kung ano po talaga ang nangyayari sa samuyang barangay kada flag ceremony, kada Lunes. Sin igwa man po iyan ki mga videos na pinahiling kami sa sanggunian as in pigtao mi po as evidence. Ngani po na mahiling ninda na bako lang po sa surat kami or nagtaram kang mga nakaaging taon or pa po si Mayor Crisel, nagpaabot man po ako ka iyan na kung pwede matabangan kami kung ano ang dapat talagang gibuhon. Ngani po na matapos or mapundo ang mga arog ka itong mga senaryo sa oras ki flag ceremony.
1: Iyo po. Pero aware ka mo na pagka Wednesday ka mo nag-attend ki flag raising ceremony, may kunyan igwang administrative liability tabi na pwede ka mong kampangon?
0: Yes po, Sir Ed, pero mas nagpipili ko po talaga ang sakuya man na pagkatawo as in katrangkilohan kung nata po dai ako nag-attend. Dahil ako po bilang babae, igwaman po baga kibatas na naka-ano dyan na dapat kita maging professional man kita bilang mga honorable.
1: Iyo po.
0: Ako bilang babae as in siya bilang kapitan. Yan po ang kuya. Bako lang po kasusupgan ko, alagad kasusupgan man po kang bilog na barangay ni.
1: Okay. Aside kay ito, ang sabi pa sa reklamo, igwada ki tinaong parang sa indong apat, dahil da po nag-duty ka mo sa oras na pindang tao sa indong. Ito bagang parang officer of the day. Yes po.
0: Okay. Totoo po iyan, pero di po kami talaga nagsayuma kang bagay na iyan. Alagad nag-iwas din po kami sa mga bagay na pwedeng mangyari. Dahil ang samuya pong barangay para sa kuya, bako siya safe na working place.
1: Okay.
0: Nagkakagibo sinda ki mga istorya na dai man po ki mga katotohanan. So, ako po, bako akong sanay sa mga arog kaining sitwasyon, dahil sanay ako kang pagiging formal na tao, araman, sa kuya ang pag-iwas, bako inikaduwagan. Pwede ini pagpili, as in pagiging honorable ta, dahil habo ta po kikariribokan.
1: Iyo po, Wad. O ni pa, may kunyan lang kasi digdi, kasi itong tulo, kasi aram ko na ikaw man makapagtaram on behalf sa Sainda Tabi, na kung nanta sinda na damay sa o kaya kasabay sa nasuspend tabi, ano ini pareyong reason sa imo tabi?
0: Iyan po, ini po kayang mga kagawad kuma ay mga kagawad kang San Roque, garo baga po nasusupgan man sinda dahil baga pag iriba po ako ano.
1: Okay.
0: So most of the time po ako yan ang center kang pagtaram ni Cap. So siguro sinda nakamati man ki kasusupgan nada.
1: Okay.
0: Mas kasi inot si Juan Anton, wara man po sindang issue na din po ninda na dai na rin mag-flag. Kasi nga ni po iba na nga ni ang
1: pakikisimpatsya sa sa madaling sabi, Juan, nakikisimpatsya sa imo, so apat na kagawad kung ano so nangyayari sa imo tabi.
0: Iba man kim. Yes po, siguro nakikisimpatsya na din kasi nga ni po dai na siya nagagamit sa tamang flat pang flag ceremony.
1: Iyo po, okay. Knowing what na arog kay ni ang sitwasyon kasi 1 month and the 1 day ang suspension sa Saindo, ano yun, pagkatapos kay ni ma-attend na ka mo kang flag raising ceremony tabi, kung makabalik ka mo sa kunyan, sa pinagtalaan na periodo after ng suspension?
0: Garo, iyo na po tabi, Sir Ed, pero pigi-explain ang katrangkiluhan as in pagiging professional na ni Cap.
1: Iyo po.
0: Tangani po na dai na iyan mautro. So magayon man ngani po na nagdesisyon na arog ka iyan ang sangguni, ari paro ninda kung tama pa ba ang pigigiribo kang mga barangay official sa site.
1: Iyo po. Okay, iyo man sana, kung igwa ka pang ipapaabot, aram ko may naka-schedule katabi, halipot lang ang oras sa may gusto kang ipaabot sa mga kababayan mo dyan sa Barangay San Roque, tabi, Wad?
0: Okay po. Siguro po, aware man po ang mga taga San Roque kang sitwasyon kang sa tuyang barangay. As in, minahagad po ako kan sa indang pagsabot. As in, siring man nagpapasalamat ako sa desisyon kang sanggunian panglungsod dahil maski ano pong mangyari, pigre-respeto ko ang desisyon. As in, day po akong balak na mag-motion dait na panahon, sana po gabus wakileson sa nangyaring ini.
1: Iyo po. Okay, with that, Tabi Wad, salamat na marayano.
0: Welcome po, sir.

0: Ana, ako ang pangaji ko man sana pirming sa Roman lang magkaiguaman giraray ka mo dyan ki pagkakasin na rabutan, pagkakauroy na pag-abot kan panahon tabi Wad. Salamat Wad!
1: Sige po, Diyos.
0: Thank you so much. Salamat na marami.
1: Bye-bye.
0: Thank you so much. Alipot lang ang oras na naka-schedule man kay ito si Wad, masupog man duman sa ibang istasyon, ano? Na naghahalan. Pa at least nakuha na mga katindugon as hindi man po pignigiran ni Kagawal Cheryl Binalya ang pinakang rason kung taano mga katindugon sina na suspend. Day nag-attender sinda ta ito pong after kan flag raising ceremony ang nagiging venue man ni kapitan mga katindugon sa kunyan pagtaram niya kung ano man po ang gusto niyang sambiton ano pa after kan flag raising ceremony. So at least klaro na. Inda kun mahabol tapas si Kap Tuto na bubilis ano pero kasi gusto tang maraman kay Kap na Tuto na bubilis kung ano man so mga pigtataram niya pa ano ang pagkatapos kang flag raising ceremony kasi may mga issues diyan ko ang hiling ko dai man magpapara kunyan ini dai magpapara utwalan na arog kay ni mga katindugo na problema kun sa pon pa sana ko tana igwa na ki marhinerimanan diyan ano ang konseho mga tuta. Alas, ano nang oras? Alas 8.24 na. Salamat sa mga wahida. Suspend lang si Wad. So, tambakan kang basuro dyan sa boulevard dahil na nahanapan na lugar. Kaya, kung ako man sana masunod, gabos ka mo dyan sa konseho, suspindihon ko. Maski sa paano nakakaabot si Wad, kaya dahil nakaka-ceremony, sabi ni Ma. Mapangbatikos. May bago na naman digding. May bago na naman digding ko niya, no? Iniyong sugutiro.
2: Hala, tira.
0: Kay Lulikas, Marina pagka morning. Kumusta ko lamang sa kung tugang sa baybay si Manay Sena asin Josephine. Ingat tabi ka mo permi, sabi ni Lulikas. Perdon, Marina pagkaaga sa imo, Briagas Adlao, John Paul, good morning. Kay Marilet na Brizuela, good morning. Kay Clara Cogoco Rimonte. One all, Lutz ang standing, best of seven gayon dyan sa San Roque. Iyo, one all, kapitan na mga katindog, dumanindo. Suspend man siya ni... Dahilan man sa reklamo mga katindog ni Kagawad Cheryl Binalya. Eh, kaya kung dahil ni magpurundo yan. Mapagala. Oy, sa San Roque.
2: Sa tuhod.
0: Handa ka mo dyan. Madali na ang barangay eleksyon. Magpili ka mo dyan. Kanso, kunyang mga official na sa hiling nino talagang taka mo ang nakakamidbid kan mga makarandidato dyan. Alas 8.26, mga katindogonin pagkagaubusan ko lang ini na mga sponsors na tamasupog man. Katuwang ta sa pagpaabot kapag impormasyon ngunyang pong aldaw. And Sweet Cellphone and Computer Repair Shop kung route na tabi ang sa inabagat cellphone. Punin doon sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop. Maurag dyan magirahay ng cellphone. Basta cellphone na raon. Dyanin doon na raon sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop. Maricel Belga Bayoneto, dyan mo darahon tabi ha. Out sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop. Tamatibay po dyan magirahay ng cellphone. Ako ang kayang hirahayon dyan, printer, laptop, computer, MacBook, tablet. Iyan ang mga pigbanggit kong gadget, pigpapabakal man dyan. Ah, may mababakal ka mo dyan, tabi. Ege. And Sweet Cellphone and Computer Repair Shop, yun dyan sa Tomas Cabellis Street, Barangay San Juan, Tabaco City. Kataning kang Kasaol College, nagpuputo ka pinaman dyan. Kung may dokumento ka, tabi, Alma Balingbing Borneos Primay. Muya mo magpapotocopy, Maricel. Tia, unta ka, Lulikas, okay. Tagabaybay ini si Cha Lulikas. Okay, Tia, parinaga sa imo. May isa ro pang branch, tabi ang Sweet Cellphone and Computer Repair Shop. Dyan po sa Kalaban Kansiga, abing mo sa Simbahan ni San Juan. Iyon po dyan tabi mga tugan.
2: Hala, tira.
0: Kahilera po yan kan 7-Eleven.
2: Hala, tira.
0: Siyempre pa katuwang taman. Attorney Mark Kevin Aroco sa programang ini.
2: Hala, tira.
0: Noring katabi Attorney Mapa Kape.
2: Hala, tira.
0: Katuwang taman sa pagatod ni mga impormasyon. Ngunyan pong pagkaaga. Ang Balayo Gravel and Sand, inbaybay sa graba na barato sa pagpapagibong sa mga mansyon. Sa inkapa, digdika na tabi sa Balayo Gravel and Sand. Big D deliver tabi ang baybay sa graba sa Balayo Gravel and Sand. Makukuha tabi ninyo yan sa Prokdos.

0: ng San Antonio Tabacos Industry General Manager Engineer Jun Balayo. Good morning, Tabi. Good morning, Tabi. Attorney Yami Balayo. Jun Bigans, Marina Pagkamorning. Siyempre pa, mga katindogon, ang Ronnie B. Obarsaga Flower Shop. Basta burak na pang regalo para po sa espesyal na okasyon. Arugbukan, Mansary, Weeksary, Anniversary. Diyan hindi pag-ibo sa Ronnie B. Obarsaga Flower Shop. Siyan Candibino Rostro. Pag-ilaog mo dyan sa may arko, sa may pigarihan dyan nga, pigaparkingan kan mga motor. Ang primerong pwesto dyan, Ronnie B. Obarsaga Flower Shop. Hanapon hindi dyan si Mr. Ronnie B. Obarsaga. Diyan na ka mo magpag-ibo ng chocolate bouquet, money bouquet, best kape bouquet. Dragon iyan mag-ibo, Tabi. Basta burak na pang regalo. Kung halimbawa man, igwa ka mong special na occasion, Tabi, MJ, Bragay, Sabunabra, kansay mong lobby dance. Good morning, Tabi, sir. Guwapuhon ka po talaga, pero mas pa ka po, ano ni? Ano din ni? Kaday na mag-apodigi sa telepono, tatigagat. Pero mas guwapo ka po kapag may bigote. Nahiling mo na ini. Naghahanap ka may bigote, ha? MJ, umayos ka.
1: Hala, tira.
0: Maray na pagkaaga, Tabi, Salvacion Montales. Kay Sunday Bibuke, good morning. Kay Ed Orda. Rico Linas, good morning. Ala, paik sana.
1: Ala, tira.
0: Tatuwang taman mga katindogon sa paghatod ka mga balita, mga impormasyon, bagong salta, isabay ko na Tabi sa programa kini si Honorable City Councilor Roy Bon Imperial.
1: Ala, tira.
0: Matik sa serbisyo.
1: Ala, tira.
0: Matik na.
1: Ala.
0: Councilor Riner Burse, tandaan kagawad sa pag-asenso, tunay na amigo, Riner Burse, tandaan, Riner Burse.
1: Ala, tira.
0: Siyempre pa, Bagatugan.
1: Hala, tira.
0: Daddy Joy Buenga, good morning. Katuwang taman sa programa gini, Mayor Rinaldo Bragais.
1: Hala, tira.
0: Mayor Ray, serbisyo as in progreso para sa Tabakenyo.
1: Hala, tira.
0: Siyempre pa, Bagatugan, katuwang taman. Warang iba, Honorable Municipal Mayor Chica Posbilo kan bagong malinaw.
1: Hala.
0: Happy sana sabi ni Mayor Chica.
1: Hala, tira.
0: Dali yun sa oras na tumalibong.
1: Hala, tira.
0: Siyempre pa, katuwang taman, mga katindogon, sinda Board Member Carol Siga. Buda si Board Member Vic Siga Jr.
1: Hala.
0: Servisyo as in pagriparo sa mga taga Premier Distrito na po yan nagkikibrada. Pon kayo ito, sagkod sa ngunyan.
1: Hala.
0: Mantinido, sustinido, Tabi, ang servisyo, Chris Cleope.
1: Hala.
0: Siga man.
1: Hala.
0: Salamat, Board Member Carol. Salamat, Board Member Vic Siga Jr. Ang gobernador kan Red Cross Albay Chapter.
1: Hala, tira.
2: Babaeng taga Bicol, apo.
0: Labo-labuhon tanay ni. Sabi digdi ni Husla Unon, kun muyang umiwas sa responsibilidad. Kumusta diyan sa Siga Hospital? sabi digdi, kun muyang umiwas sa responsibilidad sa barangay mag-resign. Sabi man ni Lob Nyo Axlax, good morning. Maski, okay, good morning Maria Corazon, Marilo Bitonyo Wallet, good morning. Nakasabay sa tulong subscribers ni Wanda. Paminta, Marina Pagkaaga sa imo, Joseph Bombita, good morning. So standard kan DL Jan load sa plug racing sa barangay. Iyo basahon ko taon. Kada clan man na barangay, dai na sisi na, dai man na sisirimonya. Pagkaagang Lunes, huningani sa barangay ko, triple pa. Nagkakapira, pwede ka mo mag-filing kaso? Kamu na mga residentes dyan, kung ano sa inyo mga barangay officials dahil nag-observe kan Monday plug racing ceremony, kamu mismo na mga barangay residents yan. Magreklamo sa DILG o kaya sa sanggunian. Ngani magkaturol-tulan mga iyan. Ano man kung magkasuruspend iyan, tapos ika na nagreklamo, ika nga ang kapitan. Naruksay mo slao noon, ta marineklamohon ka. Pwede ka magpadaraning formal na reklamo sa Sanggunian Panglungsod. Kunda iyan nag-a-plug racing ceremony sa Sendo ang mga opisyalis.
1: Hala, tira.
0: Kaya pait na kita. Oy, so 85 na minimum wage increase duman po sa NCR. Pinapapundukan korte. Nakakaon ko yan, ano? Parang magiginim mo.

0: kabaa ka na. Chela Borbe, good morning. Salamat sa perming pagantabay digi po sa programa. Mabultada kita tabi ah, kay Ace na bumbita sa saro-saro na dahil pa nakakaisi kung nanta ta may nasususpend pala ngayon kang flag racing ceremony iyo tabi. Para mas klaro sa gabos. Kundi mabuelo man ngo na tay guwapa kitang hanap buhay manoy manay dahil magparehiriro ah, dahil magpapara pulok-pulok tama bultada pa ang paborito rin doon bata ini na po tabi ang programang ngunya naman sa nakita tabi na magiribanan otro tabi bulan pang alas 12 pang alas 11 na tayo ado na tayo lagi magkakadaupang palan
1: tira
0: ang bultada di magrali.
2: Marina, King James Enterprises. Mas pinadakula, pinamarahay na serbisyo. King James Enterprises. Yaon sa Karangahan Boulevard, Baco City, Albay. Iguasin Danin Good Lumber, Coco Lumber, Wood Molding, Hardware Supplies, Chemicals, Plumbing and Electrical Materials, Tiles, Power Tools, Gravel and Sand, and Hollow Box. Nagpaparenta man sin Danin Mixer, Portalift, at iba pa. Para sa anumang kahaputan o kaipuhang serbisyo, mag-apon o mag-text sa 0917-535-059. 0939-938-5808 King James Enterprises. Mga produkto sa abot kayang presyo. Come one, come all. Build it in King James Way.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, iba na ang glow ko. Fresh, soft, simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds. Seconds bago bandawan. Tapos lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchot,

0: an sa diri o kapamilya de ipagbaliwalaon an rabies. Bukas man ang sa indang pit St. Jude Animal Bite Center.
1: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital. O i-contact sinda sa mga numero 09876-1996 o 09769-3119.
2: Bes, huyan ka palan? Hey, may dumanon kita.
3: Ha? Nata? Masaing ka?
2: Aw, madumanon ko sa commercial. Sampang kang tambakan kang tricycle, mabakal lamang kita harong.
3: To be star commercial ka paman mabakal.
2: Anong aramo kaya, Bes? Bararato ang mga barak star commercial. Gamit sarong, argating bangko, igwapasin na kitchen wares, plastic wares, linoleum, trapal, flowers and power, school support team.
3: Kumakyo, Ben, ang god ni mother, ang B2B. So, kumabakulit sa plan, barato na, hanap.

0: Alas 8:38 in the morning. Mapail na akong ibang kaso kan barangay, arog kan balag-balag na ayam, mag-agang buda mga nakagaraahing lunadan sa tinampo, in sa ko IB, buhi ami. Ako, kung pagkadisplodok ako, this is the lalaki.
1: Lao nun man ang
2: hala, tira.
0: Dapat para ka.
2: Tira.
0: So sabi mga tug na ipadigdigin ko niya na aga. Ito, ang sa plug ceremony ng mga opisyal o manggagawa sa barangay ay maaring magbunga ng administrative liability o kaparusahan. Ayon sa Republic Act No. 8491 o ang Plug and Heraldic Code of the Philippines at CSC Memorandum Circular No. 19 na 0/2012, mandatory o obligasyon ng lahat ng kawanin ng pamahalaan ang sa plug racing tuwing Lunes. Sorry po yan. Ngon yan, sabi di mga posibleng kaukulang parimand written warning para sa unang paglabas ng walang sapat na dahilan. So, suspend magpaulit-ulit hanggang pong araw ng walang inawad siya 2 years ano? Sige. Pinakamatinding kaso na pag sa battle neglect of duty. Inson, kung may dumapungong suwayi, nation pala, neglect laging lumiliban ng hilan. Up ng aribatupadong fish ay maiyo. Itan niya pala o yung pigpapa sa mga suro sermon ano, pagkatasing ceremony. Sabay talaga, no? Madadali, ano? Gusto mo bang malaman kung paano gumawa? Or kaya, extra para sa o magpatulong kasi magaling dyan si Meta. Sana pala ng exemption to, lo? Dapat ay mong vacation leave, sick leave, national business leave, mga kati- may otorisadong lugar, naka-official business. Kunik kang dapat, po yan, na medical certificate. Mandatory ini sinabi, mga kati- ano nga sir? Otori ba? Voluntary tabi yan, mga katindugon. Kumbaga, pigsusugo ka. Yan. Tabi na ini. Na ika mag-attendir kan plug racing ceremony kasi ika ikaw. Bihira ang mga gawa sa plug racing every month. When the DIMLGO o called iyo, today may pa at kain marungi kailang ikabubi I.O. sa gabo go ka mo here and sa anchor na ito na nadating libre racing kabo dyan sa suta kanari kan baka kay albay kaya magunag ka mo racing set magkarating nung mga ayulod sa taba at malag ang tanawan mayor hanggang snipe man ang kanya-kanya ang tabi sumukabla bol po ang tip kaag si Tiber naban su aki ko Tiber bang ra ang pra nag-ikong nabi away ay sa abas na ay sa dyan na Pierre Pagel sa Pier hiling mo na ma nung nang pre po ang sa kuy boy na si mag-ari kasi ingin na wala nga apo naglado na kita ayang tindog Pait sa ay sabi alas 8:40 tindog sa muna kita matapig sa pasang manang Marcos ans dahi dapat magpas kung kan kurian sa tuya sa alay ko di mga tungay muna isap ka kadag ninti o asto ini sa bumpis sa guriri na lipo ng mulin ang sang itimar ang sinasas dahil natin ay kung umaral kong ang mawawala baka

0: Bupa niya nila kato, kakaawa sa ro. Kung natin na ilitawang kato sa point na ang meral ko na nanon. At sa inot na naon, si kanam na po yan. Iyo kan mo. O sa mga taray kan may pingong pipa. Ibig sa ibigin, pesta. Isus. Team loss natin na kada buwan. Kasama na ako mga ilis. Salit na para bantayan ang nilang mga linya ay mas madali na ipasa na lang. Apat na hindisyon ng pas. Usapin ito ng korp. Kung saan nilang protect pakalaking kaisa sa buhay ng mga sa kamay peso bigatugan sa mga nilaga negosyo na gusto nilang malugi man na nagninegosyo na namumuhunan ka baka mamoy isyo ng alang gusto any ansyo na pangalasan ako hindi ganda ang peso ka na makasandugo may tindahan lugi ka na pang ano na pag gaya totoo yan gusto ko lang na klaro mga kayaan kung ano papaan yan kang kati na ginong note ani na may patugang ka wala ka man sa ito ito alo mabakal ka sa pagkabi mga katindugo sa tigbak kalisa sa 1 kilometro mabot sa indo ka patugang na ito ito kasi iman mga katindugo sa anbi araw na anong anong issue matamad iyan na pinak inihang poll sabot at pikan mag natulog na ito na ito ito ba kami na kayo ito manini po nangitan ka ngayon araw kang kasimple paliwan kan mga kunyan eliktas kumbaga yung pinaka-negosyo mga company. Kaya ang sabi ni Ninda, so, sisa na ngayon, kang system loss na yan, kung may mga ipapasan doon sa mga alangan man ngayon kami. May nga, meron ka mga katindugon ko na pass on charge. Mahal mga katindugon ang produkto. Nagmamahal ang kalon. Mahal kang gabos sa mga baitambi. Ang sa tuya, kung piraso din nagdagdo, nagsos pang tindahan nilingan ni Paul. Kaka mo naman sa tindahan. Kaya suot ko niyan, suot tindahan na tigbakalan mo dyan sa dakal nga yakan tulodos ka na nga niyan makasadi. Taso na nagdos na dahon mga katindahan. So tigbabakalan niya, nagginip, natural na dyan sa indang harong, ninda, matilin siya man, may dahal niya, ipapasugon sa mga katangan. So sa iyang ang klas, bisawag, tama ba yan? Ay, ayusin niya, ay, Paul. Kaya kung dahil talang aram, was ma na magsa. Kaya inaapod na pas o pas o programa. Duman, kermani sa mga tunod kasi gata man. Kaya yung ipo yan sa 1-3 News FM. Hala,
1: tila. Hanap na sa listening set, frame, asin iba pang furnitures para sa sendong harong, office o kaya business. Bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1 San Antonio, Tabaco City, yaon sa na sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara Wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sa na sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
2: Nawawalan ng gana? Laging pagod? Ah, hindi na kasi aktibo kaya ng dati? Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho? Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba sabay.
3: Halagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Well, more, thank God, it's a day. Ako po si Cecil Amog at syempre pa ay i-welcome natin muli ang ating beauty hing co-host for today, si Teacher Che. Good morning, Teacher Che.
1: Good morning po Ate Cez and good morning po sa ating...
0: Kumusta po kayo mga katalubo at happy listening. Bago ang lahat ang ating mga goldens, hello kay hello, kumusta na po kayo dyan? Hello ng pabuks. And hello din kay Rin. And in a long loving Big Brother athlete Mr. Bosman in lang yan bag is and key open by techno is it do no ito siya eh pag nakita masok sa chats na itanong how are you there ta ang ganda no kung titingnan natin yung scenery parang ang ganda yan ang parating niyang nakikita daw ano nung bata at nakita yung huling chat nung bata sa bata you're here sa madaling salita pumunta ka dito di ba so yung pag-imbita na iyon na ano na gets ni Sewell na paano siya pupunta doon sa screen di ba paano siya sasama doon sa friend niya oo hanggang siya kinuha niya na nga yung sarili niyang buhay so makikita natin oo, makikita natin na talaga namang ano no, very dangerous pala. Pero nakita mo Teacher Che, napakaganda nung ano no, nakita natin. Thank you kay Kuya Manny no sa pag-ayos noong video na 'yon. So nakita naman natin, ang ganda-ganda ng surroundings, very peaceful. Yun yung nakikita nung bata every day. Oo. Hanggang sa yung pala nung namatay na yung bata, 'di ba? Na namatay na si Sewell. Nakita nila na-check nila yung kanyang smartphone at dun nila nakita yung conversations nung kanilang anak na si Sewell dito sa chatbots na ito. Grabe no, napaka-dangerous. Okay, sabi ni Jusla Onon na bilang mag-aaral ng batas, hindi po dapat ganun

0: ka-knowledgeable ang AI or ChatGPT. Kaya hindi siya pwedeng magamit as reference sa law topics. Ah, ganun pala. So, more on general knowledge lang si ChatGPT or any AI platform. Ah, ganun pala, no? Sa law, hindi nila masyadong ini-encourage on. Okay, sige. That's good to know. Okay, so, pag-usapan natin, ano nga ba ang dangers ng over-involvement ano, sa AI? May dangers ba ito sa ating counseling segment called Unburdened?
1: Stressful workplace environment, workplace bullies, existential crisis, unemployment, underemployment. Let's talk about it. Be unburdened from your fears, overthinking, and anxieties. Here now is Unburdened with our guest counselor for the day.
0: Okay, at live na live po ano via Zoom ang ating partner at broadcasting partner, walang iba kung hindi ang licensed professional counselor ng Amara Counseling and Training Center, si Sir Archie De La Cruz. Good morning, Sir Archie.
2: Good morning, Sir Archie.
0: Are you there? Ayan, so intayin natin ano. Batiin muna natin na si Rizoso, sabi, Friday morning po, Ma'am Cecil. And batiin ko Cherry Carborja, sabi niya pa, shout out po sa mga kliyente ko, Touch Therapy, Tindugon pa, at po. And hello din ka, Bila, Clara Camonte, happy listening. Batiin din natin na Ate Malu, si Kuya Ob, kamusta na kayo, care group mamaya? At kamusta na din kayo? Okay na ba siya? Happy, happy listening. Nice, and hope to later. Yeah. Sasabi mo, Teacher Che, ano? Tungkol dito sa news na ito.
2: Para sa akin, ate, alarming talaga yung paggamit ng AI.
0: Mm-hmm.
2: Kasi parang doon na tayo nagtitiwala.
0: Oo. Actually, yun eh, no? Mm-hmm. Na parang doon ka na nagtitiwala, mm-hmm, no? Doon sa AI na iyon. Yes. At pwede din pala, no, na, pero sabi ko nga, buti ikaw, nagkaroon ka ng discernment. Uy, yes. Dali, stop. So, no, hindi na siya. At what point mong nasabi na, sandali, ititigil ko na ang pagkukonsulta ko kay ChatGPT?
2: Ano, asistin ng Lord, kasi everyday ako nag-direct
0: okay.
2: Ma-direct ako sa tao yan, pag-iisip.
0: Oh, no? Oo nga eh. Kaya tulad nito, sabi, actually itong mataan na to, si Sewell, is from a good family, no? God-fearing, at talagang ano, no, ginaguide ng parents. Kaya nga man nila, nakikita nila, uy, nagbabago ang behavior ng anak ko. Nilin, screen time, yung mga devices niya. Kaya lang, parang huli na. Nakamasakit doon, parang huli na. Nilang ano mga interventions na iyon. Oo. Sabi ni Anso doon, maraming disadvantages din ng AI na hindi computer literate. Oo nga naman. Mm. Tulad ng karamihang seniors, madaling maniwala. Nga lang, panay ang send sa akin ng AI video. Na totoo. Oh. Oo nga, kasi pag tiningnan mo, di ba? Yes. Oo, sabi, wow, ang galing naman. Oo, madaling ano, no, madaling no, mapaniwala. Yes. Tama, so, si Yaan. Okay, hello din ko, Britannico. Sabi niya pa, shout out, family, Britannico. Happy, happy listening. Okay. At habang hinahantay natin for RBI, shout out po sa mga kliyente ko, magmamassage therapy. Ay, naba, sorry. Ito pala, happy Friday morning kay Mama Analiza Carr, kay Amparo Joel, kay Vasraso, kay Charing Capasio, kay Tere Kapa, at kay Gagawad Simplicio Kambalza Malinao. Okay, happy, happy. Ayan, ayin mo, Teacher Che, maaaring nagawa pa nila. Kasi it was very late na yung naging intervention nila, no? Oo. Parang at that point kasi eh, siguro magiging mas extra juice, di ba? Kasi it would seem like too late na nga yung kanilang, kasi masyado na siyang kumbaga sabi nga ng mga Gen Z's into her.
2: Yeah, nahumaling na.
0: Nahumaling na siya, yes. No?

0: siguro nakikipag ano pa sa kanila.
1: Oo, oh, madaling kausap.
0: Madaling. Oo, hindi ibig sabihin, nakikipag-interact pa sa kanila si Sewell at that. Kaya lang, hindi na nila napansin nung nag-withdraw na, kausap, puro na lang na sila, saka sila, kumbaga ay nag-intervene. Oo. Tingin mo ba, teacher, at this point, pwede ka, parang tama yung ginagawa ng mga bansa, total ba sa mga minors, social media?
1: Pero oo, maganda naman siya kasi dati nang buhay tayo ng social media. Mm-hmm. Parang maganda yung result niya. Pero meron din na magandang dulot, especially yung mga introvert kapag share sila. Pero wag ka abuso. Merong limited.
0: Yung iba bansa, inano na, no? Total ban. Mm. No, kasama ang Australia pa ba? Ang UK, pinupush na rin. Would you say na may miss naman, ano? Sila, kung bakit nila ano sasabi mo?
1: Siguro sa kanila, ano po, mas talaga, ma-discover atin, parang sa kasagsagan ngayon lang siya, parang mas nakamit.
0: Mas nauna
1: yung iba, nakita na nila yung bad result na gamit ng AI at social media. Kaya yun yung decisions nila. Kaya nagganon sila.
0: Si tayo, dito, medyo tayo?
1: 25 siya nag-hit sa atin.
0: Okay, sige. Medyo nag-difficulties. Kaya Manny, kami na i-call. Try na lang natin na i-call Sir Archie. Sorry ho. Si lately yung ating internet, ano, medyo naghahang. Okay. Pero anyway, sa nakaantabay naman Sir Archie. Paano kaya na discern kung ano yung reality, 'di ba? Tsaka yung virtual world. Sabi din salita, para isa sa gusto kong tanong, Sir Archie, masasabi ba na may psychosis na ba to? Hindi mo na nade-determine. Ay, yes. Hindi na pala. Diba? Kasi yung invitation sa kanya na come over here. Diba? Stay with me. Paano mo nga i-interpret yun? No? What is, ano yung way? Saka dun sa kabilang sa kabilang mundo. Hindi. Diba? Yan. Thank you kay Kuya Manny.
1: Thank you po.
0: So, nariyan na ba si Sir Arthur?
2: Hey, good morning, Teacher Che.
1: Hi, Sir Che. We miss you.
0: Okay, nako. Salamat, Sir. Pasensya. Yung week na to, medyo technical issues kami. Sige.
2: Okay natin yan.
0: Di bale. Maganda pa naman pa rin ang dating nyo.
1: Correct.
0: Sir, napanood yung issue na to, yung on article from CBN, ano?
2: Maraming salamat.
0: Ano po ang masasabi?
2: Teacher Che, kanina, I agree yung ito yung representation na mare sa mga dynamic action sa pagitan ng mga magulang, mga anak, sa iba't ibang mga kaparaan and indicios of real warnings. Kap nating pagkilos at pagbago pa mga kaso na ganitong mga insidente na very traumatic at maliban sa pagiging alarming, it's very very traumatic at the dangers of not doing anything to prevent things. So isang babala na magandang ito na pag-uusapan natin at tumataas ang ating bill sa mga paggamit ng mga the methodology in our
0: Baka napaka-enticing ng chatbots at ng chatis. Meron po ba kayong mga client nagiging issue na ito?
2: Oo, generation ko, napansin ko ito from sa mga special burn ng Gen Z at Generation Alpha. Si labeled sila as yung the most anxious. Tapos yung transitioning to Alpha, which is believed to be the most technologically advanced who are halos mamamatay pag walang access to gadgets. And unang-una kasi yung ano, yung stress. Even if from maybe isang teacher younger generation natin generation, baka si teacher siya generation pa.
0: Millennial. Millennial.
2: Oo, di ba? So yung

0: the younger generations are up with the instantness of things. Diba? Yung mabilisang pagkamit, lasap, at pagkuha ng mga bagay sa maiksing panahon.
1: Wow.
0: So, let us instant gratification and instant result. So, itong chatbot sa KT, yung efficiency niya na satisfy our yung access to learning o at yung mga needs natin niya, no? Tapos yung ayun, yung accessibility, tapos yung concept rin ng flexibility at mag-a-adapt depende sa kausap at depende sa konteksto ng nag-research o na may pangangailangan. So and then lastly, in relation sa ating features, no, yung it's to keep us company.
1: Which is
0: halimbawa, pag mag-iisa ka, nalulungkot, when a person is isolated, disconnected, or di ba, going through something, at least ito, hindi ka manlilimos ng panahon o oras para ikaw'y pansinin. May pwede kang makausap, may pwede kang sumama na hindi mo nakikita, pero may nakakapalitan ka ng yung damdamin, buro-buro, suwestiyon, galit, ina-accommodate ka.
1: Oo, hindi nagagalit sa'yo pag galit ka.
0: Napavalidate ka sa psychologically. Hindi ba? Ang sarap na meron nakakausap. May sumasalamin sa iyong damdamin.
1: Hindi ka gina-judge. Hindi ka gina-judge.
0: Exactly. So, very unlike us.
1: Tama. Mas mabuti pa si ChatGPT. Ito. Ano po yung mga pangangailangan? Medyo na-mention nyo na, no? Napahapyawan nyo na, no? Yung mga pangangailangan na sila ay pumupunan nila sa ating emotional and psychological being.
0: Yan, ang dami actually. Of course, sa panahon na tayo yung mga nag-aaral, sa ating curiosity, satisfy niya ito.
1: Okay.
0: Yung mga katanungan natin, sa magitan na irundo lang, ipinagkakalog niya, ipinapaliwanag sa atin, sa abot ng ating makakaya. Ano ka ba? Are you asking as a student, as a pastor, or teacher, or psychologist?
1: Tama. Ano niya? Paano?
0: Mag-adapt. Again, so unlike human.
1: Tama.
0: Mag-ipag-bargain ka tayo. So, itong chatbot tsaka GP, willing siyang mag-adjust at mag-adapt at maging flexible to attend to us. So, and it makes us feel good, no? At yung mga, ang dami pa, pag mag-research ka, gagawa ka ng PowerPoint, gusto mo maintindihan ng isang konsepto na hindi sa'yo pamilya. Halimbawa, yung paksilika, yan, for example.
1: Diba? Tama.
0: Diba lahat tayo nag-access bigla pagkatapos nung lumabas itong trending ano na to, concept.
1: Lahat tayo naging geologists.
0: Oo, at bukod pa dyan, naging
1: IT expert.
0: Even itong mga impeachment, itong mga hearing na napapanood natin, bigla tayo naging interested sa law. Hindi ba? So, marami sa atin nag-inquire. At hindi ka pupunta sa mga law school para at makipag-chat ka sa isang lawyer to understand the concept. At the tip of our fingers, we can get yung mga initial leads. Ang ganda na sabi nung kanina, that the lawyers, the legal professionals, do not actually promote, no? Yung accessing, parang relying heavily sa sinasabi ng ChatGPT at chatbox because may mga limitation. Sinabi niya, even sa mga medical professionals, I like the way how they drove strong boundaries and warnings as well.
1: Yung siguro yung limitations naman, ano, Teacher Che. Diba?
2: Yes po. Meron akong tanong po, Sir Archie. Since yung ChatGPT, madami silang prompting, ano, ang options na ibibigay sa'yo. Kailan po ba naangkop na kumonsulta at makipag-usap sa mga chatbot or ChatGPTs?
0: Mahina yung audio ni Teacher Che at wala akong narinig. Parang naging robotic.
2: medyo hindi ako narinig po masyado ni Sir Archie.
1: Sige. Ilain na natin.
2: Sige.
1: Ayan.

0: tulad ni Suwel.
1: They would never know the ano, the boundaries, the right from wrong, only acceptable and not so acceptable. Mm. O kailangan ng further validation and verification. Yun yung mga dangers dyan. Kaya it's always good to consult yung ibang sources. You know, I have a friend several years ago. Ang trabaho nilang dalawa, nag-verify sila pag may mga research engine ng Google o ng ganito, ng Yahoo, di ba? Verify nila yung feed at yung ano. Can you imagine? Humans verifying the feeds or parang yung engines ng technology. Kung ito ba, ito ay inaccurate. Yun ang trabaho nila.
0: Pero, di ba?
1: Kasi tayo nag-feed ng tao rin yung nagpo-program, di ba?
0: So ito po, ano, magtatanong kasi mukhang hindi pa maayos yung odd teacher Che. Paano mo malalaman na borderline, obsessed ka na pala do ka chatbots? Kasi obviously, si Suwel, di ba, mukhang nandun siya, no, dun sa obsession na yon. Kasi imagine to take your life, di ba, para pumunta ka doon sa point na kukunin mo yung buhay mo. At yung, in other words, yung kanyang comprehend binong chatbots, parang ano, no? Parang unbelievable and unthinkable sa atin. Pero ginawa, di ba, sir?
1: You know, ang danger talaga dito ay sa mga minors, sa mga younger ones who are clueless about the realities of life and not knowing, hindi natutukoy yung mga bagay-bagay. Halimbawa, yung konsepto ng dependence, konsepto ng mga limitations, hindi kasi pa nila alam. Dito ay yung guidance at super adult, hindi man parents ay napte at hindi pinag-uusapan, o kaya parang may mga sa tahanan, sa eskwelahan, lalo na sa friendship, maging sa church, para itong the younger generation should be warned or should be given red flag while it is helpful sa atin, diba, sa generation na ito. So it's good to discuss this thing so safe at saka merong environment para mapag-usapan yung pros and cons. Yung isa, pero to answer the question directly, paano malalaman yung overconsume, consume na consume tayo nito at yung isang uri ng dependence na natin o nababaliwala. Yung mga ibang other sources like parents, teachers, experts, no? Sa ganitong mga fields o yung mga school class. And then yung mga group work, yung mga group research. That we solely o talagang pangunahin at nag-iisang kagalingan ng ating mga pagsusuri at mga connections at companionship ay ito na lamang. Ayun. So ayun, hindi lang sa larangan ng research at na education at gathering information, maging sa ating mga tendency to look companionship, to look for places where we can be heard. Ayan, an academic understanding na tayo. Some people are tendency to be addicted, to be consumed by it because the space, no, na binibigay ng chat box na may nakakausap.
0: Yung safe space.
1: Na merong nakakasama. Hindi ba? Na sila ay nababalidate. So,
0: yes.
1: Hindi na, pag nagkukulang, no, ang commitment ng tao, no, sa ating mga earthly connections, no, sa ating human connections, sa pagkalubito, nagiging ito mga ang technology. Pabalik sa ating mga commitment o willingness to extend, to allot, to be there, to be available, to listen, to validate, no, to do to research and to a lot of matters about life.
0: Ito, sir, parang nakapuslit dito sa sitwasyon niya, no, ni Suwel. Parang maganda naman yung pamilya, di ba? No, it would seem like doon sa sinasabi, loved na, at saka feel naman niya yung love. Kaya lang, yun nga, nag-start pag interact dito kay chatbots niya. At tila parang na-inlove siya doon sa kanyang ka-chatbots. So, siguro yun din na din namang maganda naman at maayos yung pamilya, di ba? Kaya lang, siguro first time niya na hindi natin alam, ano, makaramdam ng mga ganong feelings, eh napupunan itong si ano chatbots niya. Kaya nung sinabi, come over here, aba, eh talagang nag-come over here naman talaga siya, ano?
1: Yung danger, kahit dati pa years ago, yung ano ba itong

0: Ngayon dahil ano na to, yung threat, may isang ganyan nangyari din dati na nagkukos ng suicide sa Europe tsaka sa Amerika. Nalala niyo po yan? Yes. Discussion natin to dahil. Nakabahala kasi hindi nalalagyan nga ng mga filters, hindi naman monitor o hindi nagtatapat yung isang bata sa kanyang yung access na niya to information and technology. We would never know. I mean, this is an invitation, no, to everyone to be open, to be transparent, na magkaroon mga psychological spaces to discuss. O kaya parang aminin na ano yung extent na ng ating mga pagsusuri o pag-access. Even halimbawa, yung may mga talagang pag-uusap at lalo sa loob ng tahanan at sa eskwelahan. Kung pamilya, hindi katulad ng ating featured na story, hindi ganun they don't love or support or understand each other. At sa eskwelahan, bahagi dapat ito sa ano sa mga pagtuturo. I believe masang ka-asignatura ito papasok. Pero in this time and age where threats like this are happening, continuously pose annihilating, no, the younger generation. I guess we need to pull our resources. Nagkaroon tayo ng mga advocacies at mga pooled commitment to guide, to supervise, to accompany, no, ito mga younger generations who are most susceptible to harming themselves, like the suicide and mga ideation of suicide.
1: Would you say, siguro sa mga youth groups natin, ano, or even conversations within the family, meron tayong mga assessment questions na, halimbawa, yung nabanggit nyo, how far, gano'n ka na-involved dito sa, ano, dito sa chat GPT na to, or dito sa kausap po. Diba?
0: Iniisip ko rin, Ma'am Cesar, na halimbawa cases, halimbawa na merong addiction to pornography, addiction to K-drug, to online gaming. Hindi nilalayo ito dun sa ganung konsepto ng psychological framework of understanding namin eh. Merong nafi-feed, no? Mga dopamine flooding, may mga internal satisfaction kasi na nafi-feel yung ganitong klase ng engagements na sinusubukan namin unawain, no, na yung nahuhumaling, nalalansing na sila na sa ganitong klaseng nakasatisfy, na nadidismiss iba mga alternative maging sanhin ng ating kasiyahan, ng ating pagiging functional, ng ating pagiging human, yung like structuring, time management and physical play, or time with the family, doing things together in the work, or group study, discussions, having coffee with friends. Talagang tinatapatan niya eh. So it becomes a very satisfying, no, to the things that also give life and meaning, and kaya dito pag ito kinonfront, at least kasi kami slow, hindi naman nang pag-uusapan ito ng sa counseling session, counseling room, pag hindi nagka-problema eh, hindi na guidance, mga bagay na threatening hanggang pero we should not wait until these scenarios come, no? It's good to be preventive than curative. It's good to be preventive kesa maging sorry when a person has already passed away.
1: Oo nga. Oo. So, na-mention niyo po, ano, na nagiging alternative siya, di ba, doon sa mga interactions natin that truly give life and meaning sa buhay natin. What then, syempre, pag tinanggal mo or nilimit mo yon, di ba, kapalit yung dapat, di po ba? Kailangan nire-replace mo. So ano yung alternative social engagements ang maaari nating ibigay para ma-replace yung overindulgence sa AI?
0: Dapat yung mga intentionality of processing and facilitating. Bukod sa filter, ano, maganda may filter especially sa younger generation kasi alam ko na po program yun eh sa ibang mga ito ay pagbibigay ng mga boundaries o hanggan limits, no, bahagi ito sa culturing din. It is very good to natutuwa din naman ako na halimbawa may mga eskwelahan ngayon, meron silang mga apps, mga software para yung tawag dito yung plagiarism na pinpoint.
1: Sinasabi mo, send.
0: Nag-develop din kasi ito ng katamang estudyante. Yeah, hindi lang sa estudyante, sa ibang mga tao. Heavily relies on research. Hindi ba? So, a human connection.

0: vacation. So, dapat mag-aalat ng oras. Kakain, gagawa ng magawaing bahay, tapos mag-uusap, mag-group work, mag-brainstorm, di ba? Hindi pwede magka-brainstorm kung dalawa lang kayo, ikaw lang, tsaka yung ka-chat GPT. So, maaring there may be two meeting of mind sa artificial, kaya ngayon pero it's good that the brainstorming will be face to face, no human connections, no plenty of heads, no human heads, no brains, hindi artificial brains. Ganon sa whether yan ay sa bahay, sa eskwelahan, sa mga learning communities at mga institutions, it should be discouraged. At I guess yung mga sources at mga information na ipinipid sa atin ng ChatGPT, chatbox at mga AI ay for ano lang, yung mga pillars or mga skeletons of giving us ideas and hints at mga cues and clues, mga technical terms, ganyan. That magiging ano yun, dun tayo magbabasa ng ating mga eventual human-to-human brainstorming and connections and facilitation. Kasi pwede yun eh. Halimbawa, meron tayong mga group huddle, may mga group reflection, may mga debriefing. Wala kang input dyan kung wala kang basic research, understanding. Doon nakatulong yung access natin to information. So, you can exchange, you can discuss. Ang sarap-sarap lang kasi may laman ka. Pero it's good to exchange no views, tips, at mga you get to question the validity and you get to process that together. How can we best apply this? Ano yung mga practicality? Ano yung mga cons? Ano yung mga nuances? Ang sarap-sarap niyan. Parang nakakatalino. Doon natin may kita yung silbi ng ChatGPT, chatbox, and AI sa ating mga hunger for learning, sa ating mga natural tendency to be curious. Pero ipaprocess natin siya sa human level.
1: Okay. Ito, sir. Sabi niya, Rangaya, di pwedeng total ban sa minors. Kasi sabi ko kanina, tinanong ko kay Teacher Che kung pabor ba siya sa total ban sa minors. O kayo po, anong tingin nyo? Kasi ito, sinusulong na, no? Sa Australia ngayon, sinusulong sa UK. Approve po ba kayo dyan?
0: Social ban, sorry?
1: Total ban. Total ban total sa minors ban ng social media.
0: Good question. Napaka-ideal ng proposal, ano? Pero, kailangan suring maigi yun bago kasi yung konsepto ng entertainment tsaka amusement, in fairness naman, legalistic, ano? Kasi ang kagandahan dito, may entertainment, may amusement. Pero I guess, it may be too, para siyang suntok sa buwan. It can be very possible, pero realistically speaking, merong mga aspeto at mga puwang na nating tingnan maigi bukod sa kasi it is easier said than done. Sa tingin ko rin. I guess kanya-kanyang accountabilities, responsibilities to draw boundaries at mga filters. At panagutin, hold accountable yung mga dapat pa na nag-create ng mga parang yung panini Garillo, hindi ba? You cannot stop people from smoking. Pero yung pagbibili ka ng sigarilyo, parang cigarette smoking is dangerous to your health. At yung mga label, halimbawa, ng mga pakete, kina kung paano tinitiyo yung baga, yung puso, yung mga emphysema, yung mga skin disease na pagbibiward. Nakita, ito yung mga images, no? Sa television, sa mga print ads. You cannot stop people, eh. Parang may mga access pa rin, eh. And I'm not sure kung nagiget po ng karamihan yon, pero I'm just coming from a realistic point of view. It is very ideal. Magkaroon ng bang effect? Ano yung mga deprivation na posibleng mangyari din dito? Tapos hanggang kailan? Ano yung mga effect nito? Up to what extent? No?
1: Okay.
0: While it is good, pero it may mga ano siguro, may mga restrictions. May mga compromises at may mga clear provisions. No, sa ganitong klaseng panukala.
1: Sabi kasi nung ating listener, si O. Rangaya, hindi po pwedeng total ban sa minors. Kailangan natin edukasyon at regulasyon. So, tama naman, ano?
0: Regulasyon, right. Regulasyon.
1: Okay. So,

0: Nako sayang, at tayo ay meeting. Ano? Ano kaya ang maaaring matyagan, no, ng mga magulang, ng mga friends, no, sa ating mga Gen Zs and Alpha Gen dito sa kanilang AI involvement?
1: Right. So medyo crucial for the younger generation kasi yung natin na mahumaling, maging dependent sa instantness, the easy information, and the things that satisfy our curiosity, talagang na-imagine ko yung accelerated. Tapos hindi nga ba kasi yung acceleration talagang skyrocketing talaga siguro. Andyan eh, no? It keeps you company. It feeds you. Para tayo mga, no? Itong generation ito na hindi katulad natin, pupunta pa tayo sa mga aklatan, sasangguni pa tayo sa mga guru, mag-alaan tayo ng one-on-one mentoring, no?
0: Pinagbala pa talaga sila, no?
1: Hindi pa tayo ng almanac, encyclopedia, para lang bibigat. Kung wala ka pang isang set pa yan, yung mga encyclopedia na yan, huhuhan, di ba? Yung mga bata ngayon, isang click, pang internet mo, talagang andyan na, kompleto na, no? It's good to work together, research together, at we can anap ang ano kasi ang challenging para sa akin to put a stop or to self-regulate in what ways?
0: Diba?
1: Sa paano ka paraanan? Ano yung mga structuring nito? Paano natin i-take effect? Eh, may mga kanya, how would we know?
0: Yun na nga
1: paano natin malalaman?
0: Diba?
1: Do we have time to sit down? Diba?
0: Yung pa.
1: Parang when?
0: Diba? Yung diba? Time
1: ba
0: siguro, no?
1: Oo. Yung iba yung, kung nagtatrabaho yan, pagdating sa bahay, plakda na yan. Pagkatapos maglaba, magkain, tulog na yung mga bata, gising pa. Hindi naman natin nalalaman yun. So, I guess yung ano, yung mga warnings. Halimbawa, yung story na to, na very subtle. Okay, ikaw ha, sinasabi ko sa'yo. Ganyan, blah, blah, blah. Diba yung mga tendency na mga older generation na laging yung warning nila ay very accusative na it has to be expressed or delivered, communicated, gentle, loving, or gracious manner of providing a signal na parang, uy, nabalitaan niyo ba yan, no? Grabe, no? Hindi to... Alam mo kasi mga typical ng mga magmakaratrat ay parang nakikipagano, no? Digma at parang yung live, ina-atake kagad yung bata.
0: Yung approach sa mga
1: the approach of raising some issues that are alarming ay napaka-importante.
0: Okay.
1: Ayun yan. Tapos, pati perks, no? Sa eskwelahan din. Yun, sa maliit na paraanan ay meron tayong pwedeng magawa bilang mga babala para magkaroon ng mga hangganan. You know, as a pastor, that the Lord has created us as social individuals, as social beings. We are made for relationships, and these relationships cannot be fulfilled nor with the artificial connection. So, yung face-to-face, skin-to-skin, eye-to-eye, no, presence-to-presence, no, dun man tayo eh, papalakasin natin yun, patataasin natin yan. Magkikreate tayo ng full times together, like eating together, going to church together, doing laundry, cleaning, pagbag ganito, walk. Maraming ganon, maraming mga togetherness, no? To keep everyone accompanied, no? Everyone being attended to, being heard and listened. Ito pa, no? Of course, sa counseling, napaka-importante nung pakiramdam na may sumusubok ng umunawa. So, and a lot of psychological spaces when the younger generation can express, can actually be okay with verbalizing. So, yung kanilang nararamdaman at naiisip, plakagad, o parang kinokontra ng mga supposedly hearers or ng ilang listeners. So, doon pa lang, yung mga basic na mga human needs na ito, maliban sa access to information, should be looked at seriously.
0: Okay. Nako, sir. Marami salamat. Kami, final thoughts kayo, no? Before we ask you or request you to pray for our listeners today.
1: So, ang final thoughts ko para po sa ating lahat na sa panahon, sa henerasyon na ito na hindi natin may pigilan ng advancement ng technology, huwag tayong papatalo. Magpasalamat tayo sa mga benefits at mga ng technology that obviously makes our life, our schooling, our general life become easier, no? Pero magingan din tayo, magkaroon tayo ng mga matatalino at mapagsuring mga kaisipan hinggil sa ganito mga pangyayari na napag-uusapan natin ay buhay, nagiging banta sa ating mga mental health.

0: nagkaka nagkakabahabahagi at nagkakaroon ng mga disconnection, no? Mm. At mga uri ng addiction at mga kahumalingan na nagiging anay o banta sa ating mga marapat na human-to-human connections. Mm. So tayo po ay mag-create ng mga particularities, no? Mm. At mga quality and quantity times with our loved ones. Kahit gaano pa ito kakonti kung minsan, pero it pays to be intentional, it pays to be aral, it pays to be conscious, mm. Yes. No? Sa mga issues na ito na pag-uusapan natin, and we have to our loved ones. Mm. Kailangan pipiliin pa rin natin, no, na bigyang pansin at tuon yung ating mga mahal sa buhay, mm. na sa ganitong mga realities at mga kasalukuyan, mga issues na hinaharap natin sa panahon natin.
1: Okay. Nako, maraming salamat, Sir Archie. And of course, we will request you na ipanalangin natin, ano, at inig. Pero bago yan, narito po ang ating Dalubok Quiz. Napakadali. Patungkol saan po ating naging conversation with Sir Archie de la Cruz ngayong morning na ito? Ulitin ko po, patungkol saan ating naging conversation with Chi de la Cruz. So tayo po ay manalangin.
0: Lord, maraming panibagong pagkakamit kami po ay sumalamin, pag-usapan, mayin ni ibang mga usapin at yung mga pagtugon namin hinggil sa isang hindi nakakatuwa at nakakalungkot na sitwasyon na naging feature po namin sa araw na ito. Kami po, lalo po sa Pilipinas, kung saan dapat mataas yung pagpapahalaga sa aming mga connection bilang pamilya, bilang magkakaibigan, bilang magkakaeskwela at magkaka-church, ay magkaroon kami ng pinaglipon ng mga kagustuhan na magpasalamat sa mga benefits ng technological advancement na meron po kami ngayon at sa ng mga easy access saka mga satisfying at mga efficient way to learn ay makita pa rin po namin yung mga red flags at mga warning hinggil sa mga negative effects. At nawa, Panginoon, we will choose life, we will choose human connection, we will choose to be wise, and namin patuloy na matuto samantalang gumagabay kami sa mga anak namin na mga Gen Z at mga Alpha generations who are most susceptible malansing o kaya ay talagang mahumaling ng tuluyan at hindi nababantayan po yung mga epekto nito sa kanilang mga mental health at mga particularity to life at mga mawaksi o parang makaligta mga banta po nito sa kanilang pangkalahatang kalagayan. Dalangin ko po na i-preserve niyo po lahat ng mga families at ipanginoon sa kawalang kamalayan o pagkapabayaan o neglect sa mga bagay nito at magiging too late para sa iba po sa amin. We look at our children, we look at the younger ones with so much care, with so much consciousness and wisdom how to facilitate, accompany, be available, and journey with them sa isang stage sa kanilang mga buhay so that we get to be preserved and we get to be cared for ng inyo pong karunungan na pwede po nang maranasan samantalang kami po ay nagmamagulang at gumagabay. Pong prayer ko po sa lahat po ng listeners at audience po namin today in Jesus' name.
1: Amen. Amen. Maraming salamat sa pag-join niyo po. Sir Archie, thank you so much. At sa uulitin, saan po kayo maaring matunghayan ng ating mga listeners sakaling gusto nilang magpa-count?
0: Mm-mm. Okay, sa mga listeners at mga viewers po natin, maaari po ninyo kaming i-act kung kayo po ay nakabase po dyan sa Bicol, ano? Nagpo-provide po ang Amara Counseling and Training Center ng mga online therapy session at mga webinars din po. To look for us, search po sa inyong mga Facebook engine, search engine, Amara, A-M-A-R-A Counseling Center. At mag-message lang po kayo sa aming Facebook account at may tutugon po sa inyong mga inquiries, sa inyong pong mga partnership with us so that we can online, at least online, ano, sa mga malay, sa mga nasa remote areas, counseling at mental services and even webinars. Okay. Pero kung kayo naman po ay nasa bandang Metro Manila, kami po ay matatagpuan sa number 3, Ligaya Street, Isidora Hills, Barangay Holy Spirit, Quezon City. At wasteable po ang aming location kung gusto po ninyo ng on-site o mga face-to-face counseling, mga therapy, debrief, at mga seminars po sa aming pong center na ito, ang training center.
1: Okay, Sir Archie, maraming salamat sa uulitin. God bless you.
2: Yes po.
0: Wala pong anuman, salamat. Have a blessed day, everyone.

0: Art, ating broadcast partner mula sa Amara Counseling and Training Center. Nako, Teacher Che, ang dami nating natutunan
1: yes,
0: ngayon.
1: Iba talaga magtanong. Yes, iba talaga magsalita.
0: Oo, di ba? Oo. Okay, at may nanalo na. At ang nanalo po ay si Alexander Ortega. Paalala po natin ano, yung mga gift certificates ninyo ay hanggang August 2nd yun na lamang makukuha. Except of course kay Alexander Ortega. Okay, sige po, kami po yung papaalam na. Nakasama natin of course si Chi De La Cruz, isang professional counselor. Thank you Kuya Manny.
1: Thank you.
0: Stress na naman si Kuya. Okay, see you. Ako po si Cecil Amog.
1: Okay, ako naman po si... Ay, nag-comment po pala sa ating live si si Ma'am Joy. Siya klasiko po dati sa Masters sa Kenya. Hi po, Ma'am Joy.
0: Oo. Ayan. Okay, and thank you po sa lahat ng sumagot. At kami po ay nagpapaalala for your work, your livelihood, and your spirit today. Talubo, tabako. Bye!
1: Bye po!

0: Tanubo as in asenso lang, kapwa Tabakenyo. Kung may kahaputan ka, manunungod sa impormasyong sa indong nadangog, pwedeng mag-text sa
1: CP number 0962-409-3467
0: o pwede man mag-message sa All for Christ Ministries FB page.
2: You're listening to One Radio News FM.
3: Tindugo na sa buong Bicolandia.
4: Pinapaisi ang gabos na partidarios, amigos, amigas, asin ang gabos na gustong makisumaro ki Deponto Marilyn Del Rosario Biglaen, especialmente ang sa iyang advisory class 1981 to 1985 sa Tabaco National High School, na ang sa iyang abo ikakaagna sa Biglaen Mausoleo sa Tabaco Catholic Cemetery sa Agosto 4, 2026, alas 2 nin hapon. Ninhuli ka ini, magkakaigwanin banal na misa sa pag-onra para sa saiya, nagigibohon sa mga minasunod na petsa asin lugar. August 1, 7 p.m. Tabaco College Chapel, Main Campus, Annex Building. August 2, 7 p.m. Holy Mass at Tabaco College Chapel, Main Campus, Annex Building. August 3, 8 a.m. Holy Mass at Holy Family Parish Church, Panal, Tabaco City. 9:30 a.m. Ang sa iyang abo ililipat sa San Francisco Campus, San Francisco Malilipot, Albay. August 4, 11 a.m. Transfer of urn from Tabaco College, moving the urn from Bolilan Funeral Car to the Family Traditional Caro. 1 p.m. Interment from Tabaco College to St. John the Baptist Church, Tabaco City.

0: safe.
1: Nawawala ng gana? Laging pagod? At hindi na kasi aktibo kaya ng dati? Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho? Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samay. Para kay Proctor Stress Island at ba sa ba?
2: Ang drugs ay hindi gamitin ng sprigs for your staycation with your parents' home. Want to put a cold shower at your zone 6 party. Mawag ka under 906-8850. Kundi siya pays home. Bumabadis you. And since you awag.

0: ARMYBG.
1: Hi, this is Maymay Entrata. For more videos, subscribe now to the AR Music YouTube channel. And don't forget
0: to hit the bell button
1: for our latest. For watching.
2: Thank you.
1: Bye-bye.
3: Magandang umak sa inyo. Makinig kayo kay Osang. Dito lang kayo makinig sa 91.3 One Radio. Tindugon di kayo dito. Patayin ko talaga. Patayin ko yung radio ninyo. Kaya dito kayo. Tindugon na tayo.

Boom City, 91.3 1FM. Magandang umaga, Tabaco. Magandang umaga, Bicolandia. Ikaw na lang ang hindi tindugon dyan. Yung DJ dito, tindugon na. Kaya makinig kayo kay Osang dito sa 91.3 One Radio, tindugon na. Pag hindi kayo makinig dito, patayin ko talaga. Patayin ko yung radio ninyo. Tindugon na tayo.

Ngudoy pa sana. Nagmula pa sa kidako ang babaeng walang kalupat-lupat.

0: Nagbabalik pa rin po tayo sa One Radio 91.3 Yam. Tindugo na. Ang na naman ay sigurado ini, may manok ni Osang na naman. Biyernes na naman. Oy, ang Sabado tsaka Domingo, iisipin mo na sa lang yan. Pakatapos ka, mga pirang kurang lunan. Ganyan talaga, no? Ang bilis ng panahon.
1: Tama!
0: Si Osang na naman. Wow! At si Osang na nga ni... Wow!

0: Mabuo na kita sa Tindugo na Radio Show. Ano na Friday in July 20? Ano mo niyan? July 3rd? Ano ka dyan? Webes niya na, Bernice. 31. July 31, 2026, tabi ang petya. 10:29 ang oras. Last day na pala ngunyan kang ng mo na yarn. Sabi ko sa inyo eh. Yung ano, yung July pa lang. August na pala tayo sa aga. Aga no? Marinaldo po sa mga online viewers niya to na nakatutok na. Hawak na ba ang beat, mga kapatid? Tama po na magatabi issue, ano? Barangay Salakay, mana! Kantayin na mo ng pampagana ta. Friday, baga. Sige, sige. Shoutout muna tabi sa mga online viewers niya to na nakatutok na sa mga oras niya. So mga nag-celebrate pa lang kansain dang mga birthdays today. Ta, i-play ko daw tabi muna this song. But before that, mga katindog, ma-play muna kita kaining pang-introduction ba? Ayan. Sabi ni Manay Mariela, dahil mo nang ngayon so, ano, so, Giyomi, Kiyomi, Kiyomi, paborito niya kang aki ko iyan. Wala na muna tabi mga katindugan sa oras na alas 10:30. At yan abangan ang Barangay Salakay. Nagtugdon si Erickson. Sa ina naman daw tabi na barangay kita manana. Oh, si Osang. Kang manok ni Osang. Ang barangay.
1: Aww.
0: Bicolanong Oragon. Programa kud-kud Yernes. Inipaindo kaugmahan sa puso. Tangani mahanga problema namatayan

hindi naman. Yawin man ang solusyon. Sa isira mo, manan! Nako, may manok ni osang na. May manok ni osang na. Uli na, duugo na. Tindugo na. Tindugo na. Uli na ako, tindugo na. Tindugo na. Tindugo na. Uli na ako, tindugo na.

manok ni Osang na. May manok ni Osang na. Ay, pasak!

Shane Joselito Boral, nakatutok, nagkakaundang pinakro habang nakatutok. Tamalay mo bagay, yaon dyan sa barangay sa Lakay, Shane. Erickson, kung yaon kayo tabi sa barangay sa Lakay na ngunyan, nakatugdon ka na, hindi ka na sana mag-upload sa ko sa ano, sa messenger na sana tamas malino, baga sa messenger, ano? Ariel Binalya Buban, pa-shoutout tabi sa Buban family, palagi nagkikinig araw-araw. Marian Borilla Belches, Jeneline Kam, si Imo. Pakibati mga taga San Isidro Iraya na piminag din radio. Aha. Wala po ba tayong kantahula ngayon? Inaabangan po namin sa kabasan. Oo nga pala, no. Kantahula, hula, kanta. Ano na? Sige. Oo, kita mo niyan. Gusto ko naman, nagugulo-gulo na naman ako. Gusto ko na naman manaong 50. 50 ang Gcash tabi siya. Sige. Ano ito? May tigahan ako digdi, madali lang. Oh, ano, sige, sige. Madali yun, masanay ni. Basta biha. 10 seconds, mahulaan nindo ini. So, pinaka...

0: But dapat ang isipin na ano kita, maging mabuting tao or holy. No? So, kamarayan sa...
1: Tama! Diba?
0: Rafael Borriaga, Rafael Borriaga Baleta, good family dyan sa Naurolo na gano'n. Perla, Manay Perla, Manay Julia, pabati kay May Emmy, Buda Titi, Dangog Didi sa Kararayan, Tiwi Albon. Didios Eds, good morning, Chef Ganda. Uy, tinawag ako, Chef! Buna naman araw ko. Thank you. Malapit na graduation ko eh. See you pala, no? Dito sa ano, sa ano ba, August, ano tawag dito? Taon pa ako August Ernest, ano, tang graduation ko tabi, August 9. Ang graduation ko, August 9 sa, ano, sa SMX convention natin, ano. Kaya wala akong Lunes, o kaya hanggang Martes sa August 10 or 11 tabi. Ma-celebrate man kita kan sa kuyang, ano, ansakan sa kuyang, ano, apod kini, graduation day, diba? Ay, Manay Perla, good morning. Vilma Basmayor, Christy Pachak Coral. Listening right now si Juanita Bundokoy. Wala man boss ng mga nagadungog sa programa Marigi sa Suwa Malinaw Albay. Good morning, March Breeze Miranda. Malapit na graduation eh. Excited na si Manay Osang Nindo. Pagpangako pati ma, ano, ma valedictorian speech. Nuts na! Valedictorian speech. High school ka? Ano nga niya? Pre-human, sa school bagang college, lingaw ako yung kuan. So, ikaw ang mataram sa stage. Ano nga niya, putkan? Ikaw ang mataram. Ano na nga nito? Nailing mo na iyan. Manay Nena, good morning. Shoutout kami sa mga taga Coral family. Digdi po sa San Isidro, Tabaco City. Napimitabi na gadangog si Imo. Ayan, buda mga ano ini, mga taga San Isidro, Iraya, Malidipot na nakatutok ang Montelegre family, kay Tita Evelyn, kay Tito Rogelio, kay Tito Leo, kay Mami Lita, Mami Tita Levy Montelegre, good morning, tabi. Buda, si Manay Belen, I am one of your avid listener every day. Oh, hello po, May Belen, good morning, tabi. Buda, sa Gabalay TV relocation. Nagadangog po dyan sa tindahan ni Josie. Si Lian. Good luck. Buda, family clerigo kang Tagoytoy, Marinaldo, Tabi, Sendo. Ano, ready na ka mo? Sa mga taga-tiwi pa da, mga taga-tiwi. Mga tindugo na, mga taga-tiwi. Mary Ann Barcinelia Colinares. Good morning, Tabi, Sendo. Tindugo na. Mary Nilia Colinares. Tindugo na. Oh, yeah. Anyway, 10:41 ang oras niya dugon. Ano ito? Ano na pala tabi su, ano, su, kanta hula, hula kanta. Iya pa. Kanta hula kanta. Kanta hula hula kanta. Kanta hula hula kanta. Abangan. Ano po ang title? Kantang initabi para hangga nakakisalapi. Siyempre, ang programang inihatod tabi kang Aldo's Glass and Aluminum Services, Clavis Furniture and Repair Service, Yummy Beats Adult Herbal Capsule. Tatagal ka pag naka-Drive Max Adult Herbal Capsule ka. NutriCleanse Herbal Capsule, High-End Cellphone and Computer Shop, JB Bragaiz Eatery Enterprises, Lola's Bistro, Nong's Meat Shop, 6G Enterprise, Smile Innovations Dental Clinic, Tobacco Color Mix Paint Center, White Anahaw Haven. Shoutout pa lang sa mga riyan dyan sa Del Water Wise. Del Water Wise, good morning. Thank you for watching. And tabi. And thank you so much, tabi. Wancho Dim Sum. Wancho Dim Sum Food Products Manufacturing. Musurang mo yun ang mga siomay ninda. Maka-addict ang siomay dyan sa Wancho Dim Sum. Paray na aldaw, tabi. Sa mga yaon tabi dyan. Riza, good morning. Melds Canoy. Watching from Rapura, Ma Gemma Año Nuevo. Shout out sa mga taga Sitio Palmolive, kang Sagurong San Miguel. Ang pangaran, Sitio Palmolive. Mga magayon-gayon ang buhok dyan, ano? Mga maitom, buda mga shiny-shiny. Naga-shiny-shiny siya! Taga-Kumon, Malinaw, mga taga-Dangong Digding. Mga taa, tindugo naman, sabi ni Ariel Binalya Buban.

0: talaga ang panahon. Ano, Erickson? Sa aga, Augusto na.
1: Augusto na sa aga.
0: Augusto, shoutout sa mga Augusto ang pag sinabi Augusto, sigurado ako, August kay Naki, kaya Augustos ang pangaran mo. Sisang bestado mo, Tabi, Erickson, na Augusto ang pangaran.
1: Lolo akong Augusto ang pangaran.
0: Tapos Inaki, August.
1: August.
0: Sabihan ko na. O, diba? Kaya, shoutout, Tabi, sa mga Augusto ang pasigot. Ang birthday. O, diba? Hain mo niya ng Barangay Minuto sa Naram. Paaram na naman kita.
1: Yang kita rin sa Barangay Kumon, Malinaw, Albay.
0: Good morning, Kumon, Malinaw, Albay. O, nahilingin doon, sabi niya, tabako. Nakakaabot baga kita sa mga bulod. Nahiling mo ang Kumon. Lingaw ako, Erickson, kung sa may say ng Kumon. Magi sa istansya.
1: May, kina still yung Tabi SM. So, may paliko baga di pa si rin sa M, ano, so, rehab na.
0: Ay,
1: ano,
0: sa may rehab. Sa may paraputo. Maagi ka sa may paraputo. Ang hapot uni, sa may saing katabi, Kumon, Malinaw, Albay.
1: Ang tabi ako SM sa Kumon Elementary School.
0: Kumon. Salon Elementary School. Andito na naman ang Barangay Salakay. Dali-dali na kayo. Barangman, ahaha, bring me. Alam mo ba, ipapabring me natin today. Ay, bunay. Bunay. Ay, dai. Saro lang pala na bunay. Bakun do, pag dinawa mo ang bunay, masagot. Magdaratabi ka mo, ki bunay. Bunay. Bunay. Bunay. Magdala po kayo, bring me ng bunay. At dalhin po dyan sa Kumon Elementary School. Sa tapat lang dyan si Erickson. Ahaha. Para manalo kayo. Para manalo kayo ng manok ni Osang. Isang buong manok sa manok ni Osang. Ilihan tada. May nailing ka na lamang dyan. May nailing ka na lamang dyan. Wara pa, wara pa. Magdaratabi kibunay. Sayang, nasa Kumon ko ta, Miss O. Dakulon makapaldo dyan. Dyan ako nagklase, Miss O. Hain kang unya, Shirley. Sirano. Again, again, again. Barangay Malinaw, Albay. Ang tabi dyan, nagtug ni Osang. Magdara ka mo, kibunay. Magdara ka mong bunay. Bunay. Bunay. Bunay.
1: Bunay.
0: Egg. Egg ba? Pag ano ngayon? Ano ngayon? Dagit na bunay. Anong apod sa dagit na bunay?
1: Egg.
0: Egg. Ano nga? Egg. Biniriglan na nga yata. Egg ka. Egg ka. Sayang po, Osang yan ako ngayon. Nem.
1: Kuni na tapos sa Amiguana.
0: May nagdalaga na. O sige, pasiring na da Sanchela Bungares. Ilingon tada kung iyo man ang ganyan sa Tiffany. Ika sa Tiffany. Bako may. Maray na aldo tabi sa imo.
1: Maray na aldo matay madam.
0: Abni, ano tabi ang pangaran mo?
1: Paul Kasulya.
0: Paul Kasulya. Ayan. Nakatuto ka talaga. Paul, garo nakatuto ka. One radio. Ano ta? Nanginot ka? Anong ginibo mo kang nadangog mo na bunay so ipapadara ko?
1: Nagdadam ka yung sa iyong programa?
0: Anong namati mo ka na nabanggit mo niya on sa kabay?
1: Sa kaugmagin tayo, madam?
0: Alat mo na, bunay ang ginibo mo. Saan ka nagkuha kang bunay mo naan?
1: Sa pigilong lumadamin, madam.
0: Tigilong-lumang kang manok ni Nord. Ginawa mo na dahil kakantino ka kang manok mo. Bahala ka. Bakas manok mo. Dadaging yung kabuhang kayo ni amo. Ang tigilong-lumang ko. Kinuruan niya nga tapos. Paul. Tigilong-lumang so. Kang, no, subunay. Kinuha mo. Tapos dyan.
1: Dahil magkakasun na katrena. Ubus na.
0: Hindi na roman mo mo talaga. Nahiling mo na yan.
1: No, magkakasun sa tagiliran ko. Ako ni Big, pig na kami po. May big eyes kami kanso.

0: sige po sa ano sa barangay po. Pig-ready mo sa mga sa Gulaya. Gulaya
1: ah, tama. May ano dyan, may programa dyan na Abtri sa Bunay.
0: Oga po, oga niyo programa
1: mamay. Timing mo nang gada, no? Timing mo nang gada na Bunay ang tigahan. Tanim mo, naglumlum. Tapos kinuha lumluman kang manok. Di mali man. Mainit ang bang manok. Ay, Paul, may mga babatiyon ka tabi. Naka-live ka ngunyan sa One Radio. Go.
0: Sige po. Binabati ko na lang sa mga taga-digdi po sa Samuyo Barangay, sa Kumubo.
1: Ayan. O, dahil...
0: Marina aga po sa Indugo, boss.
1: Ayan. Dahil tabi dyan, Paul, ikaw ang pinaka-enot na nagdalagan. Ano pa? Gana ka na baga kisarong bilog na manok ni Osa. Kunsay na branch na gusto mo ha, igo kitang branch sa Tiwi, igo kitang branch sa Malinaw, yun lo, igo kitang Basud branch, may igo kitang Malilipot branch, igo kitang branch, igo kitang Tagas, San Roque, LCC Mall, Basud, Tagas, bahala ka na kung sa'yo may claim an, basta daradara mo iyan na gift check mo ha. Salamat tabi. Congratulations tabi, Paul. May isira ka na. Ay, basta mga tagalabnig, ano ka mo dyan? Ahay na ito. Erickson tabi.
0: Come on.
1: Come on, sige. Basta mga taga come on.
0: Tindig na.
1: Yay, Erickson.
0: Mata na kahuba po ako.
1: Nakahuba po talaga.
0: Ako mga pinchor, nakahuba na siya.
1: Nag-ilumlum pa pala. Nahalin mo ah. Kairak man kang ano, ina ang kibunay. Kairak man kang guunakan. Sugunakan. Oh, grabe kayo itong ano. Itong ito, ginuruan ngayon. So, tigde pa nga ningin. Tapos mag-inumlong. Kinuha na ngayon sa kuya. Oh. Back to you, Erickson. Tabi.
0: Yan, tabi, Asam. Ang buro na yan. Digde sa barangay Kumon, Malinaw, Alba. Pero may pretend sa indokan mo na kinakasang. Oh, my chicken nuggets na. My chicken fillet pa. Di ano si Ram, Unzap Donuts na mabagal sa gabos ng brunch kan manok na asang boss herbal capsule, may lakas ng binting natural na sangkap, dash coffee green, 6-in-1 with turbo mix, healthy ka na, sexy ka pa. Chowking na pa ako, thank you, Bill Brookas, para sa One Radio 91.3 na sa FM, pero hindi, nati, dugo na.
1: Salamat tabi, man. Salamat man tabi sa Yibert Sari Sari Store. Yibert Sari Sari Store at Barangay San Roque. And thank you so much tabi sa ano, sa... Alin Deco, we bring fiber to the world. Nai Manaiti Pani Kanchela Bungares. Doble ingat data makusugang paros tabi ngon yan. Iyo baga, nung maparusin nati. Unlock Bang, good morning. Yang, DJ Osang niya on ako sa Ziga. Nandataga, kumun ka man tabi. Ang ano da, daang bunay. Ig Uragan. Ay mo na. Pata mo, Clee J, ano? O, si Sepongga na ta, mga katindugon. Si Sepongga na ta, nahiling mo, haray na sa mga nagirintra. Dahil na ako nahiling digdi, tabi. Dalat mo na ta, garo na, ano, napasipara ta, tabi, iso. Bagun ta, ha, uturuhon ko, tabi. Today ko na na, ano, day ko na, na, oy, harain na daw ito, soy-soy tabi. Sige. Kunin na, baguhon ko na, day ko na tabi na soy-soy, so, mga nag-irintra, na willy kita sa barangay sa laki, so, mga nagparataripe dyan, baguhon ta na sana, ha? Unin na sana, all you have to do is, hulaan mo ang title kang kantang ini. Day na po kay itong kantang nainot na ito, ha? Ta, day ko na soy-soy. So, primero po na nagapara sa comment section ding di ko na nailing. Kaya ngun yan, bagong para may salapi ka. 9, 8,
2: this is a story about a girl.
1: 7, 6, 5, 4, early morning. 3, 2, 1. Wala pa. Tama akong maparam na tabi. Maparam na tabi ako. Ani na tabi, ang winner ta today. Ilingon ko daw kung naka-follow ini. Congratulations tabi sa imo. Iko, Bitadora, ako Ritay. Pinaka-primero. Ana ang Gcash mo, tapadarantakan sa lapi. Lucky.

0: One voice. Vision. One radio. News FM.
1: Tamang balita. Formasyon. At the best. Natugtugan.
0: All in one. Ito ang One Radio. News FM.
1: One Radio. Tindugo na.
0: Bicol. Ika asin ang sanggunian. Madiskutir kan mga pulisiya asin programa kan lokal na sanggunian para mas maparani sa kagabsan. Ini ang programa na mapaliwanag sa mantrabaho kan lehislo ako asin ang sanggunian. Madadangos alas 11 sangkun alas 12 nin undo sa umunu asin sa One Radio News Online Face. Ika ang sanggun sa ino kan Office of the Vice Mayor Kunian Palunso. Kaya para magdangog na sa asin ang sanggunian. Sa One Radio News FM. Tindugo na.

0: Baligayang pagdating nga po sa City of True Love. Dag programang ika-asilan sangrian. Natud po sa sendo kan lokal na gobyerno. Sa pamayo, siyempre tabi kan sangrian panglungsod headed by Vice Mayor Ate Glenda. Magiribanan kita mga tugang sa good day, alas 12. Sa may mga gusto po na ipaabot na mga kahaputan. Mga impormasyon na gusto nun dong maaraman. Unong sa trabaho tabi sangrian. Welcome na welcome tabi andig di. Siyempre, kada Biyernes, iba-iba tabi ang sa tuyang nagiging kasabay. Iba-iba tabi ng mga elected officials, siringman mga department heads. Ang sa tuyang sa pagatud po ni mga maninigong impormasyon. Ngunyan tabi ang makakasabay ta Chairman Committee on Transportation sa Rosa pinakang mahigos na City Councilor. Kan syudad ding tunay na paggamot. E-welcome ta tabi mga katindugon, engineer na City Councilor pa. Konsihal Noel Bunao Bragaro makusog niya na ni bago ako babaang ko daw. Yan. Cons, yun na Cons. Garo na sagad-sagad kaya man. Good morning tabi Cons Noel, marinaga tabi.
1: Good morning tabi Sir Ed, asensya sa imong mga minilyo na nagiinanyog.
0: Salamat sa kunya na no? Sa minilyo na mga para healing mga katindogon ano. Ako maugma pagka perming ang kay Ribata so talagang aktibo huno na maray ano. Actually gabos man sin na aktibo kuno. Syempre may kanya-kanyang abilidad, may kanya-kanya po tabing komitiba na na iyong ang nagiging basehan kan mga diskusyon. Actually put ko si Cons ko ano lamang mapag-istorya ko ni Cons. Ikaw na yan ko ano mo yan. Ayun magan maray ano. Agato ka. Anyways, digdingon ako kay Cons Cons. Yan baga ka mo, ka nagtalikod na si Mana, nagman ka mo tabi Cons.
1: Yes, so updates.
0: Yan, kan naginibuhan ng taon. Ikaw po bilang newbie o kaya baguhan as a city councilor, i-refresh na tabi Cons o mga dain nakadangog kan presentasyon po nindo, it's a city councilor tabi Cons. Di sa say mo, anuman po sa mga accomplishments sa laog ng isang taon tabi.
1: Good morning po, Girari, sa Indo ka, boss. Ang sa Indo pong lingkod, si Consinor Chair, Committee Chair on Transportation, Infrastructure, and Housing and Urban Development. Sa nakalis pong, naka-attender po kita kay Gabos na so 51 regular sessions.
0: Wow, you good mo yan. Ano yun? Gusto sabi yun kay ni Gons, wara absent.
1: Wara.
0: Ayan mga tugang ang pagpili ni nag-absent maski sa flag raising ceremony. Pero talaga na naman sa flag raising.
1: Plus, two special sessions po.
0: You good mo yan. Dahil absent mga tugang. Ano?
1: Yes, apo.
0: Nakaka-proud pag-arog kaya na ang sa tuya pong mga elected officials talagang sagkod sa mapupwede tabi kung sa day mag-absent. Day nanggat mag-absent tadi?
1: Day kita nag-absent. Sarap lang ang ano, data na atindiran dahil nasa training kita sa University of the Philippines for 5 days.
0: Very good na maray mga katindugon. Ano? So, nahilingta na porsigido, decidido tabi ang sa tuong konsyal sa pagsiservice sa tuyang mga kababayan.
1: Eh, karagdagang ganda, Sir Ed, may naipasamang kitang as proponent siyam na ordinansa.
0: Uyugun mo. Palakpakan na tabi.
1: Lima as may as co-proponent.

0: kasalukuyan.
1: Okay.
0: And 102 resolutions po.
1: Udakulong.
0: As opponent and 160 resolutions as co-proponent.
1: Okay. Okay. Aram mo, ibang bawa crowd kasi aram ko na ibang-iba initabi trabaho mo as a city engineer. Okay. Sa kunyan, papaano ka nag-adaptar? Papaano mo tabi kunyan? Kumbaga, ining bagong trabaho na yao nakaatang sa imo, papaano mo giraray kinugos ining trabi cons?
0: Dahil, kang nga po, ako po nasa servisyo pa as city engineer,
1: mm-hmm.
0: as city planning and development coordinator, permi po ako na imbitaran kang sangguni ang
1: paboritohon ka dyan. Panglungsod.
0: Oo, oh, paborito na. Minsan nga, nasasala na sinda sa pag-apod sa kuya bago ng city engineer. We recognize ngayon the presence of honorable
1: na ibon na nangyari man ang ganun.
0: Nangyari man.
1: Ang kapalari mo kung minsan ano.
0: Yes po, maski dahil mo kayo dagadong kung talaga.
1: Kung itatausa sa imo, maabot. So sa madaling sabi, kunyan ka na, inihong muklat ka kung ano ang ginigibo
0: sa sangguni.
1: Sa sangmo kung ano ang mga pasikot-sikot, aram mo kung paano nagigibo ng ordinansa. Kasi
0: yes,
1: paborito kong kangani na permi kang pinapaapodan. Okay, tano man ta permi kang paboritong pinapaapodan kan mga miyembros kan sangguniang tabi during the time?
0: Siyempre po, may mga pending legislations duman, manungod sa infrastructure, manungod sa total development kan tabako, mm-hmm. sa pagbuo kan mga community development programs and projects.
1: Mm-hmm.
0: Bago po si Dimina approve kaya sa mga approval kan mga programs and projects,
1: mm-hmm.
0: nagkukonsulta po sa kuya bilang city engineer and city planning and development coordinator.
1: Okay, so gabos na related para sa planning tarigdi sa tabako.
0: Iyon po.
1: Niyaon sa imuan, kumbaga pagrespeto din ano kasi aram mo gamay mo ang trabaho diyan para mailihislar lang makagibo ning batas, makigibo ning ordinansa
0: to ensure na ang mga na-identify na priority programs and projects nakapalaman sa comprehensive development plan
1: kan
0: siyudad.
1: Okay.
0: So naka-align siya.
1: Oo. So ngunyan dai na ito maagi sa imo kasi kung ikahapoton personalmente kaya mo nang ibuon, mag-ibo ka na ni sa diring ordinansa kasi nga ni, duban pa sa na, garo ka bagang pinagahapot ngay engineer. O ano ni, iyon na ini, arog na kanyan sa tuwing ordinansa ng ibuon. So may idea ka na tabi.
0: So nagtataw po kita kay inputs sa sanggunin ang panglulo.
1: Ngunyan yung inputs na ito, ika na mismo ang mag-ibo, ano?
0: Yes po. So, minsan nga ni po, as secretariat kan CDC, mm-hmm. City Development Council, ang mga resolutions kayto and ano yan, ako po ang nagigibo.
1: Yugon mo yan.
0: For submission sa, for consideration kan sanggunin ang panglungsod.
1: Oo. Uh-huh. Okay. So, pero siyempre, bilang konsyel, may mga staff katabi kons.
0: Yes po, igwa ko. Uh-huh.
1: Nakatuwang mo sa paggibo ni mga ordinansa.
0: Yes po. Takonsolo kita dyan.
1: Uh-huh.
0: Dahil kita kimaginibo, konsolo kita
1: dyan. Madrap ka, masurat ka, di ba?
0: Yes
1: po. Baga, ano, naday ka ning kunyan dyan, yung mga staff na mapapagkatiwalaan,
0: yes po,
1: natatao mag-drop ning resolution o kay ordinansa na matibay magsurat.
0: Yes po.
1: Ayun.
0: Pituturoan ko masindang kunyan sa staff ko. Kasi mga first-timer mo.
1: Mga baguhan din.
0: Oo. Magayon mag-train kay mga baguhan, talagang decidido.
1: Yaon, so pagpursigyan.
0: Pagpursigyan.
1: Mahiling mo
0: sila. They are willing to learn.
1: Uh-huh. Okay. So, dakulang bagay, ano? Dadawa baguhan ka, igwang ka kay mga ordinansa and resolutions, sabi ko, sa laog ng isang taon na na-sponsoran.
0: Yes po.
1: Okay. Sa mga ordinansa na naipasar, sa hiling mo, ano duman so pinakang igwanda kulang impact para sa satuyang mga kababayan sa Tabaco City?
0: Ang sarap po duman, so the number one reclassification ordinance kan siyudad ni Tabaco na mm-hmm. nangyari sa San Miguel Island.
1: Uh-huh.
0: Kasi po yung Catholic Cemetery bagay sa San Miguel Island,
1: uh-huh.
0: Talagang crowded na, congested na.
1: Uh-huh.
0: Kay po na talaga magkaigwak yung panibagong kampusanto.
1: Uh-huh.
0: So na-identify na lote duman kan siyudad, buda kan private proponent. Igwa po kitang private proponent duman si Mapilis.
1: Mm-hmm.
0: Actually, Biron siya eh.
1: Biron, si,
0: So, ang problema po, agricultural land, so daga.
1: Okay.
0: So, maagi siya kikonversyon.
1: Uh-huh.
0: Tinabangan na po ito na makakomply kan requirements, conversion and reclassification
1: okay.
0: bago po ma-develop ito as a cemetery and memorial park.
1: Okay. Pag cemetery and memorial park na siya, private siya.
0: Pag itong kay Mapilis po, kay Biron, private cemetery siya, memorial park siya.
1: A memorial park.
0: Yung sa city government, public cemetery.
1: Ah, so duwa pa lang duman.
0: Duwa po ang application duman. Simultaneously, big, sabay-sabay.
1: Sinabay pa lang, sinabay mo pa lang pagtrabaho ito, tabi
0: ko. Yes po.

0: niyo para kumbaga sa sarung bala dua tulos ang target.
1: Yes,
0: ano
1: po. Hindi naman so pagkanda kan public hearing sinabay ko na.
0: Oh,
1: duman mismo kami nagkanda.
0: So na reclassify ito ngunya.
1: Yes po.
0: Okay. So pali iguana duman ki private na cemetery. Iguaman kan sa gobyerno.
1: Sa gobyerno po.
0: Okay.
1: Sa ngunyan po approve na ito.
0: Okay.
1: Sa so development permit, okay. Subdivision approval. Na approve na po kansan ko ng Panglungsod.
0: So sa madaling sabi, po pwede na siyang mag-start
1: ng development.
0: Okay. Po, kung may contractor na, so privado, pwede na mag-pon.
1: Yes po.
0: How about sa tuya sa syudad?
1: City engineering po ang
0: ma-implementar na. So dapat ngunyan na nagpaplano ka mo para sa annual budget ha.
1: Budget
0: makasabay
1: makalag
0: na
1: ito.
0: Takot na ito mababudget hindi man ma-develop.
1: Yes po.
0: Okay. Ano ang plano? Anong pinakamagayon naman kung ikaw hapon as an engineer? Duman sa public cemetery na pagmamaysederikan syudad, ano ang pinakang magayon na disenyo sa hiling? Kasi kung maririparo ta tabi cons, ang mga cemetery baga mahiling mo, lalong-lalo sa Catholic cemetery.
1: Mm-hmm.
0: Intiro bagang so, kunyan, inihong day sa ayos. Adi,
1: yes po.
0: Mahiling mo dyan, basta na sana nagka, basta sana may mapuston, may mailubong, iyon na.
1: Ay, ito pong sa bisita sa public cemetery, nag-undergo po kay talaga kay sa nagagi sa proseso, ginibuang kay subdivision plan,
0: okay.
1: Memorial subdivision plan, tapos may road network, may open space, parang subdivision talaga. Na maximize mo man so area ta medyo sa dailang bagay talaga ito.
0: Opo.
1: Pero na maximize so utilization kan
0: kadaga.
1: Si siyempre para ano perimeter ka ito kanayo na kudal mga apartment type
0: para mas magayon pagiling
1: adi di po duman magkakaigwa kay musuleyo
0: bawal man tapag mo nagmusuleyo ka duman makaka-occupy ka rin dakulang space naman
1: buda maluwas may special treatment
0: ta or origwar nakapagpagibo adi kumuya siya duman na lang sa private
1: may choice siya duman
0: kasi sa private makabuelo siya duman
1: pwede pa po siya magpagibo duman kay musuleyo memorial park ito
0: sa di rin naninda
1: ang kinagayon ta magtaning man sana sa duwa tapos sarani duman sa existing
0: na kunyan na cemetery.
1: Catholic cemetery.
0: Ang Catholic cemetery duman isa simbahan
1: sa simbahan,
0: sa simbahan ito. So dai man ki opposition sa simbahan.
1: Dai man po, talagang pano naman.
0: Talagang need naman.
1: Need naman talaga.
0: So kaipuhan na talaga. So pag-araw kini once na operational na ang dalagan kan kung halimbawa may muya nang magamit o magpalubong duman sa cemetery yung ito. City treasures na.
1: Opo. May another requirements in them. Kung itong sa private, ma-apply sindang after ma-certifyan na matawang key certificate of completion, ma-kuha sindang permit, so license to sell. Para masiguro kan opisina na ready na talaga so subdivision lots for occupancy kan mga potential buyer.
0: Oo. Potential na mga kliyente.
1: Ito maso sa public cemetery, maakwa pa ito kay license to operate from Department of Health.
0: Eyo. Sige. So mo yan yung mag-aerenote dyan, magpalista na.
1: So gusto magpalister.
0: Diyos ko kita. Ay, sa kababayan ko dyan sa Isla ka San Miguel. Pero kidding aside, dako lang bagay tabi cons. Kasi kung congested na itong Catholic cemetery,
1: yes po.
0: Pasiring na kita duman sa kunyan.
1: Sa new
0: cemetery. Public cemetery.
1: Yes po.
0: Oo. Kasi kung pwede naman itong i-develop ang simbahan eh. So, cemetery duman ano. Abang kung halimbawa, dahil na ito pwedeng congested na nga eh, panuuna. Ma-develop para mapagayon din kang simbahan.
1: Yes kasi, po.
0: Pero syempre, so simbahan ang magastos bako siya sa gobyerno.
1: Bako na sa gobyerno. Sa private ito.
0: Oo. Pero magayon ang plano, pigihiling ko kasi na kung halimbawa, anong type nga ni tabi ko sa kapot kayo ito? So, mga ilalag na mga nitso?
1: Sa tahaw,
0: parang kunduyo nito. Parang
1: apartment type.
0: Apartment type. So, patong-patong siya.
1: Patong-patong. Siguro,
0: siya.
1: Maximum 4 to 5.
0: 4 to 5 na patong siya. So, dahi ka kimahiling sa tahaw ki niya sibling
1: linok pa? Iguaman po. So, garo, burial ground, so nakalubong.
0: Nakalubong siya. Di ba kayong pagilingon, ano? Garo ka man sa nasa pribado,
1: nasa
0: private na
1: cemetery. Memorial park.
0: Di mas magayon nga ni palang tabi mga katilubo.
1: Tapos may ano siya, may mga patwis inaalis na. So bago siyang,
0: bako mapagal na kung pag halimbawa, Nobyembre 2, napapagal kita kay Haranap, tadaing formal na agihan.
1: Duman, may may luti-luti na talaga.
0: May design kaya talaga. Edin Alim, wad sa inpo na lugar. Oh, ikanaw.
1: Sa bisita po yan. Sa bisita.
0: Minabukas po sa tagay din. Sa bisita sa
1: San Miguel po.
0: Ito ang saro sa may kukonsideral mong milestone mo.
1: Yes po.
0: Bilang first termer na city council or council. Dakulang bagay.
1: Ano? Priority tabaga po ang San Miguel. Ikaduha, so pag-grant kay prangkisa. Ready na po ang prangkisa kan para sa San Miguel Island.
0: Prangkisa para
1: kan mga sa motorized tricycle. Okay. And kung posible may mag-apply na jeepney,
0: pwede na duman.
1: Available po
0: ang prangkisa.
1: Ang prangkisa.
0: No rin ako makatama sa luto. Ano? Oh. So ngunyan po pwede na ang tricycle magbiyahe duman. Pero within bisita lang ata kasi hanggang lang sa bisita ang tinampong mahiwas.
1: Yes po. May portion duman na nakabot na sa Rawis pero ma-divert dahil na duman masusog sa
0: kipot na tinampo.
1: Sa kinap. Ma-ano siya din.
0: Panibagong
1: kipago. Yes po. Ina-identify na kami duman na lugar ng mga harong.
0: Okay. Private land yan. Pag private yan, may obligar ang gobyerno magbakal.
1: According to Barangay Captain, bago ito, public land dito.
0: Public land siya. Ay, ayun. Hmm. So, dakul kay possibly pang development pala dyan, ano, tabi, mga katindugon sa Isla Can San Miguel, na pinagtututukan ko niyan, araw kayo ni Peggy sa tuyang ngunyan, tas natabi na isihan na may mga siring na palangka dyan na plano sa Isla Can San Miguel. Okay, sa prangkisa, sa pirampig aprobahan sa tricycle?
1: Sa tricycle, ding limit. Okay. Depende sa needs kan ano. Dahil pa.
0: Oho, dahil pa ngunyan kikontrol. Kung pera pang unit po pwede dyan na mag-apply para magkaigwaning for hire na tricycle dyan.
1: Siguro mga 50 to 60 initially.
0: Mm-hmm.
1: Oo, na tricycle. Hanggang maligtay baga po.
0: Oo, mahiwasun man baga di. So po pwede
1: so,
0: na
1: naman. So kung limang barangay magtigsarampulo na sana di 50.
0: Oho.
1: So siguro above 50.
0: Iyo.
1: Mm-hmm.
0: Ay, good morning kay konsihal na dating Vice Mayor ni San Pablo. Pwede ako maki-franchise kan gasoline station. Patungdo kita daba sa Isla Can San Miguel.
1: Good.
0: Negosyo.
1: Makay po bagang gasolina sa mga tricycle.
0: Iguana kay mga tricycle. Iguana naman kay jeep. Kung sa inuti naman ako dyan kan sa kuya na plano.
1: Sabayan muna si Red kay vulcanizing siya.
0: Ayun ang ganda.
1: Pero mga spare parts.
0: Pero sana ma-realize ano kan mga taga-Isla Can San Miguel. Nga ni day magparagrangay kan. Itong suplete bagang kunyan cones na
1: sa habal-habal
0: sa tricycle ma-regulate na nindo
1: po,
0: kasi so habal-habal actually ginigibo lang yan ta igwaki ko yan igwaki tawag nito inihong kumbaga titugutan lang sila kasi wala pa kay ibang mode of transportation yes, dyan sa Isla Can San Miguel
1: for consideration
0: for consideration
1: pero generally they po yan accepted as a general mode of ano as a mode of transport public transportation
0: ang habal-habal yes, pero nata sa ibang sa Metro Manila yung si Angkas nangyayari
1: siguro kung yan nagpumsinda into an organization
0: okay
1: parang ano tapos may special permit from LTFRB.
0: So pwede man ang mangyari sa satin.
1: Pwede
0: yan. Pero dapat organized ka.
1: Oo. Okay. Organized. Tapos registered ang mga tricycle.
0: Oo. Bakong na-more hire din sinda.
1: Oo. Bakong kulurong.
0: Bakong kulurong. Ayun. So pwede man pala.
1: Pwede yan. Adalan ta kung paano sinda ta.
0: Uh-huh.
1: Actually, Sir Ed, may pinasar sa Barangay Council kan Rawis
0: uh-huh.
1: na ordinance regulating itong so operation kanabalaban.
0: Oo. Uh-huh.
1: And designating parking area.
0: Uh-huh.
1: Sinubmit sa Muya for ano for review.
0: Mm-hmm.
1: Sa Samuyang pag-review, demi po ito inano binalik Bisaya for being ultra beres.
0: Mm-hmm.
1: Kumbaga is beyond the authority of the barangay council kan mm-hmm. Rawis na mag-regulate ka ng habalabal.
0: So,
1: in the first place, uh-huh. ang habalabal is not recognized. Uh-huh. Paano mo tatawan kay uh-huh. ma-regulate? Ang bakong recognize ka?
0: Kaya binalik pala nindo.
1: Yes po.
0: Oh.
1: Without prejudice to submission of a new ordinance.
0: Mm-hmm. Okay. So, araw pa lang kayan tabi. Ano? So,
1: yes po.
0: Maski ma-out kan kunyan, ma-regulate kan barangay, dahil mangyayari.
1: Oh, kasi, beyond their power.
0: Kasi national, kasi ang kagsakot na din kayan mga katindog. Ano? So at least aramta na maski puro pa paano ang barangay council pa lang dyan sa Rawis nagigibukutan yung pagi para ma-regulate yan o kaya mapakarayan dyan o kaso nga ni siring ka ng sitwasyon kaya medyo daing unang tabi nangyayari kaya maabot ang panahon tabi kung saan eh pwedeng magkaigwaman agad kita ng mga habal-habal na masasabi tanggaro naman sa nasi kunyan iniung so angkas sa Manila,
1: sa Manila.
0: Tapos so joyride na bagong abutig di sa Bicol region. May joyride nang yan sa Bicol region. Nag-abot na. may prangkisa, rehistrado sa LTFRB, sabi ni Husla Uno. No? Yung kay Puan, irehistro tabi bilang panghanap buhay. Takong private, bawal talaga po.
1: Bawal,
0: no?
1: Talaga po.
0: Bawal po talaga. Sige, ano pa tabi kung sa niya?
1: Maglilinis.

0: Sarok kan order na siyo na po ito. So pag pag amendar kan existing ordinance kung sign po ito, so inextend ta, so deadline kan pag restro.
1: Okay.
0: Kang motor.
1: Okay. So
0: from March 15 to March 31.
1: Ginawanan si Indaki Plaso din nagdagan.
0: Opo.
1: Imbes na hanggang pitcha 15 kan Marso, inextend na rin do, ginibo rin dong
0: March 31.
1: Katapusan. Additional
0: 2 weeks.
1: Na. 2 weeks. Ano ang reason why not kinakaipuan na extender tabi? So renewal nila o periodo kan pag renew?
0: Nailimi pa no, based on records, dako lang nagre-request kay extension.
1: Okay.
0: So, then ka-renew on March 15. So, uh-huh. Tinawan may chance na maka-renew lamang uh-huh. March 31.
1: True ordinance ini?
0: Yes po.
1: In-amend nindo so dating ordinance ha?
0: Yes.
1: Na dapat ang deadline hanggang pitcha 15. Ngunyan, ginibo na nung katapusan.
0: 31.
1: Kan, kunyan.
0: Marso.
1: Kan Marso. Kumusta so outcome?
0: Yun na nga ni po ito, despite the extension granted by the Sanggunian Panglungsod, dakul pa hindi nag-renew. Kaya nag-abot kami duman sa revocation kay itong mga prangkisa.
1: Na dahil nag-renew. Okay. Dahil daw nagkulang sa info dissemination na extended dahil na?
0: Pigpadaran may kinotis through the Parada President.
1: Mm-hmm.
0: So, Presidente nga ni Kan Parada, minsan dahil na nalocate so iba, niyang pag-iriba, membro. So, talagang ang sang tao pag interesado, paduman sa opisina para mag-renew kan sa indang ano.
1: Iyo, ade. So, napirama na units, tabi, ang sa pagkakaaro mo?
0: Sa motorized, more than 30. Mga 35 ito.
1: Ang naribok na mo niyan.
0: Ang dakol sa pedicab, sa padyang.
1: Sa padyang.
0: More than 200.
1: So, garong kunya na ang tao, nagsisip na, habo na maghanap po ay sa padyang. Pagarong kayan, ang impresyon ta, habo nang irehistro, o baka naghahanap buhay na baka orestrado?
0: Economics nga ni.
1: Oh, okay.
0: So, sobrang ka dipisilan, tikapuan, imbis...
1: Gurano, di ba labi 300 man lang?
0: Barato man sana.
1: Oh, 300.
0: Kaya lang, pigi bumiining lakdag na ini na i-revoke dahil unfair man duman sa mga nag-renew.
1: Iyo.
0: Minsan, nagreklamo sa muya, nailimingan ng kaparasada sa dahil man kayong mga permit dahil nag-renew. Kami ngayon, nagbabaraya, regular kami nag-renew.
1: So once na-revoke na sinda, pwede nang apprehend ron kan, actually kan public safety office?
0: Yes, kung may hiling pa sinda na, nagpapasada pa
1: papasada
0: dyan. Despite
1: pa
0: day sindang ano.
1: Oo, day ng prangkisa. So, madali nang masita. Kasi kung minsan, sisitahon mo, kung nanta day pa nakapag-rehistro, pwede kang rasonan.
0: Yes po.
1: Hindi pa ngayon kung nakakakompang pa-rehistro, di ba? Pero minsan day nga ni pwede accepted yan kan sa tuyang batas. Once na day ka-rehistrado, maski sa inman, may charge yan, di ba?
0: Yes po.
1: May penalty
0: LTO,
1: yan.
0: Sa LTO. Pag-expired ang driver's license for
1: restore,
0: charge ka.
1: May penalty ka. So, di kaya kung minsan, so consideration ay tatao pa sa sign na.
0: Kaya ngunyan, Sir Ed, sa mga bagong aplikante po franchise, pigano may na mag-attend kay seminar bago may itaw senda ang franchise.
1: Ang franchise. Okay. Tamay na revoke ka mo. So, busa sabihon, pwede mag-reapply na. So, iba na gusto.
0: Yes. Open na po yan sa
1: ano iba. Mga parada sa pagkakaaram mo, tabi?
0: Nag-copyrighto.
1: Andakul ang...
0: So, gusto magparada o mag-apply, pipa duman mi sa presidente ninda ta. At least, i-endorse lamang senda sa muya kan presidente kan ano.
1: Iyo po. Okay. May hapotig di. So, mga e-bike, ano estado kang registration? Wara man ako kinahihiling na may mga plaka, mga siga-siga pa sa mainline. O yun ay yung sinasabi. May ordinansa na actually kay ni. Dahil ko aram ang implementation na kasi nangyayari, tabi ko. May ordinansa na kita sa mga e-bike na sinda. Dahil pwede mag-agi sa mainline, sa main road. Bawal talaga sinda. Or kung maagi man sa... kunyan sinda.
0: Outermost lane.
1: Outermost lane sinda dapat mag-agi.
0: Opo.
1: Pero pag araw ka na yung palaog ka na din sa sentro, kung sa'yo nag-aagi ang mga tricycle na private,
0: okay.
1: O kaya pampasada, duman man dapat ang agi kan mga e-bike. Bakong iyo tabi ko?
0: Yes po.
1: Okay.
0: Kung may bicycle lane, pwede sinda duman.
1: Kung so may bicycle lane, mag-agi. Sige no, kung so, ikado ka na yung simbag kung ano na tabi ang estado kan registration. Kasi ang aram ko, pig presenter ini during the time na nagulat sa bayan si Mayor Ray,
0: okay.
1: So sa TRD, ata, may report sinda duman na iguanak yung mga nagparehistro talaga ng mga may e-bike.
0: Totoo po ito. Ang pagsasabing nagparehistro, sa LGU.
1: Okay.
0: Pero sa registration po sa LTO, suspended po.
1: Uh-huh.
0: Nagahalat sindi ki guidelines uh-huh. from the national
1: office. Tanay pa mangki binababa. Tarumdumo kang inot na naging maribok tapi babawalan ng sa national rules sila na mag-agi.
0: Yes,
1: naribok baga di ba?
0: Yes,
1: kasi tapos ang paramahan su gasolina. Uh-huh. Dahil nagi ni Buso LTO, pinaagi tinugutan ng paramahan su gasolina.
0: Ang sabi kan may mga e-bike.
1: Uh-huh.
0: Lalo so equad.
1: Uh-huh.
0: Ang equad mo yan si Red. So, apat naman ang gulong.
1: Apat na ang gulong ako. Uh-huh.
0: Mas safe nga rin yung maglong na digdig. Uh-huh. Ikan sa motorized tricycle, tulong gulong.
1: Uh-huh. Iyon man sa side ng depensa. Okay.
0: Dahil naman nga kayo mabalans ita. Uh-huh. Apat na.
1: Uh-huh.
0: Ikadua, dahil may man nga pigagamit sa pamamasada.
1: Pang-private lang talaga
0: private
1: siya.
0: Private lang, panghatol sa mga
1: uh-huh. estudyante,
0: mga saod. So, naghahagad sinda kay ano na matugutan
1: uh-huh.
0: along the national road
1: uh-huh. na mag-agi.
0: Uh-huh. Kaya pigada lang kung unyan kung ang mga tinampo sa Tabago may igong bicycle lane uh-huh. pwede sinda duman
1: na mag-agi oh, magsusug duman sa duman bicycle sa, lane
0: kung ang bicycle lane baga nasa outermost
1: uh-huh.
0: Lane ka ano kan uh-huh. tinampo towards uh-huh. the edge
1: uh-huh.
0: duman sa nasinda ang uh-huh. problema yung minsan yaw pa sa tao
1: sa tao nga ni talaga nagiging problema so dapat ko ta kay ni pag nasa tao na nagsisita na ko ta mga enforcers na
0: yes po
1: kasi trabaho na ninda yeah, na iparumdom sa sina nakamu bawal dyan
0: yes
1: diba?
0: May igwadig di kay ano sabi duman sa guidelines concern LGU may authorize this type of vehicles whether private or for hire to traverse national highways or main thoroughfares
1: uh-huh.
0: through the passage of an ordinance. Uh-huh. So,
1: dapat may ordinansa.
0: May ordinansa.
1: Para tutugutan sinda na mag-agi sa national provided na may ordinansa ka mo.
0: Ano? Approve ordinance.
1: Gigibuhan mo.
0: Pigada lang ko.
1: Kaya tingnan mo na ganun. Kung may guidelines, ano ang guidelines? Ali yan sa
0: kundi? Ali sa ano? Sa
1: national? Sa
0: LTO.
1: LTO. Yugod mo.
0: Pigada lang ko ini sa red ngunyan. Ta, nahiling ko mo. Sa Romanao kan may e-bike.
1: Kasi na ko lang ako nakatipidan ba ko niyo?
0: Yeah, po,
1: sa gasolina.
0: Through the passage of an ordinance, but shall be constrained to the outermost lane or part of the highway.
1: Dapat talaga sa gilid lang. Sa gilid lang talaga.
0: Slow moving baga.
1: Oo, slow moving vehicle siya. Takon sa padyak nga nito tutugutan mag-agi.
0: Yes.
1: How much more sa mga arog sa Saindo, di ba?
0: Mga e-bikes na bagay ni.
1: E-bikes na nakakalusot.
0: Yeah, pigada lang ko po. Kaya ikaw akong darangkod ko.
1: Baka ngayon masagasaan. Nasagasaan man nga. May nag-iiling kita. May nag-iiling kita digdi sa kunyan. Pero ang registration ta, sa syudad mo na.
0: Sa syudad mo na.
1: Oo. Ano yan? Pigtawa naman yung plaka kan siyudad.
0: Iga po, iga pong
1: may plate number din siya.
0: Oh.
1: Oh, paano siya dahil nag-registro? Tapos sige, agi-agi. Pwede siyang
0: sitahon? Pwede siyang sitahon kang piso.
1: Pwedeng matikitan
0: yes
1: siyudad?
0: Yes po.
1: Okay. Pero so pag-agi digdi sa kunyan, kasi may mga no-fly zone baga kita.
0: Yes.
1: Paano ang treatment sa Sainda? Kasi kung minsan may mga private na ngurub-ngurub, na hiling din na nag-agi so e-bike, private na tricycle, ay pipa-agi.
0: Siguro, wind or
1: uh-huh.
0: araw kan sa consideration sa mga tricycle uh-huh. na nag-aratod kay estudyante sa Tabaco South, uh-huh. sa ano,
1: uh-huh.
0: siguro, may window hour lang na allow
1: sila. Na pwede halimbawa, araw kayo ng oras, pwede ka mag-aagi.
0: Not the entire na 8 to 5 uh-huh.
1: na maghapon, pwede ka magpasad-pasad dyan, dahil pwede.
0: Yes po.
1: Kung halimbawa, tangaratudan kan estudyante sagot lang naman alas 7 hanggang 7:30 pwede ka pa
0: yes po
1: mga arog kaya ano pero 7:30 onwards day ka na pwede tapos pagluluwasan naman alas 4 hanggang alas 5 pwede ka
0: basta ma-identify kita kahitong window hour na
1: ito so dapat may pasabot din ano may sabay tabi kung halimbawa magkunyan giraray kan ordinansa kumbaga magkaigwa kita ki amendments kan ordinansa may sabay na din duman na dapat kung tutugutan ang mga e-bikes na hindi na mag-agi, may oras na.
0: May oras na.
1: Garo baga sa track, ang tracking baga may oras kita
0: yes,
1: kan pag-agi.
0: Yes, may ano baga.
1: Di nasusunod pag-aram nila ko ng oras ang pag-agi nila, saka lang sila nakaka-agi.
0: Yes, kasi dakulaon man na tabang ini sa mga nagharatod kay pasayro.
1: Iyo.
0: Na nasisiguro ninda, nasuagi ninda, naka-abot sa eskwilahan.
1: Iyo po.
0: Tapos, pag-urulian, masusundo ninda.
1: Iyo.
0: Grabe na kung yan, baga nangyari kung yan na...
1: Lausaw sa eskwilahan.
0: Lausaw sa eskwilahan.
1: Ang eskwilahan ang involto.
0: Yes.
1: May binugbog na maestra. Ay maestro.
0: Ikadua tabi sa red, nagmalbagas o gasolina.
1: Ayaw.
0: Hindi dahil nagagamit kay gasolina.
1: Ayaw. Totoo yan. Kaya nakulang katabangan ano?
0: Nakulang
1: katipidan
0: katabangan.
1: Katipidan man kan mga magurang. Okay. O speaking kan traffic, nabanggit mo kasi, maski pa paano, ikata may e-bike ka, contributor ka kan traffic.
0: Yes.
1: Contributor ka kan traffic
0: tayo. May motor ako, may auto.
1: Tapos, sa tuyang mga parking space digdi sa Tabaco City, medyo, kunya na, congested ng maray.
0: Yes.
1: Although ang LGU, igwan na kay mga bubugtakan, pero talagang dahi pakikaya tabi cons. And, unyan, nahilingta ka mo. Nahilingta ka mo ni Mayor, kasarabay, kansarupan ng talikod na si Mana. Duman sa Tabaco, South Central Elementary School.
0: Iyo po.
1: Okay. Maraman may so pagduman nindo talaga. Anong tuyo nindo kan oras na ito tabi?
0: Ang katuyuan mi kay to para maayos so flow kan traffic sa digdi sa vicinity kan Tabaco South Central Elementary School dahil nagkakaygoan na ki problema talaga. Pero nahiling me dahil kay tungso pinaayos ko so sarong

0: San Saro.
1: Ang Saro Paliwas. Oh, okay, okay.
0: May drop of Sundo.
1: Iyan sa napagmahatod buda pagmasundo.
0: Ah, Sundo.
1: Oh, okay, sige.
0: Ikaduwa, nakiuron man kami kay COP na haliyo na itong so...
1: Kudal na PC?
0: Cordon. Oh. PC ito, nylon, ano, PC? Oh, oh.
1: May PC
0: may dyan. PC ito. Oh. Sabi mi, haliyo na ito. Ta, makatabang man ito. Ta, kung nga, limawa, may private car.
1: Uh-huh.
0: So, mahatod kang eskwela sa South.
1: Mm.
0: At least, matunong siya duman, iatod niya suage sa laog, pagkahali niya, balik siya sa auto, luwas siya.
1: Hali naman siya.
0: Deng standby duman. Uh-huh.
1: Pero dahil siya pwede maglaog kasi auto siya.
0: Deng pwede maglaog.
1: Ah, makakalaog lang tricycle saka
0: single
1: na motor. Kasi pag rinaog mo duman so auto, mapipiot ng
0: mapipiot na.
1: Oo. Tama man na single saka motor lang.
0: Tapos, ang panagod man. Tapos nakahatod niya, naiatod niya na sa laog ang eskwilahan, balik na siya sa auto, ha? Halin
1: mahali
0: siya.
1: Na siya. Basta bawal ang standby naman sa laog.
0: Bawal ang standby.
1: Kag-compound kan, iskulahan.
0: Oh,
1: okay. So, maluwas, iyo lang ang hururon. Ihatod lang, pakahatod ha, hali ka na.
0: Ay po, oh,
1: ta- hali na. Tinambayan mo kasi duman, nagiging parking ka na.
0: Iyon na, maaarog sa iba. Kaya naman pala niya mag-
1: Oo, oh, duman na sa langit kami sa laog. Okay. Pero magayon man ko ta kasi dahing traffic, maliwanag dahing kunyan duman sa luwas. Dahing ki, takon minsan duman nagiging kunyan sa luwas. Kasi dahil ng PC, Yaw na naman sa luwas.
0: Ngunya, ta, may existing ordinance na ano nga nito, no parking duman, uh-huh. Na ano yan. De,
1: uh-huh.
0: Pakahatod ka na, ahali siya.
1: Antimano, uh-huh. Dapat mag-ahali.
0: Okay. Pero may window hour sa na.
1: Uh-huh. Pero ang oras ngayon dapat mag-ahali.
0: Yeah, 6:30 to 7:30.
1: Uh-huh. Bata kayo.
0: So, ralaw gan kayo sa nag-ahali.
1: Bata ako, mayon ako dyan nag-ahala.
0: Uh-huh.
1: Takon minsan, nasa sarong urasan ako dyan kihala. Delikado man
2: lang. Iba mang ganyan pigil.
1: Dapat pala na doon ko dyan kung anong uro sa nang pwede magkakate.
0: Yes, oh.
1: Talaga nila kita dyan, matikitan ka sa tuyang mga amigo.
0: Yes.
1: Difícil na.
0: So, ang sigabi nyo, medyo manageable.
1: Okay.
0: Ang medyo problematic, itong sa tramo, sa May Divino and...
1: Ang grabe, duman.
0: Santo Cristo.
1: Sa duman man ako nagahatod.
0: Duman talaga ang Vulcan trapiko, so motorcycle, so single, plus yung mga private car.
1: Ayo.
0: So duman nga ano na nahiling mi duman may mga naka-park na bihikulo both sides of the road, so mina-contribute ito sa congestion.
1: Ayo, oo.
0: Tapos yung mga may private car
1: yon man duman
0: mina-standby duman sa laog, kaya napapanoon sa parking area duman.
1: Ayo.
0: Dapat pakahato dali na
1: iyan ako taan dapat implementar duman kan so kunyan inihong kasi igwaman diyan ki apod kini school security personnel, di ba?
0: Iga po,
1: so dapat sinda na nagsisita duman. Yes. Napakahatod. Pwede na magali kung dahil man sa naki... Kasi nagiging tambayan talaga. Pero ang bis na ako nakaka-observe, dahil man, ang haratudan, kunyanan lang, pakahatod uli.
0: Iyo.
1: Iyo man sa nanaripa.
0: Ang iba duman, so may aling isa malilipot o sa as far as bunga. May estudyante di pa sa Tabaco South.
1: Aha. Uh-huh.
0: Duma na nag-standby.
1: Minataon-taon talaga,
0: oh,
1: ding.
0: Oh. Di, pagkahatod ka na, yawas hindi duma, nakakapiyo talaga. Mm-hmm.
1: Pero ang pinaka nakakapiyo, sa iling ko, itong susaluwas talaga kantinan po, dapat malinig ko ta ito.
0: Iyo po. Cons.
1: Talibyano ko ta, ang pag-agi kan mga bihikulo duman.
0: Pagsabihan mi, so...
1: Ang nangyari, kunyan ito, parking ang sarong side na ito duman.
0: Yes.
1: Bata may nagpa-park pa sa mga parapadyak, naghahalat baga kan mga pasahero. Kaya minahalabahon ang traffic sa area nga.
0: Pwede magay duman, one side parking sana. Bakong both sides.
1: Mag-inibong na. Piyot na eh. Pag urulian na yan, mahiling mo, mariparo
0: yes,
1: mo talaga.
0: Yes, buda. Duman sa may gate mismo, dapat... mga pirang metro, mga 10 meters, dapat ding mga ding nakaparada.
1: Congested talaga.
0: Kapag kurbada mo, pag ano, obstructed ka.
1: Okay, so at least nahiling nito, nariparo nito ang
0: situation. May mga instruction na po kami sa ano, sa PSO. Sabi nga ni Mayor Rebaga Ace, so naka-assign din ding PSO, i-permanenting una, dahil una pagpalit-palitan, taga ding
1: magamay niya ang
0: magamay situation. Niya including sa PNP, personnel na ma-assign duman. Ang hapot mi, kung ang barangay Santo Cristo Divino Rostro, willing magtaoki tanod lamang na magkatabang duman
1: ako
0: sa...
1: Ako nahiling ko man, may tanod man eh. Nagpamando kang nagpapaagi kang traffic
0: yes
1: talaga
0: po.
1: Duman eh.
0: Sana ma-maintain ito kan duwang barangay.
1: May taga, ang taga Santo Cristo kayo dan kadaklan
0: Santo Cristo na
1: nag-duty dyan. Baka pwedeng alternate na lang
0: alternate,
1: din. Kapal-tokal na rin lang.
0: Igo talaga kay Oro na pagralaugan niya
1: Ika?
0: Kamo, pagruluasan
1: kami man.
0: Mag-arrangement.
1: Libyano, ano. So, magkainibong na barangay, ta magkataning man sana,
0: yes,
1: nagkakasundo, tabi.
0: Okay, okay.
1: Good evening, sir. Pakihapot man kikagawad kung anong mag-inibo kan city, manungod sa Maribuco na tambo, chuka mo. Actually, kay Ramboy versus Consel Ramboy.

0: Sir.
1: Ikaw na po kitang ordinan sa akin.
0: Ano masasabi mo? Ako kinulibat ko, kanahiling ko si Consul Renner Bursi kasi nababanggit ni Consul Ramboy versus Janko na may ordinansa na palang talaga kita na bawal salidahan ng mga tambutso na iyan, kanang mga manuribok na tambutso. May ordinansa na palang haloy na bago ining kay Consul Ramboy versus Janko na dapat pasado ka sa kunyan,
1: decibel.
0: Oo. May nainot na palang kay Kagawad rin. Ang problema naman, so implementation paano tabi, Cons?
1: Yes po. Kaya critical ang implementation kan.
0: So dapat implementar ko ta na ano, nagigibo an sanggunian kay mga ordinansa pagabot sa implementation do man nagkaproblema.
1: Ayo po.
0: Siya dapat mag-implement kasi tingnan mo, may mga law enforcers kita na dapat ibubugtang. Ano yan, dapat mag-create ba ng deputized siya ng LGU? Tanganing ma-implement yan.
1: Siguro sa ordinansa dapat may mga deputized na traffic enforcer na pwedeng mag-ticket.
0: Mhm.
1: Dahil ko aram kung si Risa iso na deputized na mga traffic enforcer. Da, pag dahil mo talagang tinirikitan, dahil mapurunduan.
0: Iyo. So dapat kutakaan, may mag-ticket na. Adi. Iyo po, so dapat kuta, isabay na iyan kan mga law enforcers na digni.
1: Ang authorized yan mag-implement kayan, PNP personnel, PSO, tapos
0: Kasi sinda titawanan ni mandate niyan, sinda ng mga law enforcers yan, yes, diba? Dahil naman kinakaipuan pa na magsugo pa ng alkalde na inigiribuhon nindo. Kasabay na doon sa ordinansa na
1: mandated
0: dapat...
1: Mandated sinda.
0: Iniintrabaho nindo.
1: Yes,
0: so dahil naman dapat kipapil pa si alkalde dyan, si mayor, na sabihan ka mo, nadarako po nindo yan.
1: Dahil naman kaipuan ng executive order.
0: Stated na doon sa kunyan
1: Sa ordinansa.
0: Sa ordinansa. So dapat sa mga law enforcers na magtrabaho.
1: Iyo po.
0: Pero may papel si mayor. Pwedeng dagitan ni mayor dahil ka mo nagtrabaho. Yes, trabaho nindo yan.
1: Under the control and supervision mang
0: ginagawa kan alkalde kamo trabaho nindo iyan na darako po niyan at aday nindo tigka trabaho so di ba
1: unsurable so, sinde sa local chief executive
0: iyo so hinghingan ta kay ng alkalde tadakol na nagrereklamo unong diyan sa mga mareribok na natambutso na haloy na pala ng igwaning ordinansa pero dai na i-implementar
1: sa implementation talaga
0: oy so, miski dakulo na ang ordinansa ta talaga kun sa nagkakaproblema sa implementation
1: na sabi ko nga ni bago inim padarako lang kay ordinansa dapat
0: hinihunta na talagang pakinabangan
1: effective and efficient
0: tama yan di ba ang ordinansa mong gibon sa law kisan taon sa ro pero pandiurag arigado ang kinabang
1: at least nagkinabang so
0: kanso dakol-dakol nga ng ordinansa pero dipisilon may implementar
1: yan ang barometro
0: iyo bako talaga padarakulan kundi so pangangaipuhan kan syudadano kan mga namamanawa na dapat na tinatawanan ni focus tabi. Okay, ahali ka mo sa pasirin naman kita sa tabako sa tahali naman sa nakamuduman. Aram ko nag-inspection kamuduman para sa pagiging integrated school.
1: Yes,
0: tabako.
1: Po.
0: So, and alam na ka diyan tabi ko.
1: Yes po.
0: Okay. Ano ang development kan kunyan duman planong gibuhon na integrated school?
1: Back to zero po kami.
0: Okay.
1: Meaning so initial na proposal kan
0: Division office
1: converting Tabaco South Central Elementary School into integrated school. Dahil po na
0: materialize
1: sa rason na may mga stakeholders na dahil na imbitaran. So grupo po ni Attorney Bunobra, Vicente Bunobra, na siya man ang mina-represent sa Alumni Association. Siya po so nakasalida sa kuya.
0: Okay.
1: Kan nagkaigwakihom alumni homecoming, nagkaigwakih election, nagpasalida na ako. So, Bunobra out, Bunobra in.
0: Ano, primo mo man sana?
1: Sobrino ko na.
0: Sobrino mo man sana.
1: So, ito so ni Attorney Bunobra, may mga considerations na they na take up during the consultation conducted by the division office.
0: Okay. So, mapoon naman. Back to zero
1: pala. Back to zero.
0: So, mapoon giraray sa pag-imbitar ka mga stakeholders, gani maraman ang saindaman na point of view sa planong inikan division office.
1: Yes po. Kumbaga, so readiness kan iskwilahan. They na determine.
0: Pero ikaw personally, tahali ka dyan, na nagkapot ka man kan kunyan, inihong asosasyon
1: sa iskwilahan.
0: Ano sa ining mo? May potential? Personal na opinion
1: may,
0: mo.
1: May potential pero pi-consider me so epekto, so consequences.
0: Duwa kasi negative and positive yan. Pag-abot sa positive or negative, are na mas dakul na
1: sa pwede. Sa positive,
0: mas dakul ang pakinabang.
1: Sa positive, makakatabang sa mga estudyante, sa magurang. Dahil dahil na magasto sa pamasahe, accessible na sa mga barangay na.
0: So mga pagtaraid na running, dahil ka na mapatabako, ay na-congested ang maray. Okay.
1: Ikad ang sa negative naman, yaon dyan, elementary baga, oh, saraday pa.
0: So bullying, ang delikado.
1: Oh, tapos so, may special needs dyan.
0: Oh, mga, iyo.
1: Oh. So ang pinaka-anomi duman, so bullying, oh. paano ito ma-insure na day mabubuli sa so mga
0: aki
1: digdi, oh. elementary lalo sa so mga isunid.
0: Iyo, pag sinalak oh. mo lang. Kasi, maada ko lang number of population.
1: Maada ko, tamada ko. Sabi ko, we are not planning just to open sa first year sana.
0: Uh-huh.
1: Eventually, pag nag-open kita ng 2027, uh-huh. pag 2028, madudugay
0: na. Second year. Alang ang taday kang second
1: year. First year, second year.
0: So, sagot sa makaabuting fourth year yan. Agan makaabot ka ng senior high school.
1: Yes. Oh,
0: diba? Talaga naman na nagpun ka sana sa saro. Susunod na baitang dahil mo na ipadagos.
1: Yes po.
0: Na dumana ngayon ka mo sa ibang eskwela ni ilaw mo na.
1: Oh, so
0: useless ang plano.
1: Sa side naman kan mga teachers, dahil man sinda na konsulta, sisa yung ma-handle kan mga maturoro.
0: Panibagong kunyang kota, ano, plantilla, ano po kaya ang tama na posisyon, trabaho.
1: Additional requirements sa human resource area. Ikaduwa sabi ninda, are we assured of the funding?
0: Kay puwan yung pundo, kasi ang pag-arog ata ka ng mga integrated school, ang shoulder na yan kan LGU. Bako na ata yan hali sa, kunyan, sa Department of Education.
1: Ngunyan, ang ano kaya yan, sa DepEd man, taso, so hiring ka ng teacher sa DepEd yan.
0: Apo.
1: Tapos, so, capital outlay, so maintenance, other maintenance and operating expenses sa eskwilan, sa DepEd yan. Pero, as to the readiness talaga, day pa.
0: Day pa pwede.
1: Oo. Ikaduwa, pigbaba yan.
0: Ay, oho. Pagka...
1: Minalaog sa Tabaco South ang tubig, halis sa tinampo. Tapos din, luwasan.
0: Ay, naku.
1: So, posibleng, ano...
0: Medyo, kunyan man pala, ano, risking maray.
1: Kaya, so, pig present kay ito kan Tabaco South principal, assistant principal, sabi ko, may manipis man iyan na feasibility study mo. Garo proposal sana. So, ang ano ni Attorney Bonobra, magkaigwag talaga kay detalyado ng ability study para mahiling kimaray
0: iyo.
1: Kung pwede o dahil pwede.
0: Okay, sige. So at least nakuha na tabi ha. So mga impormasyon dyan, Abrara Christian, kay Marlon Barquilla, Marina Pagdo, Belts Cano. Morning tabi, Sir Ed. Wala na naman po kaming kuryente. Say na yan. Kabasan, good morning, Sir Ed. Habo na maghanap buhay. So padyak, tamay purpis na. Nahiling mo na. Diamond gayon. Kay Marina Pagkauto, Sir Ed, and kay City Councilor Engineer Noel Bonaobra, sabi ni Jen Abrera Christian. O ni, taaram tabaga na provisionary so ginibunindong ordinansa kayo sa plete.
1: Ayo po.
0: Pero, meski nag-aumento na kamo sa singil, provisionary nga ni Sabita, yung pag sa taokan ano ni singil, may mga kababayan kita na talagang sige manggiraran kakareklamo, lalong na sa padyak. Yung iuman gerare an siringilan aram tabaga do sa 50. Ano yan, dai pwedeng bago na nindo, gibo na talagang ipix ng 20 pesos an plete ka yan or kaya gibo na lugod na 50. Tayo man sa 50 ang singil. Di apoton ta ka kon sa imong komite ba? Kasi usual na nagiging reklamo kan mga pasero, arog ka yan, kami nga, arami nga, arog kay ang plete, tapos nga, isingil kami, arog kay ni kalangkaw. Ano yan, dahi ta pwedeng gibuhon giraray, na ipix na gibuhon na lugod yan na arog kay na kantidad, 20 na talaga ang kada saro. Kasi para, dahi na magpapara, kunyan, magpapara tao pang libong sa gabos. Aram na kang tao na 20 talaga ang bayadan sa panyang.
1: Siguro, ilingon ta, garo 2000...
0: Pandemic yan eh, after pandemic.
1: 2022 pa man kayo din na rate na yan.
0: Baguhon pa. 22, 26, nasa 4 years pa sana.
1: Dapat maano kaya, after 5 years.
0: Mababago siya. Mahalat pa lang kita. So, di bali, by 2027, pwede na.
1: Pwede na.
0: Mag-submit ng proposal sa mga parada president.
1: Isabay ta na yan, maski sa motorized.
0: Sa motorized.
1: Ano naman, mag-adjust na din.
0: Kasi every 5 years pala na dapat ka na kunyan.
1: Yes po.
0: Garuman sana pala na ang renta, adi. Pag nag-renta ka mo, every 5 years may additional na. So, yung possibility na mangyari yan, nagibuhon ta na sa nang arukan ang rate. Kasi,
1: eh, yun man talaga. Mangyayari tabi yan, Sir Ed. Siyempre, number one, low economics yan eh.
0: Grabe na ang
1: marakalon mo yan.
0: Marahalo na gabos.
1: Pati kuryente, mahalo na.
0: Dahil man kinagbabarato.
1: Gabos na baga nagralanggaw.
0: Ako
1: ulo saan.
0: Kitana saan na dahil. Mantinido.
1: Mantinido. Sabi ni mo,
0: Antinido. Antinido sa Naperme. So, hopefully, by the next year, pag planuhan na kan mga
1: Eh po, maparada. Ma-propose kita kay ano, kay amendment. After consultation sa inda. Ta pagururunan mi yan. Kung pira ang didagdag.
0: Ay, oh, pero talaga nang tigang mo yan, Indo.
1: Tan, minsan, sa so, agay kong anin, nasingil ki 50.
0: Oh, makulog sa buta, no?
1: Pali, nigi sa LCC.
0: Pero kung fix na araw na 50, dahil mamuto, umuto.
1: Taram. LCC, tumapi yung 50. Karo kanya ito, nagpaligas.
0: Diyos ko kita. So, dapat, mapagadalan talaga ng Maray Tabi Council.
1: Yes po. Kung ang, talagang, iba, nag-take advantage man talaga.
0: Kung talagang gibuho ng 20. Kasi ako sa hiling ko napapano na talagang gibuho na din ng 20 siya. Or 15 pesos. Ano?
1: Oh,
0: kasi, $12.50 alanganin. Mm-hmm. Ano yung panggibuhon mong 15 pesos talaga? Tanganin yung suduhan na maglunad, 30 pesos.
1: Ang diba? Problema nga, si Red, $12.50.
0: Oo.
1: Gibuhon ko na ngayon 25 sa duwan ng yung bayadan ko. Day pero solo siya. Dahil paya ko. Di ko lang pa sa 25.
0: Pero dapat kasi may nagre-reklamo, Cons. Kasi kung di ka nagre-reklamo, wala kayo nangyayari.
1: Iyo po. Pero ang ano kaya, pwede mo yan i-gibuhang kipagi, mm-hmm. i-amindar sa ordinansa, mm-hmm. magkigwaki dagdag sa pamasahe. Pero sa obligasyon ninda, tubo doon man ninda. Na pag may nagreklamo na overpricing,
0: may paninimbagan sinda.
1: May paninimbagan sinda. Tanahiling mi dyan, itakwan mi kay, ano ito, so, taripa.
0: Taripa. Ipaksing.
1: First day yaon sa tricycle. Second day na.
0: Magkabuilo. So, dapat kay yan, pagka halimbawa nag- may additional rate na kamo, makahuron giraray gabos sinda. Di,
1: nauni,
0: ginibumi ni para sa indo, o kaya nagkaoryon kita sa arog ka ini, pero igwa ka mong kipaninimbagan. Sa ano man na pagbalgan indo, igwa yung kiakibat na responsibilidad.
1: Yes po.
0: Buda may penalty
1: may ka penalty,
0: na, na dapat kahampangon. Di,
1: yes po.
0: Tangani na, maka-imposer kita tabi cons, din, disiplina sa sainda.
1: Yeah, no.
0: Takon na ito yung gigibuhon, kawawa, lalong-lalo sa mga dayuhan, mga turista na minadig din sa
1: yes. Mahalon man ngayon
0: dyan mahalon sa man
1: tabako.
0: Bako nakaabot kita, halimbawa, taga-Bagyo so nagdigdi, grabe man pala ngayon naman sa tabako. Ngayon, di, pinang-istorya na kita. Mali makasupog lalo. Adi, o, na, imbis na ang ipag-istorya sa tuya, so karahayan, pag-istorya sa ito, duman, sukararata na na. Dalay na ngayon ka mo dyan, magparapasirin yan, araw pa lang ngayon ka dyan.
1: Lalo kung, lalo kung nagturo talaga, Tagalog, pagbaba dyan sa terminal, ay, nabibiktima.
0: Kaya dapat, dahil wag pa rin turo Tagalog, kung nagigitima sa stomako, taga ni mabiktima. Anyways, nasa annual investment plan ka mong Ngunyan
1: yes,
0: Tabi.
1: Po.
0: Sige na Tabi, kung ano ang mga pinagtatrabahuhan ng Ngunyan Tabi.
1: Sa Ngunyan po, nasa pag ano kita kanso sa para sa 2027 annual budget pero prior kay yan pigaano mi una so annual investment
0: okay nagplano
1: plan.
0: Na okay.
1: Nasa pag ano kami kan annual investment plan tagabos pong ano ang gustong sabihin gabos na mapapalaman sa annual budget dapat nasa EIP
0: okay
1: pag dahil sa EIP dahil pwedeng budgetan so ngunyan pigwa pakaraymi pa sana so annual investment program kan kada opisina kung saan nga ni Unyan ongoing pa sa paghali ko sa Blue Hotel ongoing pa po so pagpresentar kan EIP for the 20% development plan so local disaster risk reduction management plan and sugad plan for 2027
0: okay
1: yaon man po duman so local council for the protection of children so gabos-gabos po yan para po next week mapadagos mi na po so approval kan gabos na mapo na mi na
0: pag-aro kining may annual investment plan kamo siri say si say dyan ang mga nag-aratindir sa pagpaplano
1: usually po pigtutukar po ini sa city development council meeting kung sayin so, 40 sitting barangay captains are regular members.
0: Okay, okay.
1: Ang chairman po dyan, si Mayor Ray Bragais, representative ni Congressman Crisel Dagman, si Serial, yaon naman. Tapos si Wadriner, yaon man naman.
0: Siya ang chairman ka ng Committee on Appropriation.
1: And so, mga civil society organizations na na-designeran na mag-represent sa City Development Council.
0: Okay. So, iyan na annual investment plan na iyan, Tabi. Piplanuhan una bago bibudgetan.
1: Yes po.
0: Tama.
1: So gabos na, kumbaga, wishlist ini okay. Si Red. Uh-huh. So gabos mong pangiturugan, gusto mong giribot, iralog mo sa AIP. Ngunyan, okay. Dahil ta ang budget, tabaga, medyo limitado man, uh-huh. Ta gabos pirang opisina po yan, uh-huh. Ma-prioritize kita.
0: Mahanap ka na duman. Oh, okay.
1: Ma-prioritize kita
0: duman. Na inian kaipuhan na marin na mabudgetan, oh. Inian dapat na may patrabaho ng programa. Oh. So, iyan pala ang gibo.
1: Tapos, conservative po ang estimate naman sa AIP. Ta, uh-huh. Alimbawa, may pondo hali sa national government
0: na bumaba, uh-huh.
1: Na bumaba sa tabako, hmm. I-download sa tabako, dapat yaon sa AIP.
0: Makalaog.
1: Uh-huh. Makalaog.
0: Pero ang patalpig estimate na nindo. Alimbawa, ngayon may mag-abuton ngayon.
1: Karoon
0: na po-forecast na kamo. Ano?
1: Ang estimate ni Mijan,
0: ano yan?
1: Conservative.
0: Okay. Kasi taon-taon man yan, tabikons, na tigbabudgetan from the national.
1: Yes po, tan minsan okay. Arukin yung mga ali sa Akubicon,
0: oh.
1: Ali kay Kongresel.
0: Oh. Ay, bibaba man talaga.
1: Oh.
0: Ali sa mga congressional office.
1: Oo, oh. Tang pundo ali sa INDA.
0: Oh, okay.
1: Ida-download sa LGU.
0: Oo. Oh.
1: Ang requirement man kayan, kan DBM, dapat nasa AIP, kang LGU.
0: Oh, okay.
1: Para ma-implementar.
0: Okay.
1: Takunda eh, ibabalik ang pundungan sa
0: DBM, ano, babalik ang budget. Oh, okay.
1: Kaya mapalagay ni sa AIP kan LG yung
0: ayos. Oh. So, kaya importante ho ang annual investment
1: yes
0: plan.
1: Po.
0: Usually, nagpiperang simana or bulan ka mukhaan kitrabaho?
1: May schedule po yan. Kunya na July, naka-schedule. So, pag submit and approve kan AIP.
0: Uh-huh.
1: Next month, so budget na.
0: Oh, so, sa man na nisabi, gabos sa barangay involved, gabos sa barangay, tigagadan kung ano mga priority programs man nila.
1: Iyo po. Okay. Just in case, dahil masinda na hagadan ngunyan, ang babasihan kan. So
0: previous year,
1: so previous
0: in kung iguana silang sinabit na dahil na-implementan, duman na lang mahiling.
1: Takan last year, iguana silang sinubmit.
0: Ayun.
1: Ngunyan, arami man. So na-implementar duman, uday. Kaya, so naka... linya duman,
0: mm-hmm.
1: Pwedeng iyon na itong i-take up.
0: Okay. Ang sunod okay. Kayo ni, kunya na, annual budget.
1: Annual budget na.
0: Ayun. Pag nag-annual budget, gabos na mga department o kaya office kan kunya, sanggunian, alimbawa, City Tourism Office.
1: Ipapapod mi po yan.
0: Gabos na yan, ipapapod.
1: Ma-present sinda ka na ang proposal ninda, budget proposal.
0: Uh-huh.
1: Pero, ipipresent man ninda, so accomplishment report ninda.
0: Oo. Uh-huh.
1: Kan prior year.
0: Oh, tapos mahagad sinda nin budget ninda para sa masunod na taon.
1: Ini
0: depensa ninda
1: yes
0: kung tataarog kayo ng budget na pigahagad mo.
1: Yes po.
0: Ah,
1: ngunyan, okay. Kung naghahagad ka kay additional budget, dako lang budget, na day mo nga nagamit so...
0: Uh-huh. Day so, mo na justify kung nanta day mo nagasto siya.
1: Okay. Natatamahagad ka na naman kay budget. Day mo nga ngayon nagamit na,
0: ayaw, tama man.
1: Na implement sa mga
0: ayaw.
1: Programs and projects.
0: Oh, okay. So at least iguan na kita ng ideya mga tugang. Kundi alas 12:01 na tabi. Siguro, nakakompleto naman kami ni Cons kan pagira sa indo ning information. Ano? Cons, kung may muya ka po na ipaabot sa satuyang mga kababayan, sa mga parantabay ta, sa 47 barangay, kan syudad ning turing na pagkamot. Go ahead, tabi Cons.
1: Ay, salamat po sa mga naginanyo kasi na nag-view sa ano kan, One Radio 91.3 FM. Salamat po sa inyong pagginanyo kasi asahan po nindo ang sa indong lingkod, si Conse Noel Bunaobra, padagos pong matrabaho para sa indo.
0: Alright. Salamat, Tabi Cons. Sige, sa masunod giraray, Tabi, mga tugang na edisyon kang programang ika-asinan sangriyan. Sa Panginoon, siyempre, Tabi, ni Vice Mayor Ati Glenda Ong Bonggawa. Ako po sa inyong program host, Edward Deus Flamanga. An sa kuyang angog binalagatak digdi sa mikropono bilang pagsaludo sa sendo. Digdi po yan sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na!

0: Quezon City's Tindugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: One radio time is 12:21.
4: Nawawalan ng gana? Laging pagod? Hindi na kasi aktibo kaya ng dati? Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho? Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner with proper dice, Max Capsule, may tongka, ginseng, at uba. Dapay.
5: Mahalagang paalala, ang Drive Max hindi gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

inaasahan sa hair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mistita sa Facebook page Repair Service sa Sur. Kung dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.

0: Doctor Care Zamora Street Animal Bite Center at 267 Zamora Street, Boracay, San Juan, Tabaco City, beside Viscon Medical Clinic. Offers anti-rabies pre-exposure vaccination, post-exposure vaccination, wound care consultation. Also available tetanus toxoid, flu vaccine, pneumonia vaccine, and hepatitis B vaccine. Open from Monday to Sunday from 8 a.m. to 5:30 p.m. We also do on-call and home service. Doctor Care Zamora Street Animal Bite Center, always here. Doctor Care.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawain bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center, located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
4: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung natry ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ang kutis na puting walang etchos, subukan. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
5: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59 noong mayinang mayina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau-D'Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich's Pau-D'Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich's Pau-D'Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
6: No approved therapy claims.
7: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba. Mylin Enterprises. Mylin Enterprises. The fire fighting exponent. Mylin Enterprises. Dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises. Tatagpuan sa 897 Rosales Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin Enterprises with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the firefighting exponent.
8: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances mula sa modernong kitchen appliances.

0: You're listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na sa buong Bicolandia. Heto ang mga patunay galing mismo sa mga bata na ang manok ni Osang ay sobrang sarap.
2: Ako po si Amira.

0: Nawawalan ng gana? Laging pagod? At hindi na kasing aktibo kaya ng dati? Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho. Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawin katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
1: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
3: This is Taylor and you're listening to One Radio FM. Tinduguna. Na.

0: Rock City's Tindugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: One radio. One radio. 91.3 News FM.
3: Imagine this. The juicy sweetness of watermelon, the calming scent of lavender, the crisp freshness of green apple, and the delicate aroma of cherry blossoms. Now imagine all that in a hand wash. Introducing the new LCC Essentials Liquid Hand Soap Collection. A refreshing escape in every pump, leaving your hands clean, fresh, and beautifully scented. As an introductory price especially for you, get two for only $179 only. Available across all LCC Essentials branches. Freshness you can smell. Cleanliness you can feel. That's the LCC Essentials Liquid Hand Soap difference. Grab yours now.
4: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Iguanin mga serbisyo, Arukan tune-off, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakay man ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessories. R3 Cycle Center. Garantisado, may malasakit, asin barato. R3 Cycle Center. Mas pinahiwas, garantisado, may malasakit, asin barato.
0: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
5: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
6: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information to news and public affairs, now made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
7: It's a minute after one on One Radio.
8: Sa kada pagtalibong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta.
7: Sa One Radio, so One Radio, 91.3 News FM.
8: Kada oras, may bareta.
9: Maray na hapon, Bicolan dya. Uya na ang barata sa oras na ini na dod sendo. Canvest Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mixed. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakala sa mga butika asin supermarket nationwide. Nagbilog na ang Department of Energy ni Nasarong Joint Task Force nganing ibusol ang plano kan administrasyon na halion ang system loss charges asin value-added tax sa mga bayadana sa kuryente kan mga konsumidores. Sigon na sa DOE, ANA Task Force ang kompuesto kan Energy Regulatory Commission, National Electrification Administration, asin mga electric cooperative, obheto kaining pag-adalan asin ihanda ang mga regulasyon asin propuestong ley na kaipuhang maipautob sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Magigirumdumang sa iyang State of the Nation address, hinagad kan Presidente sa Kongreso na amyandahan ang Electric Power Industry Reform Act nganing dagos na mahali ang system loss charges asin nagkaakibat kaining VAT sa mga electricity bila. Sinabi kan DOE na obheto kan mga reformang ini na mapababa ang kuryente, maprotehiran ang mga konsumidores asin mapatibay ang serbisyo kan sektor kan enerhiya. Kan Hulyo 28, nakipagpulong naman ang DOE sa Energy Regulatory Commission asin Manila Electric Company nganing itukaraan mga lakdang para maisakatupadan ang propuesto. Mantang nagpayag ang Meralco kan kahanda ang pag-adalan ang mga operational adjustments na makakataba nganing mapababaan sin sa kuryente. Ipigduo ni Meralco Chairman asin CEO Manuela Pangilinan na kaipuhan pang pag-ulayan ko na sisay ang masalo sa kantidad kan system loss charges kung dagos na ining halion huli sa pwede subot ining magabot sa bilyones de pesos. Yan ang bareta sa oras na ini. Dapat lambang bareta aramo. Ako si Bernadette Panawon na tintugo na.
8: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta sa One Radio. 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
1: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.

It's Feel Good Friday. Wow, taas. High pitch. Hello po mga katindugon. Welcome sa programang One for the Heart. Feel Good Friday edition with me, DJ Chloe, the Love Ambassadress. Uy, dagos mga katindugon. Sa satuyang, sabi nga ni Munting Harong. Digdi sa One Radio 91.3. Tindugon na.

0: Information. All in one radio station. One Radio. 91.3 News FM.
1: Tindogo na.
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na ang healthy bun.
4: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
6: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
7: Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
8: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
7: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalaundry ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
7: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.
0: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
4: Still available.
9: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
4: Best Cafe Black.
9: Also available,
4: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
10: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
11: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
0: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
1: Tindugo na.

91.3 One Radio. Tindugon na, ako na palan. Maray na hapon, mga katindugon. At bakit bumuhos ang ulan? Pero mga katindugon, araw gani, kampirmitang pigpapaginomdom digdi, let's always look on the bright side. Sabi nga ni, the rain can look like blessings. Parang bumuhos lang yung blessings, bumuhos lang yung pagmamahal. Yun na lang isipon kapag nag-uuran. Anyway, feel good na feel good tayo today, ha? It's Feel Good Friday. Welcome sa programang One for the Heart. DJ Chloe, the love ambassadress, ang si imong best friend. Hey, best friend. Anong maray gibuhon ngunyan? Feeling ko maray ngunyan, mag-best cafe. Urawan, lipot-lipot. Mag-best cafe ka mo. Imagine mo ito, so, yun ka mo sa harong, tapos, matching mugs. Day na dangon yan, uso ang couple shirt. Mga couple shirt. Day na ang uso, couple shirt. Uso na ngunyan, couple mugs. Wow! Mas magayon nito ha, couple mugs. So, tipong pag arugainin panahon, tapos nagpaparo pahingalo ka mo. Parehasan sa indong mug. Anyway, hanggang alas tres ng pagkahapon po, ang situyang tugtugan. Ganyan na Lunes? Slow down! Biyernes pa lang, oy! Last day na po kang bulan kang Hulyo. Happy birthday sa mga nagsiselebrate kang sa indang birthday today. And sa mga couples naman, and sa mga individuals, no? Sa mga single dyan, wala ka namang ka-celebrate ngayong anniversary. Kung ano man ang sa indang mga celebration, mga milestone, mga okasyon, congratulations, Tabi. May nahapon, Tabaco City, the city of true love. Siyempre, sa tuyang neighbors dyan sa Malinaw, Tiwi, Malilipot, Bacacay, Santo Domingo, sa bilog na Bicolandia. So, kapos na abot kang sa tuyang signal ninyo nahapon. And sa mga nakatutok via Radyo PH, thank you po. Maski sa inkang lupalop kang kinaabad, pwede ka pong magtutok sa One Radio. Hanapon mo lang ang One Radio Tabaco sa Radyo PH. Pwede sa Google or pwede po nindong i-download sa app na Radyo PH. Para pirmitabi nindong nadadangog ang samuyang magagayon na boses. Mga balita, mga impormasyon, tugtugan, entertainment. Hanapon mo lang ang One Radio Tabaco. Para sa satuyang chill-chill lang na Feel Good Friday question of the day. Natod sa Indocam GC Botardo Trading, Botardo Gcash Padala, Miss Jen Botardo, PM nyo po siya ha. Hanapon nyo lang sa Facebook, GEN Jen Botardo with blue check, verified ni Meta, kaya legit ang sa Indong kahuran. Tabaco Electronics dyan sa AA Versailles Street, San Juan, Tabaco City. Sa mga naghahanap po nin barato at sindikalidad na electronic spare parts, Tabaco Electronics. Salamat! Ang satuyang Feel Good Friday question of the day dahil malapit na ang barangay election. Buda, nauusungon niyan ang barangay serye. Kung namabalitaan din doon, no? Usungon niyan ang barangay serye. Kaya, ikakatindugon, kung ika ang magiging kapitan sa barangay nindo, ano ang first three things na gigibuhon mo? Halimbawa ngayon, nag-election, gana ka best friend! Ika na ang kapitan! Congrats! Ano ang first three things na gigibuhon mo? 0927-996-5002. Yan po sa tuyang text line. Or pwede mo man akong i-PM. Pwede mo akong i-PM
Hanapin mo lang si DJ Chloe, the Love Ambassador, sa Facebook. PM ako, follow mo na rin, or mag-comment kasi sa tuyang daily post. More inspiration, more tugtugan, digdi lamang po yan sa One for the Heart on One Radio 91.3 News FM. Tindugan na.

0: Number one.
1: Number one.
2: Radio.
3: One radio news FM 91.3.
4: Tindugo na.

0: Trabajo Cities Team Dugun
1: na Radio Station
2: One Radio
0: 91.3 News FM.
3: Pinapaisi ang gabos na partidarios, amigos, amigas, asin ang gabos na gustong makisumaro Kidiponto Marilyn Del Rosario Biglaen, especialmente ang sa iyang advisory class 1981 to 1985 sa Tabaco National High School, na ang sa iyang abo ikakaagna sa Biglaen Mausoleo sa Tabaco Catholic Cemetery sa Agosto 4, 2026, alas 2 nin hapon. Ninhuli ka ini, magkakaigwanin banal na misa sa pag-onra para sa saiya, nagigibohon sa mga minasunod na petsa asin lugar. August 1, 7 p.m. Tabaco College Chapel, Main Campus, Annex Building. August 2, 7 p.m. Holy Mass at Tabaco College Chapel, Main Campus, Annex Building. August 3, 8 a.m. Holy Mass at Holy Family Parish Church, Panal, Tabaco City. 9:30 a.m. Ang sa iyang abo ililipat sa San Francisco Campus, San Francisco Malilipot, Albay. August 4, 11 a.m. Transfer of urn from Tabaco College, San Francisco Campus to Tabaco College Main Campus. Moving the urn from Bolilan Funeral Car to the Family Traditional Caro. 1 p.m. Interment from Tabaco College Main Campus to St. John the Baptist Church, Tabaco City.
4: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, aalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
5: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
7: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
6: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
8: Hanap nindo ang dekalidad, asin, siguradong servisyo. Construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
9: Jaya Enterprises.
8: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, gravel and sand. Boulders, 3-4, fresh gravel. Jumping materials. Hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks, luvy blocks, and electrical supplies. Plumbing materials, asin. Gabos na klase min semento. Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng bulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Erwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
9: Jaya Enterprises.
10: Ang init!
11: Batata!
10: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
11: Batata!
10: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
11: Batata!
10: Sumubok na nitong bago! Introducing! Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
11: Batata!
10: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
11: Batata!
10: But wait, there's more! Meron din tayong Batata Milk Drink in vanilla flavor and original. Batata Crystal Jelly Cup, Jelly Stick at Pudding Cup. Grabe si Batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap.
1: Batata!
10: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
1: Batata!
2: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
11: Boss Herbal Capsule.
2: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes, regular na ehersisyo, tamang pagkain, sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga Herbal.
12: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
13: Tindugo na.

listening Visawan Radio 91.3 News FM Sindu na. Time check alas 2:11 na nin pagkahapon ang oras atud sa Indokan and Boyan Furniture. Available dyan ang dining sets, sala sets, bed frame with foam. Kung gusto mong magpa-customize kan sa imong furniture for your home, office, business sa Sinibaka. Gamit po dyan ang solid Nara wood. Siguradong tatagal parang kayo. Bisitahon lang sa indang showroom along the National Road, Zone 1, San

balik. Of course, welcome sa ikaduwang oras kan sa tuyang 2-hour program. Playing your favorite love songs, hindi sa One for the Heart. Oy, kamusta mga katidugon? Sarong mauran na pagkahapon sa mga drivers na dyan. Kamusta po kamo mga sir? Ingat po ha, slippery when wet. Syempre, sa mga business owners,

makasugod dyan ang mga radyo. Thank you po dyan sa dried fish section, dyan sa meat section, hello po, sa dry goods section, sa'yong pa ba? Sa prutasan, of course, dyan tabi sa masira, makarne, mga nagtitinda pong mga gulayon, Tabina Store, waring na hapon. Ma'am Yoli, hello po. Siyempre sa mga barbero, mga barbershop owners, mga poging-pogi. Digdi around Basud and San Juan. Pirmiming nagkakaragihan dyan. Makusugo ng mga radyo kong mga barbero dyan. Salamat po. Siyempre dyan tabi sa motor shop. Maharani man digdi sa One Radio. Pag minaagi ako dyan, makusugo pirmiming radyo dyan kinauwi. Hello po, waring na hapon. Siyempre sa mga ukay-ukay owners, hello po, sa mga kasambahay, mga security guards, mga traffic enforcers, police officers, sa Indo po ka, boss, thank you, dyan sa Upland, balita ko, makusugon man daan dyan kita, salamat, sa San Miguel, ano, sa mga isla, thank you so much, ano, kumusta tabi ka mo dyan? Kanta na ang sa tuyang na Feel Good Friday question of the day. Dahil nga ni, uso mo niyan ang barangay serye. Ika mo man daw haputon ko, mga katindugon. Kung ikatabi ang magiging kapitan kang sa imong barangay, ano ang primerong tulong mga bagay na gigibuhon mo? Pagtukaw mo pa sana bilang kapitan, anong mga nagkakairisipan mong gibuho

sa mahal na Diyos. Mapakaon sa barangay, pa-outing muna. Yun lang, tapos trabaho na sa barangay, magsirbining maray. Reminder ha, huwag puro away. Ade, Salvador Consulta, sabi niya, magkaigwang basurahan kada 20 or 30 meters away sa apat na klaseng basurahan. Laganing CCTV pun sa barangay highway, Eskinita, asin sa mga salog, hampangan na CCTV 40 meters away by Purok. Cleaner schedule. Parang ano lang, no? Parang classroom lang. May schedule kang mga malinig kada Purok. Buda, ang ganyan, aram ko talaga, mandatory na ganyan ang mga CCTV maski sa iyo. Sana nga, no? Maski sa mga Eskinita, sabi nga ni Salvador, mas mga Eskinita, mga barangay road, dapat iwan na talagang CCTV. Ano, nga ning day na talagang day ng urutikan. Pamela Barcelon, ipapaayos ang tinampota, garina baga. Marito tayo ko nabasa. May ano, yung baga, din. Minsan pati sa mga barangay, day na baga nagkaka marangnuhan ang mga tinampo, mga malubako, na di. Paayosan ang sa indong tinampo. Dapat manggana ka, Pamela. Maria Divina, inot, ipapautob ko ang gabos na plataforma ko kang ako nagdadalagan pa sana. Kadua, ipapafeeding gabos na aki na malnourished para maging healthy sinda. Ikatulo, ma-request ako na mataasan ang sahod kang mga tanod asin mga nagtatrabaho sa barangay. Araw kang paralinig, nagkokolek kang basura asin mga BNS. Mangyayari iyan kung ako ang manggana sa pangiturugan ko. Amen! Sa totoo lang, ining mga taong initabi, ining mga tanod, mga naglilinig, sinda talaga, sa totoo lang, para sa kuya ha, sobrang deserve ninda kihalang kaw na sweldo. Deserve ninda ki compensation. Kasi sinda ang nagme-maintain kang cleanliness, kang peace, order, security. So I think na mas deserve ninda ang mas halang kaw na sweldo kesa sa day na humato. Diba? Dapat sinda ang ano, sinda ang tigtatawalan ki mas dakong na opportunities. Kasi imagine mo na sana kung wara sinda, eh anong mangyari sa barangay? Joy Orbania, kung ako magiging kapitan sa barangay ni, ini ang first three things na gigibuhon ko. Pagpapatupad ng mga batas. Like, anong batas? Pamumuno sa pagresolba ng mga away sa pamamagitan ng katarungang pambarangay at pagpaplano ng budget para sa proyekto ng komunidad. Gusto ko maaraman kung anong mga projects ang ibubugtak mo or ipaplanuhon mo base sa imong barangay tabi. Kaso lang, parang pang heartbreak webs naman itong iyong request. Thank you sa pagsimbag. Choi Berina, hello. Pag naging kapitan ako, mapalag ako kada kanton ng Barangay Marites. 24 oras sindan tindog dyan, all purpose na CCTV. Iniiba man na. Ibang CCTV papakag mo. CCTV nga, no, may dagdag, may bawa. Rock nude. Mabakal na X-Max. Mapa second floor kang harong. Buda mag-travel. For sure, manggagana kang kapitan. Gana ka ng kapitan, Kuya Raymond. Sige, hello po. Bahala ka mo sa buhay nindo dyan sa barangay. B. Bonggon Librada, inot papaligan inot papaligan ko ang salog tapuros na awot papaligan siguro to
Puros na awot buda basura. Kadua, subakanteng lote na hinaralian kang mga harong sa dike, papagibuhan kong stools o food stools? Stools or stalls at ato, no? Para sa mga negosyante like other barangay. And third, pirmi ako malibot o mapalibot o magreparo sa mga kabarangay o tawon na nasasakupan ko para aram ko man ang sitwasyon ninda. Bakong borotohan sa namarilibot, maski nga ni may bagyo na, day mo lamang magkahiriling magmangnolama. Shout out sa barangay nito. thank you sa comment. Lisbon Layo Bangkosta, kung ako ang magiging kapitan, iinuton ko ang ginampanan kong trabaho as a public servant sa iyan so pinili ko ang magserbi sa mga taong kinasasakupan ko. Pandua, maging good role model as a leader para pangarugan kang sa kong mga kahimanwa. Kairibaan sa kong mga kagawad as in may pagreparo sa buong barangay. Ang pangtulo, DJ, pag-abot sa mga uruayuda, iinuton ko po ang karapat-dapat makasabay sa nasabing programa kang gobyerno. Mga taong nagtitiyos talaga na dahil lamang kaintra sa 40s, solo parent or senior na pwede... senior na, pero dai pa nakakasabay lamang sa social pension. Iyo po ang irilista ko sa nasabing programa, bako sa mga kabisto lang o basta lang pinili. Ito palan bako man talaga qualified o nakapira ng recipe. Ini si Liz, so tipo kitawong nakul na namamali siya sa iyong palibot. Robert Pascua Cancino. Una, inutun ko ang mga pamilya na may kakulangan sa hanap buhay. Tatabangan sinda para sa iyang pamilya. Ikaduwa, kung may mga hali sa national na ayuda, di ko pipiliun gabos. Ilista. Sisa ililista mo lang tabi, Robert. Baka questionon ka. Baka maglugulugo so di mo nilista. Sige, ikatulo, magpahiling nin tamang gibo sa kabarangay. Kung may mahagad na tabang, tabangan ko, day ko paagihon sa politika. Kasi nangako ako na tabangan ako, tatabangan ko man sinda. Sabi ni Bobby Brown, kung ako ang magiging kapitan sa samuyang barangay, iniman ang first three things na gigibuhon ko. Sige. Inat sa gabos, di ako maotik sa mga kabarangay ko. Na kung ako man makalaog sa pagkakapitan, makurakot muna ko, ta ako, day pa akong budget para sa magiginibuhan kong proyekto sa samong barangay. Pandua, bilang saro sa namamayo, ang gabos na magiging mga barangay kagawad na day ma-attend sa anuman na activity, may kaukulang parusa. Mataw akong multa sa kada chismosa sa laog kang sakop kang samuyang barangay na madakop kang mga opisyales o bakong opisyales kang barangay. Kasin lalangkawan ko ang bayad sa pagpapabarangay o blotter, nganing makaisip ang sakong kabarangay na paghuruna na sana ang diit na problema. Depende kung day na inikayang maresolveran saka magpabarangay o magpablotter. Thank you so much sa indong comments. Diba? Parang reflection lang kang mga nagkakamarilisyahan nindong either kakulangan or mga kaipuhan talagang ipuna dyan sa indong mga barangay. Ano? Cherry Borja Marina Hapon kay Mirna Llaneta. Man kay Romnick Bilaos, Andrew Patrick Jonido, happy birthday kay Tita Donatilla Belir Binyas, happy birthday. Ano pa? Nagpupuon-puon na tabi ka mo dyan na magpainit kang tubig. Ano luluto? Spaghetti. Mainit na sa tubig tabing lutoan ng spaghetti, Tita Donatilla Belir Binyas. Nagiyulo ko po sa mga comments. Huwag man na namalindok, mga katindugon. Marie Royo, Marina Hapon. Sa Indo dyan, sa Comon, Tabaco. Thank you. Marina Hapon.
kahapon man kay Rosine Vargas. Ikakatindugol, in case pala dun kang maging kapitan kang sa indong barangay, ngunya na barangay elections, let's say, anong first three things na gigibuhon mo? Comment mo lang sa satuyang comment section and habang nagko-compose ka dyan, dugdugan muna tayo with your favorite love song.

0: información. All in one radio station. One Radio. 91.3 News FM.
1: Tindugo na.
2: Ito ang patotoo na natulungan ng Pauli Arco Capsule.
3: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pauli Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pauli Arco Capsule.
2: Kaya Pauli Arco Capsule. Pauli Arco. Katawang mo sa buhay.
4: No approved therapeutic claims.
5: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
6: Rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong dekalidad ang bawat piyesa at serbisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Para sa matibay na serbisyo, performance at formang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Heads up sa gabos, mag-aki o gurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras. Ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaputan, manungod sa sendang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apod sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
1: Marahay na bareta. Sa St. Anthony Infirmary, pag 4-piece member o PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapa-confine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo kang St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074. Pumapaypak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyasa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marine Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generators, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
3: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan.
4: Buti na lang, may Fast Relax. And they want to share the relief.
5: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
6: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
8: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow, napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
7: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
9: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
10: Hello,

0: This fall, may 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga. Dahil sa ira.
1: At sinong kulabot?
2: Pes, hindi ako.
1: Makidistro.
2: Sarang walat.
1: At parang batang-bata.
2: Dahil sa ira.
3: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista. Dahil sa ira.
4: Ira, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and kojic. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti. Kuminis at gumanda.
5: Ako si Salvador.
6: Sa gabi ay...
7: Si Salvi na. Malatyosa ang ganda.
8: Dahil sa ira.
9: Ira, 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
10: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
11: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
12: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
10: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes.
13: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
14: Tindugo na.

for our final part. Final part kang sa tuyang programa. May additional comments pa? Comment section. Past DJ sa politika, kulugan sa payo. Data ka man pipagdalagan man ay abi. Bigapot ko lang sa imo kung ano ang gigibuhon mo. First three things na gigibuhon mo kung ma-elect ka as barangay captain. Ano ni Manay Bern? Sabi ni Bern niya sa baba. Sabi niya, bahala na kayo sa buhay ninyo. Basta ako, nakaangat na ako. 1, 2, 3, go! Kanya-kanya na to. Aram ko yun eh. Iyo. Bahala na kayo sa buhay nyo. Basta ako, nakaangat na. Sabi ni Rachel Orilla, kung ako po magiging kapitan sa barangay, syempre po, inot sa ayuda pa sana, so kapamilya tulos. Pandua, ma-beauty rest ako. Iyon naman sana, samantalahon ko na, pantulo, mabakalahong sports car yung red. Uy, kakatukaw mo lang. Hindi ka pang sweldo, girl. Paano ka makakabakal? Mabala, lugar.

chill lang tayo ngayon. Feel Good Friday, mga katindugon. Thank you so much po sa indong comments. And thank you so much sa tuyang mga katuwang sa GC Botardo Trading. Botardo Gcash padala. PM niya po si Miss Jen Botardo. Hanapon lang sa Facebook. G-E-N. Jen Botardo with blue check. Verified ni Meta kaya legit ang sa indong kahulugan. Pilang beses na po na nakatabang sa mga nangangaipo pong assistant sa pag-troubleshoot kaya sa indang GCash, lalo na su haluin ang day na bubuksan. Eh, naku, apatabi yan. Nagibuhan pang paraan ni Miss Jen Botardo. Thank you, GC Botardo Trading. Botardo GCash pa nila. Thank you, Tabaco Electronics at AA Bursa Street, San Juan, Tabaco City. Available dyan ang wires and cables, laptop chargers and power supplies, capacitors, electric fans, spare parts, washing machine spare parts, refrigeration and air conditioning supplies, at sinibapang spare parts and supplies. And thank you sa giraray sa Indo, mga katindugon. Happy weekend po. Enjoy your weekend. At i-enjoy ko rin ang aking weekend, diba? Sama-sama tayong mag-enjoy ng ating weekend. And enjoy the rest of the day, of course. This has been DJ Chloe, the Love Ambassadress. Masunod na ang Tugtugan on One with Erickson and Berna. So, dyan ka lang. Relax ka lang, katindugon, habang nagbe-best cafe ka. Bye-bye, mga katindugon. I love you all so much. Next week naman for another exciting edition of One for the Heart. Bye-bye!

0: The 3 o'clock prayer was brought to you by Blue Peak Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romeld's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Celiona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, Jun Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenya Family,
1: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5 Kanaway Malilipot Albay.
2: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information to news and public affairs, now made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM. Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta sa One Radio. Sa One Radio, 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
3: Maray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang bareta sa oras na ini na natod sa indo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po ninyo yan sa mga butika sin supermarket nationwide. Sinabihan kan Department of Labor and Employment ang mga employer na daipagbawion ang mga sweldo na natauna sa mga trabador bago pa man suspindihon ang dagdag sweldo. Ginibo ni Labor Secretary Francis Tolentino ang pagklaro sa Rungal daw bago mag-issue ng temporary restraining order ang Pasig City Court sa 85 pesos na dagdag sweldo sa Metro Manila kasunod kan petisyon kan duwang construction companies. Kanhapoton kung ano ang mangyayari sa mga employer na nagpaluwas kan mga sweldo kasabay kan maninimigong wage increase. Sinabi kan kalihim na dai dapat iniibalik o bawion ulit at diretso ini na itinao sa mga trabahador. Ipiniliwanag man kan kalihim na kantinao ang inandam na sweldo wara pang inisyong suspension order ang National Wages and Productivity Commission o NWPC. Yan ang dagdag na barata sa oras na ni. Dapat lambang barata aram mo ako si Erickson Brutas. Tintugunan.
2: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may barata sa One Radio. 91.3 News FM. Kada oras, may barata.
4: One Radio, News FM, your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio.
5: Na tugtugan on one na tugtugan on one maki-sound trip na maki-jamming pa with Erickson and Berna tugtugan on one Monday to Friday 3 to 5 p.m. The best na tugtugan tugtugan on one dinisa na sa One Radio 91.3 News FM.

0: Hello.
1: Hi.
0: Hello.
1: Oi, hi mga tindugon.
0: It's been raining.
1: It's Friday.
0: It's been raining and it's Friday.
1: Grabe, grabe naman na pangwakas na ano na araw na ito sa sama ng itaari.
0: Pangwakas ng July ay talaga
1: malamig.
0: Malipuan.
1: So gusto mo lang bagang maghilata dyan na sa higdaan mo. Habang nagpupuro-puro-pot sa imong tamong na may 10 ulunan na nagkape-kape. Ay, sira. Imagination na lang.
0: Pampainit, ano? Ay, mara na paghapon. Malipot-lipot na paghapon. Kumustaan sa tuyang Biyernes! Thanks God, it's Friday. Diba? Ay, pecha 31 na.
1: Tapos mabalik kita, 3 na. Ano yun? Nawara sa 1 and 2.
0: Ganun-ganun lang. Ay, syempre, ang ending ng July is a new beginning for everybody.
1: Wow!
0: Diba? I-welcome natin ng August.
1: Hala! Hello,
0: August na! Agusto mo na ba mag-August?
1: Ay!
0: O, July pa din tayo. Eh, wala tayong magagawa. Ganyan kabilis. Ganyan lang tinapos ng July. Ang July. Kahit may 31 pa sa July.
1: Yes.
0: Matatapos at matatapos talaga yan. Diba?
1: Yes, kaya, importante mga katindugon. Yon, mangiraray ka mo dyan. Diba? Grabe, excited na ako magpasko.
0: Grabe. Pero sa bilis, sa kaskas kang ano, sa kaskas kang mga aldaw, marami talaga. Madali na kung tutuusan. Kung
1: diba?
0: Isip-isipon.
1: Madali na. August pa sa isip mo na ano na pwedeng lutuon sa baka naman baga orotro. Ganun naman sana.
0: Ano naman? Something, ano naman? Something unique. Ah, diba? Maybe, ano ka mo? Gulay naman.
1: Pwede.
0: Something unique, diba? Diba? Ay! Siyempre, marina pagkahapon sa mga unique listeners kang One Radio. Ay, dyan sa Merkado Publiko, ang mga paratsyan ng mga parabakal, marina pagkahapon. And mga drivers, tricycle drivers, jeepney drivers, padjak drivers.
2: Bye-bye sa lang pagkapit.
0: Tricycle drivers, jeepney express, jeepney bus, gabos na may marina pagkahapon. Ay, luway-luway sana sa pag-drive, mahal na sa ang
1: tinampo.
0: Dumog na lang ng ano ng pag-uulan. Ay, syempre mga taga Santo Domingo, kabaka kayo malilipot, malinaw, tiwi, syudad, ning tabako, marina pagkahapon. Ay, sa mga taong bahay, hello.
1: Yeah,
0: hello, mga tindugan. Happy listening sa Indugabos. Ini na po ang Tugtugin on One. Kaiba ng kami ng iba ko, Zerik Soy.
1: Ini man po, si Berna Banawan. Oy, sa mga followers, kang Tugtugin on One, marina hapon mga tindugan.
0: Hello.
1: Kamusta ka mo dyan? Kamusta ang mga tambay? Kamusta ang mga yaon na sa rungon niya?
0: Ganoon tayo mga tambay sa luwas, ha? Malipot!
1: Wala! Sa mga taga-upper bongga, haing gamun yan.
0: Nasa mga harong niya
1: yan. Sa aga na lang, pwede
0: ba? Bukas na.
1: Ay, hindi ko palang suppose ni Ma'am Rosby na ano. So, tigsan ko nga ni sa imo. No, nag-uubak baga siyang santol. Ay, sabi ni Eric.
0: Ay, kang santol niya.
1: Oo, pero natatawag ko sa background niya. Talagang nakatutok sa One Radio.
0: Diba? Wow. Diba?
1: Thank you, Ma'am Rosby.
0: Ay, syempre, tugtugan on one. Alas 5 naman kita naman niya na pagkahapon. Ang tugtugan magkirismis. Kung di ko ba nakakomment sa imong kasimbagan. Diba? Ang ending na naman kang July. Ang sa imong mission accomplished.
1: Ay ba yung maski ano duman na? Maski sa dayo to na bagay iyan. Dako lang ako na bagay na iyan.
0: Ay, mas pagayunong panyatoan sa tuwing pagkahapon. Tugtugan. Mabalik pa ang Tugtugan on One. It's One Radio. Tindugan.
1: Tugtugan na.

0: Alan, maridodig di may dumanon kita.
1: Ha? Nata? Masaing ka?
0: Aw, madumanon ko sa B2B Star Commercial. Sampang kang tambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
1: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
0: Aramo kaya, bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, argan lamesa, asin bangko, igwapasin dati kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, asin party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
1: Ay, iyo, bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sampang kang tambakan kang tricycle.
0: Oh, anong patigahalat mo? Musla!
2: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalon Building, Demetrius Street, Kinale, Tabaco City. Sampang kang tambakan kang tricycle.
3: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center. Located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
4: One Radio. One Radio.
0: Tindugo na.
4: One Radio News FM 91.3.
5: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: on radio.
1: 91.3 FM at Dugo na.
0: Nagbabalik kita sa Tugtugan on Wars. Ang oras niya ito, 43 minutos magaling sa nalas trasin pagkahapon. That was Multo by Cup of J. Ikaw, minumulto ka na ba? Ng mga...
1: Bayari?
0: Oo, ng mga gala na hindi inatuloy.
1: Or...
0: ng mga... Ano mo, ng mga plano mong hindi inatuloy this July.
1: Oo nga, no?
0: Alala. August pa, diba? You still have that time. Diba?
1: Para dalawin. Nangmumulto sa'yo.
0: Wow, nangmumulto sa'yo ang mga ano. Ang mga ano, sayang, sayang moment na gusto mo sana. Pero hindi pa ibinigay. Diba? Malay mo this coming August. Diba? Makuha mo na ang mga bagay na ano, na inaasam-asam na ginugusto mo. Diba? Ay, syempre, ang gusto namin dahil ang ano, ang panahon natin ay malamig. Ang gusto natin ay mainitan ang ating mga tiyan. Kaya Kapihana, Rupurpana and Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Pampa-healthy na pampa-sexy pa. Mababakal sa mga butika sin supermarket nationwide. Ay, syempre.
1: Sana o.
0: Maray na paghahapon pa lang dyan sa barangay Kumon, Malinaw, Albay.
1: Oy, mga taga Kumon, Malinaw, Albay.
0: Maray na paghahapon tabi isa sa Indo dyan. Mga solid ka din doon. Kaso bago nagpang-orumbasan magdarakibunay.
1: Tapos.
0: So nang gana. So ang kinuanyang bunay. So tigilubluban pa kang gunak.
1: Una po na prito na.
0: Dai pa man. Ano pa? Tigilubluban pa kang ano. Diba? Ano? Nang tutuka sinda pag pagtigpag-arapan.
1: Naging dragon dae. Na.
0: Wara na itong ano, pakiaram kung tukaon man siya.
1: Basta kumadalagan.
0: Matuka man siya. I mean, ibang manok ang makukuan niyo man. Diba? Kaya mga mataskas ang ano, yung mga katindungan niya ito dyan sa barangay Kungun, Malinaw, Alba. Maraming paghahapon tabi sa mga taga-isla San Miguel. Mga barangay na yaon dyan, ang barangay Rawias. Sa Gurong Angas, asin sa Gabos na barangay na yaon dyan, maraming paghahapon. Ay, sa mga yaong sa Bulod, na garotig relipot na tabi ka mo dyan ah. Painit-init ang unakang kape bago mag-rulog sa wata. Maalnas ang agyan pababa.

0: Maray na pagkahapon tabi, isa sa indo dyan sa mga mahigwas na mga para-oo manyato. Mga paratano, mga ano, kan mga gulayon. Oh, maray na pagkahapon tabi, isa sa indo dyan.
1: Kay Cherry Carborja, sabi niya, paano daw, pa shout out kay ano, Madam Da, Magdaong, kaya Ludi, Rosa Bungkay, Ami Kalupit, lalo na sa duwa kong aki na si Jeremy and Chess Caborja. Tindugo na, salamat po. Tindugo na, sa mga taga San Lorenzo, maray na hapon.
0: Hello, maray na pagkahapon tabi isa sa indo dyan. Kumusta po kamo? Ay, kumusta ang malipot-lipot na pagkahapon? Nagpiprepara, nag-iipos na kamo kang ano, kan mga merindala ni pang ano, pang hali kang lipot lang.
1: Sino mo magsopa?
0: Talaga.
1: Malipot talaga.
0: Oo. Kaya ipusan na iyan. Champurado. Tapos sa partneran mo kung ano po ka iyan. So, ibang what?
1: Ibang what ba? Hindi ko pa yung natry na champurado with ano.
0: Kasi ano, maghalo ang...
1: Toyo?
0: Toyo. Maghalo ang... alat at tanyo.
1: Diba? Wow, perfect.
0: Ay! 47 minutos mga Lisa Lalastras. Mabalik pa ang Tugtugan on One sa One Radio.
1: Yeah,

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa akong uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Iguan ang mga serbisyo. Arukan tune-up, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakalman ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessories. R3 Cycle Center. Garantisado, may malasakit, asin barato. R3 Cycle Center. Mas pinahiwas, garantisado, may malasakit, asin barato.
4: One Radio, tindukuna.
0: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information to news and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM. Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat mundong maaraman. Kada oras, may bareta sa One Radio. Sa One Radio 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
1: Maray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang bareta sa oras na ni Natod Sendo kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindiyan sa mga butika sin supermarket nationwide. Nagsaangat si Senator Risa Ontiveros nin propastong magtatao sa presidente nin kapangyarihan na magpautob din price cap sa singil sa kuryente sa panahon kan state of emergency o kalamidad nga ni maprotehiran ang mga consumer laban sa bigla ang pagtaas kan electricity rates. Sa iraram kan Senate Bill number 2361 na ubetong amyandahan ng Electric Power Industry Reform Act o EPIRA, posibleng magtakda ang presidente ng mandatory price ceiling sa presyo kan kuryente bilang tugon sa mga panluwas na salik na nagbubusol sa paglangkaw sa singil sa panahon kan krisis. Sigun kay Ontiveros, dai dapat mawaran ng kontrol sa paglangkaw kan singil sa kuryente, urog na padagos na nadidifisilan ang mga Pilipino sa halangkaw na presyo kan pagkaon, transportasyon, bulong asin iba pang panginot na pangangaipo. Afwera sa price cap, nakalaagman sa propasto ang nubentang aldaw ng moratorium sa pagputol kan supply ng kuryente asin pagtataon ng deferred payment schemes para sa mga residential consumer asin micro, small and medium enterprises sa panahon kan emerhensya. Yan ang dagdag na barata sa oras na ni. Dapat lambang barata, armo ko sa Erickson Brutas, tin tuguna.
0: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat mundong maaraman. Kada oras, may barata sa One Radio. Sa One Radio, 91.3 News FM. Kada oras, may barata.
2: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio. Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: One Radio
1: 91.3.
2: Dito ko na.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Marami na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
5: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
7: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
6: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalaundry ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
8: Available in all supermarkets near you.
9: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba. Mylin Enterprises. Mylin Enterprises. The fire fighting exponent. Mylin Enterprises. Dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises. Tatagpuan sa 897 Rizal Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin Enterprises with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the fire fighting exponent.
10: Tabaco City's Tindugun
11: na radio station.
12: One Radio
10: 91.3 News FM.
13: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: 91 Radio
1: 91.3 News FM Pinadugunan.
0: Ay, nagbabalik kita sa Tugtugan on 1. Aras niya to 21 minutos na magkalisa na alas 4 ng pagkahapon. Happy, happy Mariana time sa mga nagbimirindal tabi sa mga oras na ini. Partnerana nindo Ankan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Pampa-healthy na, pampa-sexy pa. Mababakal nila yan sa mga butika sin supermarket nationwide. Ay, happy, happy Friday again, everybody. Kumustaan sa indong paghahapon? Siyempre, siyempre, siyempre. Hindi matatapos ang bulan ng Hulyo. Hindi matatapos ang sima ng ini, ang week na ini. Ang data na sa simbagan, ang sa tuyang final question.
1: Yeah. Ang pagtatapos.
0: Grabe, parang kailan lang tigdi-discuss you know, ta ang ano.
1: Kari kasugma lang kita nag-ano, today is July 1, ganyan.
0: Dahil kita nag-July 1.
1: Ay, dahil July... mo palaan.
0: Ay, iyon, nag-July 1 mo kita, Wednesday, pero Miracles. Oo. Yugun mo, iyan. Pabilis lang ng panahon. Diba? Ay, syempre, ang Tugtugan on 1, hanapon lang po yan sa Facebook page. As in, dyan po kami nagpo-post everyday kan sa tuyang questions. As in, mga pag-chirismisan. Pasa rin na kita sa tuyang chirismisan portion ng Tugtugan on 1, ang
1: Tugtugan
0: on 1. Ay, happy, happy Friday again, everybody. Pinaka-tay na. Ang Friday.
1: Pinaka-inaantay, antay.
0: Diba? Feeling accomplished na ba ang ano ang week na ito? Natapos ba ng may tuwa? Nagagalang. Diba? Sabi ko sa inyo, mabilis lang yan. Mabilis lang ang July. At papunta na tayo sa August. Pero ano nga ba ang ano mga mission accomplished natin for this month? Parang napakabilis lang.
1: Yes. Mga mission accomplishment, mga arog kang mga bagay na arog kang yaon ka man giraray, di ba? Nagpapadagos ka. Di ba? Yaon ka man giraray para sa masunod na bulan.
0: Panibagong bulan na naman.
1: So mga mission accomplished mo, dumbaga nasusurvive mo sa supang urual daw mo, arog kayo itong mga bagay, ano mga katindugol.
0: Mm-hmm.
1: Laging maugma ka, nalabahan mo na sa sarong bulan mong labahan.
0: Grabe, paano mo iya?
1: Grabe, bulan. Sarong bulan na laban. Pero may pangatawag talagang mga ano, sarong bulan bago maglaba.
0: Diba?
1: Ano pang mga bagay na mga arog ka iya? Ika, nakapag-hike ka this month, wa?
0: Ay, iyo. My first ever major And looking forward to many more coming next month.
1: Wow, may mga nakalinya.
0: May naka-schedule na agad ang off.
1: Yan ang bago niyang ano. Sabi ito bang hobby?
0: Oo, pwede. Diba?
1: Pwede.
0: Maski taga-bulid man sana.
1: Nailing ko nga ni isa, no? Sa social media, sabi niya, ako nga ni, tigagda ako mag-hiking, pero taga-bulid ako.
0: Ano na yan? Kumbaga, advantage na kumbaga. Pero iba man ang ano, iba man ang view sa iba-ibang ano, sa iba-ibang view. Yeah, it's a love to
1: Grabe.
0: Diba? Doon pa lang.
1: Doon mo pala na mararanasan. So ano? Nasa tuktok ka na ng mundo.
0: Ayan. True. Sasalo ko. Ang pig-aabot talaga. kaya it's ano, it's a very good pick. I feel good.
1: Ano ba? Ano pong mga accomplishments? Siguro, so nabayadan mo na sa bill mo, ngunya na month, ah, diba?
0: Tapos ka na ba?
1: Para lang, dumaan lang ang lahat, parang wala lang. Diba at least?
0: Mm-hmm.
1: Tapos na, next month naman.
0: Iba naman. Ibang buwan naman, pero same pa din. Ang ano, ang... gagawin ang papayaran. Sakit na tapos mo na ang this one. Correct. Diba?
1: Ngayon, aramon taman kung ano ang mga accomplishments ka na sa itong mga katindugan. Pero bago iyan, maraming na hapon kaya Janeline Camo. Good afternoon daw, sabi
0: po
1: niya. Kay Mama Framie Barra Juarez, sabi niya, shout out na lang daa tabi DJ. Taburo yung... Ala!
0: Ano?
1: Buro yung nadaa. Ay.
0: Malipot kaya.
1: Sira? Ay, mananggad, malipot-lipot, ah, nagpapainit nun yan sa mga tambay te dyan, sa upper bonga, baka kay Albay. Lohay buhay, sana ha. Tugtantood po din ang magkaturog. Kaya Sir Romnick Pilaos, maray na hapon, Sir Romnick.
0: Hello.
1: Kay Christian Abrera Chan, good afternoon. Kaya DJ Chloe, sabi niya, I just got by this try. Wala man po akong major accomplishment ngunya na bulan. Kung maikukonsidera na accomplishment, so maski pa paano nagpapadagos na magplano para sa future, then maybe I can say na ito ang mission accomplished ko. Wow.
0: Diba? It can, ano, it can be small achievements. Mm-hmm. It cannot be major. Pero it's one step forward. Diba? Hindi na.
1: Kung baga, naplano mo na so para sa next month mo. Di ba? Accomplishment ito.
0: Di ba?
1: Natapos mo na sa journal mo ngayon na bulan. Day pa. Pwede mo pa ang tapuson. May pirang oras pa mga katindugon.
0: Hindi pa natatapos diba? Ang araw na ito. Hindi pa sumisikat muli ang araw.
1: Nabasa pa ako di dati, sabi niya, target niya bagang mapag-ibo so sa iyang harungon.
0: Ayo, oh!
1: Kumusta na kaya? Nalingwan ko galing
0: Ma'am
1: si
0: Christina,
1: pangarap.
0: Ma'am Christina, si Ma'am Christina.
1: Ano, Ma'am Christina ito? Wow, natandaan mo.
0: Siyempre. Ayun nga na pigsabi ko na, parang ano lang, kasuodma lang. Kambing diba? Rasa ta so mga ano nila. Tapos, diba?
1: Oy, kay Mama Desid Boneo, sabi niya, wara man masyadong accomplishments. But siguro about sa nairaos ko so first sem kan aki ko na even though wadai pa nagpupuon ang klase, at least second sem na lang an isusurvive ko po. Salamat po mga DJ, God bless.
0: Diba?
1: Happy weekend. Wow, bongga accomplishment ni Ma'am Desmida. Pira na sa nang sem. Oh, diba? Mga ano rin kaya na nagtataas ka na dyan sa ano, sa stage. Nagpapahunat ka naman kang sa imong buhok. Oo.
0: Ano, graduation season.
1: Pahunat ki buhok. Yan. Thank you mga katindugon sa indong pag-comment.
0: Thank you very much everybody. Many, many more success this coming era.
1: Diba? Sana i-bless tayo ni Lord ng maraming blessings.
0: True lala. Ay, 30 minutos na mag-alisa ng alas 4 nin pagkahapon. Napanagusan tayo sa 20 rugtugan. Mabalik pa ang Tugtugan on One is One Radio.
1: Teen Dugo na!

0: on Radio.
1: 91.3 FM.
0: Tin. Ay, nagbabalik kita sa Tugtugan on 1. Oras niya to 5 minuto rin 5 rin pagkahapon.
1: Grabe. Ang oras mga katingin
0: ko. True life service announcement po. Nakuha po nigdi ang school ID ni VJ Butch ni Christian. Nakuha sa street. Ngunya na 2026. Kontestado po nindo si VJ Butyal kang Roque Tabaco City. Nagkaklase sa Tabaco National High School. Kisabi na lang po yan po nigdi sa istasyon and sa iya ID.
1: School ID.
0: Alright, oh, thank you mga ka-tindugon, mga katoko. Sa sarabayan niya to sa Chirismis. July 31. Sabado.
1: Ano plano mo? Ano ka sa aga?
0: Ano?
1: Mama ura. Decision.
0: Pati may labahan na. Okay, ini. Mahalatag paros-paros na naman. Ate, pag arog ba ka ni Maoran? Pag nakalaban ako. Pag Maoran, itipig ako.
1: Subiyo nagrulawan sa ugat sa payo.
0: Subiyo nag-arano, nag-rulokot man ang gaya. Diba ba? Para dahil na sa magkano. Pero may mga turo manggirara. Hindi mo manggirara. Tres minutos na sana bago ang alasing ko rin pagkahapon. Napadidit na magkitang marami sa tuwing turugtugan. Ngunya na last day of July. Abangan sa tuyang turugtugan dito.

0: sa August. Babalik ito, August 3. Yeah. Masunod po, parada 30. Kami man po, giraraan sa inyong makakaibanan. Siling na kami ang sa inyong nakaibanan sa tuwing durugdugan mo yung napag-ahapon. Nag-ibawa ko sa next sign.
1: Hindi man po, si Berna Banaon. Salamat mga katindugon.
0: Thank you. Happy
1: sa
0: weekend.
1: Sa giraraan. August 3. Tigdi lang iyaan sa Tugtugan on 1. So 1 Radio 91.3 News FM.
0: Tugtugan na.

0: Sa headlines, kan mga barata. Enhanced Nutriban 3 Cookies Program inilunsar na sa Albay.
1: Labis sa ismil na sa pinanao sa mga naapektaran kan El Nino asin habag duran.
0: Lalaki na nagpapabistong media sa kasong Cyber Lataco City.
1: Wara pa subong na pakikiolaya sa Meralco. Katakod kan alitisyon.
0: Gruponin para sisira kontra sa pagpapaksilika sa nasyon.
1: Residential house ang nasulo sa tanduan sa kan insidente padagos na pigi-imbestigaran.
0: Senador Pinaymutikan ang subot ceasefire kay Senador Lang.
1: Taas sahod na 85 PSR, ibamo na.
0: Pag-suspend hike are unusual as in illegal sa labor group.
1: Utang ka na Pilipinas sa uminabota sa 19.7 pesos sa enot na quarter ka na present.
0: Group na nindugan na pili sa nabang sa ipna tax relief.
1: Bank as in sa nibib susurio na sayala sigun kay represo.
0: Tole sinabihan ang mga employer na daipagsweldo na natasuspindihan ang dagdag sweldo.
1: Uyan task force sa nganing halion na anasistas CCTV lang.
0: Sa luwas na tugot na sa kompletong pan-arma.
1: Sinibong Moroccans may balyo sa border.
2: Parada 30 headline.
0: Try na pagkahapon. Aldo po Biyernes, Hulyo 31, taon 2026. Sa indong magibareta, ako si Erickson Brutas.
1: Ako man po si Bernard.
0: Sa One Radio, 91.3 News FM, Tabaco City, 0.7 FM Taet. Siring man, nahiling mo po kita ni Lodge, kan 91.3 News. On ko sa istin pagkahapon, pasiring na kita sa mga barata na Todd Sindo, kan Best 6-in-1 with Herbal Mix. Na sexy ka pa. Pagkalpon ni Diana sa mga butika sin supermarket ni
2: Banta, Barata, Trenta, Lugan.
0: Piglon sarna kan Government of Albay, Triban asin Nutrico, como parte kan Provary Supplementation Tobal Gym Saya. Governor Noel Rosal, may inisyal na pondong 3 pesos ang inalukara para sa programa. Sa enot na yung mga aking undernourished ang magiging beneficiaryo asin may, sa ira bula na dietary supplementation aning mapamarhay ang sindang nutritional status kay ni na maprograma para sa mga estudyante sa ilang oras na manakaipuhang pondo asin na masuri ang pangenot na anum na busyon ang programa ang padagan na probinsya nga ang nutrisyon asin nga aki piano.
1: Yan transtanto maabot sa kabilugang sa 72 na mga family food bags ang inakang Department of Development Bicola para sa mga pamilyang kan El Nino pati pinakusog na habagat na kanapyuya. Iba ang distribusyon kang 98 madeklara gobyerno ng State of Emergency. Kaibaan sa mga nakaresibitaan mga residente Kawa Coastal, Gondona, Banawana, Buwan asin ang malinaning magsaindang mga pangangaipuhan buhata sa epekada. Sigon sa ahensya ayuda kan padagos na disaster response ahensya asin na pakikipag sa mga lokal na gobyerno tanganing ma-share ng marikas na suporta apektado kan mga kalamidad.
0: Nasa kustodiya ng Union kan Tabaco City Police Station dado na si alias Sip Nistong Sarong Media makalis ining saangatanin ka Manny Moxea ulis sa mga pangaraot kay ni sa pertawo kan big nagpunin ni kan magparapost ang suspect sa sayang social media sa asintig para taratoan ang bigang pagkanigong basihan na. Dahil nagsaangat ni informa sa Cybercrime Division ang nagresulta sa pagkakaarestar kan korte kung sain ipinagtalaan 30 mil de pesos para sa siyentras na libertad.
1: Piglaro ka na gobsyal kan Albaya na wang formal na ka-opisyal ng pakikipag o sa company katakod kan rin asi na pagpapakuso operasyon kan Albaya operativa niluwas kan din syal kan ayag makaliis maglakop ang mga nasubot nintabang ang mga alkalde sa Meralco para sa Aleco. Sigon na dawa padagos nindang pinag-laing-laing posibleng lockdown wara pang opisyal na nagpupuona para sa nasambit na kumpanya. Tinawakan gobyerno pa na magiging desisyon sa rehabilitasyon papakusog ka na pagmamaniara Sean Canaleco ang dapat nagsakarahaya ro konsumidores kay ni da direktang maapektaran kan anumang danga.
0: Ngayon, tarasakan grupo nin para sisira ang pagpapatindog sa tulis sa posibleng epekto kay ni sa kabuhay.

0: Yan asin na, sigunas ng kilusang mamamalakaya ng Pilipinas, panduhika, posible subot na mapalayas ang mga paraong digdi ang kabuhaya pa mapoproducir na waste material sali sa mga na mapapasyatan. Siri mararaot kay ni ang huli sa mga kukwanga mineral na kinakaibang mga pigigibong ikikatakod kay ni pangapuda ni hikap na dapanin information mapling epekto kay ni asin ipigdo o promesanin kauswagan kan opisyal na namamanwaan ang makikinabang di magiging biktima kan mapagdayuhan.
1: Sarong residential house na pikanduwang pamilya sa Araneta Strona, Bagamanesa. Sigon kaya Bagamanok Fire Station of Senior Fire Officer 1 Richard Cabrera, tulos man ining nanaka na sa indang mga personahe sa nairehistro ang nasulong duwang isyo damage ko na sa ina na isalbar pa ang paning area asin kusina. Dugang man na nairidong indibibing insidente asin nagpapadagos ang investigasyon kanahensya sa nagkasulo. Mientras tanto, abiso ni Cabrera mag-apod sa 911 so may kinakaipo ang respondian na siring na insidente. Siring man na ugalion ang perming pagreparo kan elektis kan harong nga mautro ang siring na mga pangyayari.
0: Alas 5:12 in pagkahapon, detalyes kan mga barata Salado National, natudsendo kan Best Coffee Green 6-in-1. Healthy ka na, sexy ka pa. Hindi yan sa mga boutique market nationwide.
2: Parada 30, Barata National.
0: Madoong pinahimutikan ni Alan Peter Cayetano na naghagad siya nin ceasefire kay Senador Pacson katakod kan sa indang bangayan na sa isyo Ghost Project. Ang payag ni Cayetano ang kasimbaga social media post na naigwang sarong senador na bulong na naghagad nin tigil alitan para man ining binanggit na pangaran. Sigun kay Cayetano, naigwang senador ang nagpahayag sa indang ribayan nin akusasyong makaraot senado. Man atensyon sa mga importo asin ma-interes kan dugang pakan senador tinatawanin atin siya siring kanasyokan kuryenta asin petrolyo asin vape kaysa sa personal. Sinabi man ni Cayetano na preparon anon na pig tatapok kontra. Yeah.
1: Kinumpirmara ni Labor Acting Secretary Tintin mientras na daimo na maipapautoba ang 81 na minimum wage hike sa Metro Manila kasunod kan order kan korte. Ini makalas ana pa trial constante order kan Hulyo 24 sarong algo an itinalaang implementasyon digdi isinugo ni Judge Aquiles Sabino na imantiner mo ni rate and test an inamento kay Secretary Tolentino man ang disrespeto asin na masunod an kagawaran ng korte. An enot na tranche ka nataas sa hoda 60 pesos an original na nakatalaang tibo kan Hulyo 25 na present taon.
0: Tras tanto inapod kan sarong labor group tuwal asin in ginibong sa implementasyon kan dagdagsyonal ka. Sigun ki partido manggagawa ka rin e magtubo an enot na bes na igwang si pagsuspindir kan nakatalaan na wage hike sa tinawan doon kan opisyal na malinaw sa lay Wages and Productivity Commission an may na magtalaan in sweldo sa lang kung in kasong ila dasubot ini sa NWP in 10 aldaw max an kasuguan kan asin warang temporary order dap was dagdag ko na ang epekto kay ro iyo ang delay wages. Katakod kay ni tinuyaw kan grupo ang Department of Labor and Employment na nagaring da isubot ipinaglalaban ang sa indang mandat. Sigun sa ehensya na ang mga dapat na ipinaglalaban kan ehensya asin managa sa mga kapitalist.
1: Naglobo ang nagkabilugang utang sa 19 trilyones sa pagtatapos katerkan presenting taon na sado sa datos sa inimuanin na 2.8 o na ere tatapos kan bulan taong 2026. 9.7 trilyones de pesos na gobyerno kahalangkaw na nai-record sa nasyon. Utang na ini ang na lokal sina panluwa gobyerno na pigaga na mapunduhan ang mga programa proyekto asin iba pa nga pangangaipos.
0: Sarong grupo nin mga obrad magayon na lakdang tol na tax relief ini ang pinakon na matabangan ang mga namamanwa. Paliwanag ni partido person kare ni magtubo maglangkaw kan threshold sa mga exempted sa pagbabayad din buwis an pa nagkaperasan ng mga kung hilingonin maraya ton o an mga diit na an above minimum wage earners si kinabang ayaan manliwan ni mapapagian an paasanon kan mga obrad na pinakamatinding apektado kan padagaw kan inflation. Holy day di sinabi nas na tax exempt dapat natawanin tabang ang mga nag-TOS sa indang kan 200 pesos na legislated wage. Paliwanag kan kaming lakdang ang mas makakasin

0: pagtabang sa gabos ng mga manggagawa sa bilog.
1: Pigla laong mang Mata o Bank asin sa ninda Vice Presidente Sara Duterte asin agom na si Manasis sa isyu ka na subot pagdakol ka na sa inyag ni House Spokesperson asin kabataan na partyless representative ini makalihan mga bangko asin ka na revenue impeachment dokumentong ipinapaapod sa pagikana sa pagsupina. Kabaliman sa pigahagad na ebidensya ang report kan anti-money laundering padapit sa transaksyon kan mag-agoma kay ko importante ang mga record nganing maingkumpara sa statements of asset, liabilities and net worth at income tax return. Presidente na-report kan AMLAC na may 6.7 pesos na co-suspicious ang mga bangko mantang ipinapahiling man sa SALS ang net worth ni Sara Duterte sa 7.5 milyones taong 2007 sa 8 nesa kan taong 2024. Ipig prosecution na may kapangyarihan ng impeachment court ng bangko asin sa bilang parte.
0: Sinabihan of Labor and Employment ang mga employer na day pagbawion at na natauna sa mga trabahador suspendihon ang dagdag ginibo ni Labor Secretary Francis Tulin Claro sarong aldaw bago mag-issue ng temporary restraining order record sa 85 pesos na dagdag sweldo sa Metro Manila kason kanduang construction companies puton kung ano ang mga employer na kan mga sweldo kasabay wage increase team na day dapat inuwion hulit na itinao sa mga trabahador anagman kan kalihim na kanidam ang sweldo, wa suspension order and productivity.
1: Nagbilog na of energy ni Nasarong Joint Task Force nganing ibusol ang plano kan na nahalion ang sitges as in Vexa sa kuryente medores. Sigi ang task force ang kompuesto kan Regulatory Commission na Station Administration as in mga electric cooperative ining pag-adalan as in ihanda ang mga regulasyon as in nakaipuhang mga direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Magigirma iyang State of the Nation. Hinagadikan Presidente sa kong naamyendahan ang Electric Power Industry Reform Act na nganing dagos na mahali ang system loss charges asin ang VAT sa mga electric bila. Sinabi kan DOE ang mga report na mapababa ang maprotehe konsumidores asin mapatibay ang serbisyo kan sektor kan enerhiya. Kan Hulyo 28, pulong naman ang DOE Regulatory Commission asin company nganing itukar ang mga para maisa katuparan ang propuesto. Mantang nagpayag ang Meralco kan kahandaan ang mga operational adjustment makakataba nganing mapababa sa kuryente. Ipigdoo ni Meralco Chairman o Manuela pang nakaipuang pag-ulayan ni Kumasalo sa kantidad kanasistas kung halion huli sa pwede sir subot ining mag-aviones de pesos.
0: Nanadora Risa Ontiveros magtatainin kapangyarihan na magpautob nin price cap sa singil sa Korean kan state of emergency nga ni maprotihiran labag taas kan electricity rate sa iraram kan Senate Bill number 2361 o betong amyan Electric Power Industry Reform Act. Posibleng magtakda ang presidente ni Mandiling sa prasyo kan kuryente bilang tugon sa mga panluwas na salik sa paglangkaw sa Sion kan Korean. Sigon kay Ontiveros mawaranin kontrol sa paglang kuryente urog na padagos na nanidifisila Pino sa langkaw na prasyong transportasyong asin iyot na pangangaipo. Iskap na kalaagman sa propasto ang 90 aldaw na mora sa pagputol kanyente asin pagtatard payment schemes para sa consumer small and medium enterprises sa kan emergency. Niyantras tanto nagsaangansis pangini propastong langkaw tax exemption trust 200 pesos sa 350,000 pesos kada taon kan ang take home pay kanang obrerong Pilipino. Sa iraram kan Senate Bill number 2344 obeto kaining amyandaran ang National Internal Revenue Code ngani na may angkop ang income tax exemption sa presenteng kalayan kan ekonomiya kapakusog power kan mga pamilya. Linan ng pigkakaon kan inflation ang ganansya kan mga manggi sa padagos na paglangkaw kan mga panginot na barakalon. Halos na uubos na subuot ang Pilipino uli sa buwis asin susun kung sini magiging exempted sa tax ang enot na 300 pesos kan taon kama. Sakop kan propuesto ang widasin profile nagagamit nin 8% gross receipts tax regime malimanigdi ang pagtataas threshold papang tax brackets magiging 500 pesos para sa 15% 1 para sa 20% 2.5 million pesos para sa 25% as in 8 million sa 30% rate. Sigon pa kay Pangilinan nakahanap pasto sa pangapuna Ferdinand Marcos yung nakaaging State of the Nation nataasan ang personal income tax exemption ngani mabawasan ang mga manggagawa sa paglangkaw kan

0: Saan? Sa nasyon. Ko 25 nin pagkahapon pagkita sa kamugtakan kan sa tuyang panahon natod sindo kan Best Cups Mineral Food Supplement ang lawas po nin tao na nga ipuan kayo gulo ng pagkita ng minisarong cups sa laural na ni makalikikita sa kailangan ng Best Cups Mineral Food Supplement mababakal po nin butika nationwide. An sabi po kan na pag-asa ang low pressure sa 965 kan southeastern may coordinates ining 13.3 degrees north 110 degrees east kini an Visayas Bicol region Laguna asin Marinduque wanin madampog na kalimitan na may oran di at solans lato sa good sa kung minsan makukusog dahilan man thunderstorms an Metro Manila parte kan Luzon kaigwanin minsan madam na na may mga isolated na pag-uran didigdi an landslide durante kung nagkakaigwanin na pag-uran to an masira tin webinin pagkaaga alas 6:26 ngunya na pagkahapon alas nga po nin pagkahapon pasirin man kita sa detalye sa kan mga barata sa luwas ka nasyon nagtugot Hamas sa sarong historikal na kasunduan na ubos na buwagon armas sa hararumkan plano na pigpas pra Trump report na partekan kasunduan diit na pag-angapwersang Israeli hali sa Gaza mantango ang disarmament kaibanan man sa plano ang pagbilog gobyernong Palestinian paglalaag kan international stabilization na matabang tinir kan seguridad sa lugar inapod ni Trump ang kasunduan bilang historic agreement na magtataong dalan sa kasin rekonstruksyon ng kan Gaza. Mientras tangan hama, preparado sindang moneksyon na para sa kapakanan kan mga namamanwa na matapos na ang garan sa papalayas sa ibong kainir na agyat ang pagpapautob kan kasunduan urog na ang nigwang nagkan Israel na nagpahayag na bakunto sa kondisyon na sabing kasunduan ang nahiling bilang nakdang pasiring sa katrangkilta titimuot ang landas pasiring sa ganap na pasiot sa Gaza.
1: Nagagad na nintaridada sa suta ka na Spain makaliis ang pagroso ni rinibong migrant Spanish territory parte kan Africa. Nagada sa Madrid na magdeklara na ni national emergency asin magpadarado sa nganing mapakusuridada sa border na migrants sa Tata Beach nakadaklan ana Moroccan ang nagporbara nganing makaryo ka na Spain. Padaklan na magpasiring sa Spain na lalakaihan as kaibaan na sa indang mga pamilya. Don Cardinal Juan Jesus Vivasa kinakaipuwa siya militara nganing mamantin kang nasyon na nihiyag ni Vivasa na suru o niruso naan kan mga migrant center ana Spain ginatos na mga mig napiritang magturog sa mga tinampo. Taan tensyon na sa border ka na Spain asin na Morocco kasunod ka na pagdakola kan mga migranting nagporbar na makalaog sa Sauta. Kabalian mga naglalangoy ang aning makalaog sana sa Spain. Magigirumduma 2,000 labi sa 8,000 na migrante ang nakalaog sa Sauta sa laog sa nakang duwang albi na kadarakulang bor pangulta Spain na aso.
0: Kaya naman po, naging katriponan ka na sa tuyang mga nakaibanan ng mga barata sa technical dip dyan si Sir sa mga sabilog na promil kamar rin ni Snorte, mas bate sorsogon. Ay masunod na, Tita Pauliano Show kasabay si Tita Pauli. Maran sa tuyay viewer, Christian, kay Kas, Joe Ambisa. Sa hindi naging tagapagatod barata ako sa...
1: Ako man po, si Bernadette Didi sa One Radio, 91 FM. Una!
2: Parada 30. Hatun Sendo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Hue Oil Best G+1 Health Drink. Asin kam Best Caps Mineral Supplement. Mababakal sa mga buwan. On Radio M, yours of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio.
3: Every child deserves a bright beginning. At Barn Engen International Preschool, we nurture young learners to become citizens of the world. Our European-inspired curriculum provides a safe, joyful, and stimulating

0: 21+++. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email Responsible Gaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
2: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong paggamit ng Pau-D'Arco capsule, gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
1: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco herbal capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
3: Si Consi Ram versus Janko, asin ang sa iyang Power Committees.
4: Trade and industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
3: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
4: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
5: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang tabako.
3: Consi Ram versus Janko, si Ram sana!
6: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
7: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
8: May bago sa manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
9: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Less Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and unverified Maya account mo? Don't worry! May paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
10: Mga padi, mga madi na mga parabaili. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan palang tigdi sa Tabak Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabaili kita sa Tabak Dance Studio. Nag-a-accept palang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Dance Studio bukas kada Webes. Alas 6 nin banggi hanggang alas 10 nin banggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabaili kita sa Tabak Dance Studio.
11: Pinoy, kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
12: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
13: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
11: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na!
2: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
3: Power Sales Bread, pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
5: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
7: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
7: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masigla po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
6: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
7: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
5: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
8: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
9: Teka, iconic halahalo ba?

0: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At ito nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots mga ka-wellness na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin. Halimbawa, ang iba't ibang viruses, bacteria, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Yung constipation kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang tumumi. Hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, may iwasan yan yung bloating, yung constipation. At ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto at ang ating balat ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties. At meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli niyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

0: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
1: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
0: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
1: Sige, papalaundry ko na lang.
0: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
1: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
0: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
2: Available in all supermarkets near you.

0: Ibi Kulania. Bangina naman. Ayan, eto na po tayo. Magkakatelemita. Hanggang 9 o'clock. Welcome to the Tita Pollyanna Show. Okay, ba naman po girala yan sa inyong lingkod? Daba ko masyadong magayonon. Pero mahamot to eh. Gurang na!
1: Aray ko.
0: Pero may harang pa. Tita Pollyanna on a fantastic Friday night. Yes, it's a wonderful weekend. Ano po ngayon ng mga pabebe? Kasi aso pabebe. Bakit po? I want to be pabebe. What's your problem, ba? Kasi orso maarte. No naman. Bongang Bangis, as ito yung mga katindugan in the city of true love. Nagdanawag sa tuya sa One Radio, Tabaco City. Kailangan po dyan ang 1st and 2nd District of Albay, parts po noon. And of course, mga partigan Sorsogon Katanduanes and Camarines Sur. Sasa to yung mga katindugon sa Camarines Norte, as in mga lugares sa may Quezon Province. Nagdanawag sa tuya sa One Radio Diet. Bonggang Bangi! Parang gusto kong ganun magsalita, no? Kumusta po kamo? Pero nailing ko iyan sa mga ano vlogs. Arog sina kaya magtarang. Sabi, makauyam. Pero enjoy man. Bago masyado magayunon. Ganon. Last day of July. Kaya goodbye July. Hello. Augusto. Kita, bukas na yan ha. Siguraduhin nyo. Ilista nyo lahat ang gusto nyong mangyari sa buhay nyo. At yan ay matutupad kung gugustuhin nyo. Kayo din naman ang may kagagawa niyan. Diba, dear? Yes! Forever punyatong kaibanan sa The Tita Pollyanna Show, ang Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh Tawas Powder, Snow Fresh Kojic Whitening Soap, Rejuvenate Hair Color Splash, Rejuvenate Cocoberry Instant, Rejuvenate Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabok Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products. Meron tayong Jelly Juice, Juice Drink, Crystal Jelly Cup, Pudding Cup, Jelly Stick, Pudding Stick. In different flavors, Charmaine, Pineapple, Strawberry, Green Apple, Mango, Peach, and Lychee. Batata! Dazzling Whip Soap. Snowtime Ice Pops. Deli's Condensed and Evaporated Milk. Drink-O-Float. Golden Town Sardines. Meron tayong tatlong variants. Golden Town Sardines Original. Golden Town Sardines Chili. And of course, ang paborito ng Bicolandia. Golden Town Sardines with extra chili. Woo! Siyempre, para sa ating mga sweeties, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Kiande, and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores, pamilihang bayan sa buong Bicolandia. Muchas gracias, Romeld's Dorothy Marketing. 21 years now. The Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice, 10-in-1 plus 1 herbal juice drink. Best Caps Minerals Food Supplement, Dr. M's Amazing Tea, Q-Sai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan Salamat, Gems Products. Para sa satuyo yung mga magagayo na mga katindugon in the city of true love. Kay po nyaro kan oras para mamantinir ang satuyo yung mga sadire sa pagkakaiguanin. Me time as in self-pampering. Sa inpa kundi sa Pink Spa. The Pink Spa ang Food Spa 150, Money Petty 50, as in dumaan naman kita mapa-handspa, Gluta Drip, Gluta 4 Push, Slimming Excellies, Meso Lipo, as in kadakul pang spa essential services. Kaya Marina, sa Pink Spa, makukuas sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahiti, Baco City. Sa pangsanakan, Amanda Coffee Hospital. Open every day, starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba pang mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kaya magdumana sa nakita, hanapin niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Mabalos po. Pink Spa! May tumakas. Tumakas siya. Nagpunta siya sa Vietnam. Habang nasa kainitan po naman ang kontrobersiya tungkol sa kanyang pinaggagawa sa kanyang noontime show. Yes, nasa Vietnam po si Vice Ganda. Habang hinaharap naman ang kanyang mga producers ng It's Showtime, ang MTRCB dahil nga naman sa racial slur na alam nyo ba, hindi talaga yan kapatawad-tawad. Ang hirap patawarin ng mga taong racist. Yung mga taong nagdidiskrimina sa kulay ng kanyang kapwa. Mahirap pong patawarin yan. Minsan nga, walang kapatawaran. Sa ibang mga bansa, tinatanggal nila mismo ang karir ng isang sinumang humaharap sa kamera na gumagawa ng ganyang gawi-gawi pagmamaliit sa kulay ng kanyang kapwa. Kung kaya naman, bakit nasa Vietnam si Vice Ganda? I just want to have time with my son. So I'm so tired. Hindi naman siya ganun magsalita eh. Sino yun? It's just me. Vice Chaka. Vice Chaka. But anyway, dapat talaga ay magkaroon nga ng matinding regulasyon sa mga pinapalabas na mga shows dito po sa atin. Paulit-ulit na rin kasi. Ilang beses na rin na pinatawag yan si Vice Ganda. Kung hindi issue nito, issue sa ganun, issue ng kabastusan, issue ng kaaliwaswasan, issue ng hindi na natin maintindihan ng daming issue. Eh, ang ganda-ganda na niya ngayon eh. Nung lalo siyang gumaganda, eh parang hindi naman yata tama sa kanyang mukha yung kanyang mga pinaggagawa. Bakit kaya ako ganun ka masyadong ano? Masyado akong emotional. Pag-issue kasi sa ganun, nakaka-emotional. At ngayon naman, si Juhaira ay sumikat! Wow! Toxic ka ba? Yan ang ating chika grande, ha? Naisip mo ba, toxic ka ba o hindi lang talaga carry ng mga friends mo ang iyong personality? Yan po naman ang ating tatalakayan, Mami Yak. Dito po sa The Tita Pollyanna Show, mag-text lamang po sa 0961-447-3923. Kung type niyong makisaw-saw sa ating usapian, pwede rin po kayo mag-comment sa ating live audio stream sa ating Facebook page. the Tita Pollyanna Show Sawan Radio Facebook page. Follow and you comment and let's have a good time. At syempre dahil weekend na naman, paulit-ulit po ang inyong lingkod, nagpapaalala, i-chat nyo na ang inyong family members para magsama-sama kayo bukas, mag-rebond, hindi lang ng buhok, pati na inyong mga relasyon para mas lalo kayo magkakikilanlan at mag-update sa bawat isa. Mahalaga po yan sa isang pamilya para buong-buo kayo. Diba? The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita. Fifteen after 6 o'clock.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
3: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
4: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.

0: Baco City Bakery and Coffee Shop. For advance orders, 0927-214-6178.
1: Prevention is better than cure.
2: Kung ang sakit may iwasan, wala nang gamutan.
1: Mag-Boss Herbal Capsule. Araw-araw, pinagsama-samang lakas ng baraba, okra, saluyot at palax ginseng.
2: Mga sangkap na punong-puno ng vitamina at mineral
1: para maiwasan ang anumang karamdaman.
2: Tulad ng sakit sa bato,
1: high blood, bukol-bukol at marami pang iba.
2: May kakayahan din,
1: mapabalik ang sex appetite.
2: Manatiling protektado sa karamdaman.
1: Mag-Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
3: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
4: Ulan ng maraming malalang sakit, huwag mag-alala. Nandito ang Best Caps, Minerals, Food Supplements.
5: Ako si Joel, isang construction worker. Taga-Rawis, Negros City, gumagamit ng Best Caps, Minerals, Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
4: Araw-arawin na ang Best Caps, Minerals, Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
6: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
7: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lolanor Palabo and Lolanor Pansip Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o groceries sa inyong mga lugar.
3: The Tita Poliana Show on radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa.
8: The Tita Poliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa'yo ay re-respetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede. At ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo. Komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
0: Usap One, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: One Radio. You're listening to One Radio
0: News FM. Tindugo na, Bicolandia. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
3: Still available.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
5: Best Cafe Black,
6: also available.
7: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
8: 12 pesos lang per sachet.
9: Heto, ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
10: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit po yan dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalan at Willabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
11: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
12: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para...

0: na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na ang healthy ba? Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
3: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Kaya kung hindi pa kayo nag-aalmusal, maghapunan na kayo. O, sino nakalimot namang mag-lunch? Ganon. Sa ating Chica Grande. Naisip mo ba na ikaw ang toxic? O di kaya naman, naisip mo rin na hindi lang kasi nila kaya ang personality mo? Ay, nagiging usap-usapan po yan sa mga barkadahan, mga magbebeshies. Di ba, nagiging issue yung gano'n na, ay, alam mo yan siya. Masyado siyang toxic. Talaga? Ay, hindi naman hata. Ay, naku. Pansinin mo yan mamaya-maya lang. Hindi mo na talaga maintindihan yan. Ganon. At minsan nakakarating pa sa iyo. Kaya naman mga katindugon, aminin natin. May kakilala tayong laging sinasabi ay, hindi ako toxic. Strong personality lang ako. Talaga lang ha? O, pwede po kayo mag-comment tungkol sa ating pinag-uusapan sa ating Chica Chica Grande. Mag-text lamang sa 0961-447-3923. O, di kaya naman mag-comment sa ating live audio stream sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Alright? Sinasabi nila, hindi nila sila toxic. Tapos sabi nila, eh, strong personality lang ako. Pero pagdating niya sa GC, no, biglang sin zone ang lahat. Wala lang, na sin zone lang. Tapos dead, ma. Ganon. Kaya etong ating matinding katanungan sa inyong lahat, ikaw ba talaga ang problema? O masyado lang silang mahina para sa level ng energy mo? Kanoy? Kung halimbawa naiisip mo, prangka ka ba? O hobby mo lang talaga ang manglait? Ha? Huh? Hobby mo manglait? Sino ka? Si Vice? Sasabihin mo, hindi ako namimintas. Honest lang ako. Ay naku naman, besh. Honest ka nga. Pero bakit may tatlong umiiyak pagkatapos mo magsalita? Hindi naman dahil sa bad breath ka. O di kaya naman, concerned ka ba o certified Alamera? Oh, yung biglang nagsasabi ka ng concern lang ako sa buhay niya. Ate, bakit pati kapitbahay ng ex niya updated ka? May satellite ka ba? Ha? Sagot? O di kaya naman, pwede mo rin tanong sa sarili mo, straightforward ba ako? O wala lang talaga akong filter? Hindi lahat kasi ng iniisip kailangan i-post o i-comment. Minsan, ang send button, kailangan ding ipagdasal muna bago mo i-send, you pray. Sabi mo, dapat ko ba talaga ito? Pagpalain niyo po ako, dapat ko na bang i-send ito? Diba? Yung mga ganyang tipo. Kaya dapat talaga, paulit-ulit nating ina-analyze ang ating sarili para naman maging masayang ibang tao sa'yo. At hindi ka iba-branding. Iba-branding, oh. Meron na palang nakalagay sa noo mo. Pagtingin nila sa'yo, nakikita nila sa noo mo ang mga katagang T-O-X-I-C. Toxic. O di kaya naman, pwede mong itanong na, confident ba ako? O ako ang presidente ng sariling fan club? Aba, mukhang mahangin-hangin ng konti. Self-love is actually beautiful, ha? Huh? Pero kung pati naman ATM mo, tinatawag mong my biggest supporter, aba, ibang usapan na yan? Dapat siguro, humarap ka sa salamin at magni

0: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
1: Dr. M's Amazing Tea.
0: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
1: Dr. M's Amazing Tea.
0: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
1: Ang Dr. M's Amazing Tea.
0: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
2: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
3: So, pipiliin niya. So, sa barkadahan niyo, medyo magiging okay siya. Pero doon sa iba niyang friends, ganun pa rin siya. O, diba? Nasa inyo yan eh. Diba? Kaya ngayon, sa pagharap mo sa salamin, oo, ikaw, tita. Ikaw na malapit sa salamin, humarap ka sa salamin. At itanong mo sa iyo na sarili, ako ba ay toxic? Toxic ba ako? Palagi ba akong binablock o di kaya nire-restrict ng mga friends ko? Pag medyo ba nakakasalubong ko yung ibang mga kaibigan ko, bigla bang nawawala sila sa ali. At kunyari, meron silang binibili sa mga stalls. O diba, mga ganyan? Pati ba mga tricycle drivers, hindi na ako pinaparahan?
4: Hoy!
3: O eh, na yan. Kaya pag magkakaroon kayo ng realisasyon na may pagka-toxic ka na pala, medyo bagubaguhin nyo na. Labnawan nyo muna. Kailangan malabnaw na yung pagka-toxic nyo. Meron din namang mga toxic na nakakatuwa eh. Yung iba namang toxic, sinasadya nila yan. Kaya depende na rin po kung ano ang tipo ng samahan nyo, kung ano nagpapasaya sa inyo. Pero pag masyadong matindi na yung toxicity, eh dapat medyo magdeklara na kayo. Out ka na sa grupo. Kanyan, hindi ka naka-join. Ang hotline 09614473923 at pati na rin po sa ating audio live stream comment section, the Tita Pollyanna Show sa One Radio. Follow na kayo. At kapag nag-follow kayo sa the Tita Pollyanna Show sa One Radio, fa-following ko rin kayo. Ganun. And of course, para naman masilanin yung aking kagandahang hindi ko alam kung saan dahil nawawala. Pasya lamang po kayo sa ating TikTok page, Diyosa ng Kahibangan. Marami po akong mga content doon. Although lately hindi ako nakakapag-live, medyo busy ako. Busy ako sa love life ko. Bakit ba? At kung meron din po kayong mga ideas, kahit mamaya po babasahin natin yung mga reflections nyo sa ating Chica Grande. Medyo meron na pala, hindi ko palang nababasa sa ating text line. Kaya mamaya-maya po yan sa ating pagpapalik. Yung hindi pa nag-aalmusala, maghapunan na kayo.

0: listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na, Bicolandia. Paramihan ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59. Noong mahinang mahina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich Pau de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
4: No approved therapeutic claims.
5: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
6: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
5: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalaundry ko na lang.
5: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
6: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
5: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
7: Available in all supermarkets near you.
8: Wednesday!

0: Welcome, Zika Duong Oran. Come to the Tita Poliana Show on a fantastic Friday night. Weekend na naman. Make it a family weekend para mas lalo magkaroon ng kahulugan ang inyong weekend. Pwede na rin i-document mga picture-picture dyan o di kaya naman project-project ng buong pamilya. Mga panibagong recipes na inyong pwedeng i-try para naman maiba ang inyong inihahain sa inyong mga hapagkainan. Anything for the family on a weekend, okay? At kung pwede sana, ibigbigyan niyo rin kami ng feedback sa inyong naging family weekend sa Monday. Para naman masaya, okay? Para maingit. Para maingit kami. Kasi yung iba wala yung family. Kasi matanda na sila. Like me, char! And of course, panahon na po para tayo ay mag-holding hands, magyakapan, at beso-beso. Pwede ba beso-beso? Kasi greetings.
1: Greetings! Greetings! Shout out! Boulevard!
0: Yes, mula po naman sa ating text line 0961-447-3923. At sa ating comments, dito po naman sa ating live audio stream sa The Tita Poliana Show Facebook page.

Anas Bobbies, kamusta ka na dyan? Good evening. At binabati din ni Tita Nena ang lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon. Kuya Eusebio Castillo, binabati po niya ang Bermas, Barciliano, Bello, Castillo, and Banyares family of Panarayon, Bacacalbay. From Ikaw na po family of Fatima. God bless you too, Kuya Eusebio, and thank you so much for listening in every night. Riza Quino, Aquino Veloso. Good evening. At i-shout out natin ang kanyang pangalan. Riza Quino Veloso. Ayan, okay na ba yun? Sana naman nag-enjoy ka sa ating shoutout na ganun. Riza Quino Veloso, and thank you so much for listening in every night. And thank you for following our page. Ah, binabati din pala ni Tita Nena Palanas Bobbies ang lahat ng mga taga dyan sa Suwa Malinaw Albay, especially sa Braga East family, Borromeo family, Bobby's family, and Bongkolmo family. You're very much welcome, Tita Nena. And sa lahat po ng inyong mga kapitbahayan dyan sa SWA. Oh, muchas gracias naman po, Senior Benboy S. Santos. Sabi niya, good evening, Tita Hermosa Polly. I'm so flattered naman. Huwag naman kaway. Hello to Ross B. Bongon Lebrada, always listening in from Basud, Tabaco. Shout out sa kanyang partner na si George Loria at dyan po sa George Barbershop. Oo, nadadaanan ko yan before. Yan, nagwe-wave nga ako dyan kasi nagwe-wave din niya. Si Kuya George yata yun, diba? Oo, alam ko yan. George Barbershop. At sa lahat po naman ng nagpapagupit, good evening sa inyo. May gwapo bang nagpapagupit ngayon? Meron? What? Daisy Bernal Buenaobra, bonggang banggi po sa imo dyan, and happy weekend din po. Arsenia Nunez, shout out dyan sa Proxete Looban sa Estancia. Thank you so much. And of course, kay Kuya Avelino Bocaya, na every night nakikinig po sa atin. At shout out daw sa lahat ng kanya mga schoolmate 87 ng ZMI Bakakay. Again, shout out po sa inyo dyan, mga schoolmates ni Kuya Avelino Bocaya, batch of 87 ng ZMI Bakakay.

shout out daw sa lahat dyan sa Barangay Bacolod, TV Albay. Kasubanggi maoranon dyan. Kasubanggi daw makusugon ang uran, sabi ni Ren, dyan sa Tabaco City. O digdi man sa daet, ta nakalunad man, ta dinag-uran dyan, ano, mga banggi. Daing malunadan. Pagkalunad kang uran, nakaabot digdi sa may Camarines Norte, matanga na. Ano yun? Joke ko yan eh. Halimbawa may tatanong, oh, umulan ba dyan sa inyo? Halimbawa malayong city, ano? Ay, oo, umuulan. Ay, dito sa amin hindi pa. Ay, baka wala lang masakyan. And of course, buenas noches, Malu San Juan. Diyan po naman sa Tiwi Albay. Good evening naman po. Nakaantabay na naman dyan sa Barangay Balading, Malinao Albay. Book Chavez, Kim Bona Obra, Barry Bausa, Christian Estrella Carrillo, Gloria Casitas Peña, Asuncion Perez, Ruben Cardano, Marvin Buelva, Kurang Benbenito, and Jay Baroga. Yan po naman ating roll call. Magbayad na daa ka mo sa sayo mga utang. Joke lang. Wala po naman yung kay Kuya Cogs Canyon. Kasusarong banggi ayuda. Kasusaro-saro pang banggi ano sa paluwagan. Ngunya naman sa utang. Oh, Inda, mag-iisip na naman ako para sa Lunes. Kaya kumusta sa inyo dyan, Gabos, sa Barangay Balading, Malinao, Albay. Hello to James dyan sa Barangay Bacolod, Tabaco City, as in sa iyang Agum. Ganon din sa Indang Familia. Dyan po naman sa Floodway, Pasig. Dolores Pacao ng Mandulungan Daet. Good evening. Kagawa John Bongalon. Kumusta na po kayo dyan sa Baranghawan? And of course, kay Kuya Noel Bongalon. Bongay family, kumusta na kayo? From Errol. Evangeline Vianas, hello. Binabati niya si Marisa Binias na taga Balyong Salog. Binabati po natin ang Descalzota family. Diyan po naman sa Mariroc Puro Cuatro. Gianan family, hello. Hello, Jing. Kumusta ka na, Jing? Shoutout naman po dyan sa Buring, Bornelia family, and of course, kay Maricel, Samantha, and Shan. Dr. Sylvia Beloso Prado, good evening. Of course, the Vergara family, amiga Maria Emma Vergara Gonzalez, good evening, and thank you so much, amiga kong magayon. Mami Upeng, Tita Nora. Kumusta na po kayo dyan? The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Daet with your Tita. 7:14.

0: ang mga erba.
1: Ako si Mercedita si Albino, 64 years old. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare center ng municipal daycare center ng Bautista. Mula po nung gumamit ako ng Boss Capsule, ako po ay palaging masigla dahil po mga bata ang hinahawakan ko, ang sigla-sigla ng katawan ko. Subukan din po ninyo ang Boss Capsule para po mapatunayan na totoo po ang sinasabi ko. Maraming salamat po.
2: Kidney Stone, Mag-Boss, Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss, Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss, Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss, Herbal Capsule.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Mababakaw sa tabako.
5: Ram Pharmaceuticals,
4: Unicia Drug,
5: St. J Pharmacy,
4: Kim Care Pharmacy,
5: J-Med Pharmacy,
4: Earl Pharma,
5: Race Pharmaceuticals,
4: and One Radio FM.
5: Sa Malinaw, mababakal sa
4: Malinaw Drug.
5: Sa Tabial Bay, mababakal
4: sa St. Clair Pharmacy,
5: Crisol Pharmacy,
4: GNC Pharmacy,
5: Twin Care Pharmacy,
4: and Don A.I. Pharmacy.
5: Sa Malilipo,
4: mababakal sa
5: St. Joaquim and Anne's Pharmacy.
4: Sa Bacacay,
5: Butika Maria Corazon,
4: Asin,
5: Orgullo Drug Store.
6: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ano pong pangalan mo?
8: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
7: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
8: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
7: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
8: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
7: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
8: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
7: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
9: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
10: Mamisis, gusto nyo bang laging malakas? Ganado ang inyong mga mister.
11: Wow! Gustong-gusto ko yan!
10: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
12: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mami ang gabi, ha?
11: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
10: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
12: Healthy na?
11: Pampaligaya pa.
10: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
12: Basta may black.
11: May bala.
10: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
6: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
10: Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
9: The Tita Poliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa. The Tita Poliana Show on the radio.

0: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip, at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
1: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Whitening Soap with glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
3: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panapa, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
4: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
5: Na ikaw.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba. Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: One Radio. You're listening to One Radio.
3: News FM.
4: Tindugo na, Bicolandia.
5: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
6: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
7: Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
8: Nag-level up. Na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
9: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
10: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
11: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
12: Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Wednesday!

0: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
1: Kasama na ang napakaraming binipisong pangkalusugan. Luyan, turmeric ginger tea, ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in turmeric ginger tea salabat, lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
0: Natikman nyo na ba ang bagong pangmerienda at pambaon na siguradong babalik-balikan? Ang Duke's Minis ay cookies na may kakaibang lutong at malinamnam na cream filling. Kay daming flavors pa ang pagpipilian. May chocolate, banana, strawberry at vanilla sa presyong abot kaya. Siguradong mag-e-enjoy ka na, mapapawaw ka pa sa Duke's Minis Cookies. Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you. The Tita Poliana Show, the best na tugtugan. The Tita Poliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Poliana Show, ang saya-saya. The Tita Poliana Show, the best. Oh,
2: the Tita Poliana Show!
3: Yeah! Again and again and again. Oras, alas 7.36 na. Kaya naman, siguro yung mga hindi nakapag-almusal, nakapaghapunan na. At sana naman bago sila naghapunan, naligo muna sila. Para fresh naman. Parang yung kinakain yung food, dapat fresh din yan. Kano eh? Oh, Fantastic Friday pa rin po ngayon. Yung mga gigimik, huwag kayong gumimik. Yes, medyo mag-ipon-ipon muna tayo ngayon dahil hindi naman masyadong maganda ang takbo ngayon ng ating ekonomiya sa ating bansa. Kung kaya mas maganda yung ipit-ipitin natin yung ating mga kadatungan. Diba? Pagkagastusan lamang natin po doon sa mga mahalagang bagay. At hindi sa mga luhu-luhu at mga pag-good time, good time. Pwede naman kayo mag-good time dyan lang sa bahay. Diba? Magkulitan kayo. Ava, okay na yan. Hello, good evening kay Tita Cherry Borja and family dyan sa San Lorenzo. Ganon din kay Cabrera Chan at syempre kay Adlao Paul. Adlao, Briagas Adlao John Paul. Ayan. Kaya naman, binabati din natin si Dan Au. Good evening. And yes, bakit nawala yun? May binabasa ako kanina. Where is it not? I can't find it. Anyway,
4: Showbiz Papiti!
3: Oo, ngayon ang pinakamainit talaga na pinag-uusap ang pangalan ay si Vice Ganda. Pero ang katanungan naman, hari pa rin ba siya ng komedya? O nagbabago na ang panlasa ng madla? Si Vice Ganda kasi ang nananatiling isa sa pinakamalalaking bituin sa Pilipinas. Kapag may pelikula, TV appearance, social media post siya, halos tiyak na magti-trending. Ibig sabihin, malakas pa rin ang kanyang hatak. Pero may napapansing pagbabago. Bakit may mga nagsasabing, hindi na siya kasing funny? Halaga lang. Noong kasing mga unang taon ni Vice, uso ang edgy at matapang na banat. Maraming biro noon ang tinatawanan lang ng publiko. Ngayon, mas mes sensitibo na ang audience. Ang mga biro tungkol sa hitsura, katawan, kasarian o personal na kalagayan ay mabilis na napupuna online. Kaya ang dating normal na punchline noon ay maari nang tingnan bilang insensitive ngayon. May ilan din nagsasabing dahil halos dalawang dekada na siyang nasa tuktok, natural lang na may mga taong naghahanap ng bagong estilo ng komedya. Pero may kabaliktirang pananaw naman ang mga batikang artista. Hindi sila kailangan magpatawa sa parehong paraan habang buhay. Maaari din namang mag-evolve ang kanilang humor o di kaya magkaroon ng development ng kanilang personalities, di ba? At maraming nagsasabing ang pinakamalaking lakas pa rin ni Vice ay yung mabilis siyang mag-isip at mag-improvise. Marunong makipagkulitan sa ordinaryong tao. May tapang magsalita tungkol sa mga isyung panlipunan at marunong din namang humingi ng paumanhin kapag naniniwala siyang nagkamali siya. Hindi kumukupa si Vice Ganda. Nagbabago lang ang panahon. Ang tunay na tanong ay hindi kung funny pa ba siya, kundi kaya ba niyang sumabay sa bagong henerasyon nang hindi nawawala ang kanyang tatak. Si Vice Ganda ba ay patuloy na mag-evolve o panahon na ba para magbigay daan sa bagong hari o reyna ng komedya? Nasa inyo yan. Kung papaano ninyo tatanungin ang inyong mga sari-sarili, natutuwa pa ba kayo kay Vice Ganda? Pwede kayo mag-text, pwede rin kayo mag-comment. And yes, good evening sa'yo, Fernando Manlangit Aguila. Shout out sa kanyang parents and brother, kay Mother Elsie Aguila at Delphine Aguila sa Cavite City. Sana magpadala na ng pambili ng gasol kasi naubos na. At pampaayos ng cellphone ko na basag ang LCD screen talaga naman. Ito po naman ay palagi siya naka-share at naka-follow from Catanduanes. Kaya kumusta kayo dyan sa Catanduanes ngayong Friday night. Isipin nga natin, no, ang tagal na rin ni Vice Ganda na namamayagpag at nag-iba na rin ang kanyang mukha. Diba? Ang dami na niyang pinaayos sa kanyang mukha. Kumuti na siya. Naging makinis ang kanyang balat na dati ang kanyang balat ay baku-bako. Diba? Ngayon ay napakaganda na ni Vice. Pero hanggang saan ang gandang yan? Meron kayang bagong uusbong? At papalit sa kanyang trono? Kayo, anong iniisip nyo? Ako iniisip ko parang hindi ko na

Executive Secretary Rafael Recto. Oo, kakilala ko yung Boogie Nights doon. Boogie Nights. At parang ano, akala namin tumigil na siya. Hindi pa pala. Anyway, ang human trafficking po, wala siyang bail. Kaya malamang matagal-tagal siya sa loob. Naghihimas ng bakal. Yan. Iwasan natin yung mga illegal na bagay, ha? Kasi masakit sa friends nyo. Alam nyo, pag nababalitaan ng mga friends nyo nagkaganon, akala nyo natutuwa sila. Hindi. Talagang lungkot na lungkot din sila. Kaya try to be as good as possible, not for just your family, but also for your friends. Diba? Ang hirap kaya walang friends. Panabagong buwan na po at lahat po ng mga gusto nyong mangyari, isulat nyo na ngayon kasi gusto na. The Tito Pauliani Show on your Best Cafe Radio every night. One Radio Tabaco, One Radio.net with your Tita Pauliani is so pretty. Sure. 15 minutes before 8 o'clock.

0: Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station, One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
1: The Tita Poyana Show! Yeah! Yeah, yeah, yeah. Hola, hola, hola, hola. Ang bilis nga naman ng oras, no? Parang kahapon lang ay July. July 1. Bukas August 1 na. Kaya dapat meron na tayong mga listahan, ha? Naglista na kayo? Hindi pa? Ay nako, maglista na kayo. Kahit mental note lang. Mental note? Para naman malaman nyo kung anong gusto nyo mangyari sa August. Kasi nga, Augusto kita. Char! At syempre, malapit na rin po ang Ghost Month. Sa may ano yata yan, sa may kalagitnaan ng Agosto. Kaya marami tayong iiwas-iwasan dyan. Papaalala ko rin naman para sa inyo. Tapos sa sobrang bilis ng panahon, mamaya-maya, ayan na naman. Undas na. O eto ha, ipaalala ko sa inyo, Agosto na ngayon, di ba? Or bukas. Magsimula na kayo magtanim ng mga aster. Mga kung ano-anong bulaklak. Para naman, pwede yung ibenta yan sa darating na undas. O di kaya naman, hindi na kayo bibili. Di ba? Tsaka mag-ipon-ipon na kayo ng mga kandila pa isa-isa, padala-dalawa sa pamamalengke nyo. Pagdating ng undas, marami na kayong kandila. Ganun lang kasimple ang buhay. Pag medyo nga nagkakaroon tayo ng mga pagkukulang sa ating ekonomiya, dapat natututo tayong magdiskarte. So magtanim tayo ng bulaklak. Mga aster, madali lang naman yang itanim eh. Tapos mamumulaklak na yan by November. Harvest na yan. Pag medyo marami kayong naitanim, ay bongga, kikita pa kayo. Tapos bumili na rin kayo ng mga maliliit na mga pasu-pasu dyan para gawin ninyong flower arrangements. Pwede nyo ibenta sa halagang 100 o di kaya 150. Depende po naman sa mga flower arrangements nyo o kung anong klaseng bulaklak ang gamitin nyo. Kung tulips ang gagamitin nyo, libo-libo yan. Kasi orderin nyo pa yan abroad. May mga simpleng bulaklak lang. Like aster, tsaka siguro meron kayo makikita pa dyan mga bulaklak na sturdy. Yung iba nga kahit bugambilya tinatira na nila. Maganda din naman pag ginawa nating ano yan, flower arrangements. Try nyo rin. O di kaya naman daisy. Or kung makapagtanim pa kayo ng roses pero parang mahirap yata ang mamulaklak ang roses pag ganitong panahon. But anyway, try nyo rin. Magtanong-tanong kayo sa inyong LGU. Baka matulungan kayo kung anong klaseng mga bulaklak ang pwede nyong itanim para naman pagkakitaan o di kaya makatipid tayo pagdating ng undas. Ganun lang kasimple yon. At syempre naman, dahil after undas, syempre panahon na ng Pasko. Magsimula na rin tayo mag-ipon-ipon ng mga maliliit na mga bagay-bagay o di kaya mga ingredients na pwede nating unti-untiin pagdating naman ng December, kompleto na, di ba? Huwag mo na kayong bumili ng hamon. Saka na kayo bumili ng hamon. Or pwede rin kayong gumawa ng sarili niyong hamon. Marami na po ngayong kapararaanan para naman gumawa tayo ng or mag-DIY tayo ng ating mga pagkain, lalo na sa hamon. Madali lang pala yung gawin. Tsaga lang talaga. Alam niyo yun? Yung pagpupursige, napakalaking bagay po niyan. At pwede niyo pang pagkakitaan pag na-perfect niyo, di ba? Ako nga, ilang taon din akong pag-araw ng, o pagpasko, Eh, ako yung nagbibenta ng kalyos. Oh. Ang sipag. Siguro mga mahigit, 11 years. Oh, pag malapit ang Pasko, mga 23 pa ng Disyembre, ayan, sinisimulan ko na ang mga ingredients. Kasi masyadong maano yan eh, masyadong maraming ingredients. Nung una, parang hirap na hirap ako at pagod na pagod ako. Tapos hindi ako masyadong nasasarapan sa sarili kong luto. Pero nung mga pangatlong taon, parang wala lang. Diba? Parang, oh, ayan. Tapos meron pa ako mga assistant. Eh, marami naman ako mga assistant na joklashush. Joklashush, ah. Sila mga taga-hiwa, taga-pagpakulo. Ako na lang yung final na magluluto para alam ko na kung ano yung lasa niya. Ganun lang yun. At syempre, aksidente lang yun na naisip kong biglang maiba lang yung aming pang-ano sa Pasko. Tapos naging traditional na for almost 15 years. Medyo, yumayaman ako pag December that time. Kasi mahal. Mahal ang ano, ang kalyos. Ang isang tub, umaabot siya no, nung panahon yun, ano, mga 20 years ago. O, mga 350 na. Pag may, yung iba naman, gusto ko madao. O, sige, 500. O, diba? Eh, marami yun. Kayo din, pwede niyong gawin yan. O, di kaya naman, gumawa tayo ng mga Christmas decors. Diba? Pwede na tayo magsimulang gumawa ngayon. Diskarte lang, mga chong, mga chong. At pwede nyo rin kalkalin yung mga aparador nyo dyan, yung mga kahong-kahon na hindi nyo pinapansin. Tingnan ninyo. Baka meron kayo mga bagay-bagay dyan na pwede nyo itapon, ibenta o ipamigay. Dahil wala pong puwang sa ating buhay na mag-ipon tayo ng mga gamit na hindi naman natin pinag o ginagamit. Diba? Kung wala na siyang silbi sa buhay natin, di ibenta, ipamigay o itapon para medyo gumaan-gaan ang buhay natin. Ganun lang yun. Pagdating ng Christmas, di malinis-linis ang bahay natin. Tapos, okay na. Kasi diba, pag New Year, kailangan talaga nating ayusin, linisin ang ating mga tahanan. Di wala na tayong problema. Dahil ginawa na natin earlier, yan ang tinatawag nating anticipation. We anticipate the situation. Para pagdating ng panahon, hayahay na lang ang buhay. Hindi na tayo nagkukumahog. Kailangan talaga tayong may foresight at medyo yung sinasabi nilang, ang advance mag-isip, tama po yan. Maganda yung mga advance na mag-isip. Dahil pagdating ng pagkakataon na talagang kakailanganin na, nandyan na. Diba? Hindi mo nakakanam. Nasa niyo. Wala na yung ganyan. Ano yun eh, nakaka-stress yung ganyan eh. Wala na kayong stress, hayahay lang. Pagdating ng Pasko, madatong ka na, kumita ka na. Dahil dumiskarte ka eh. Or di kaya ng pagdating ng undas, nandun ka lang sa harap ng ng simenteryo. Malay mo, doon mo mahanap si forever. Alam nyo ba, maraming kwentong ganyan. Saan mo nahanap ang forever mo? Sa simenteryo. Undas noon, umuulan-ulan. Nagkatinginan kami. Nagkakindatan. Nagbalita ng number. Nag-chat, nag-add sa Facebook. Naging kami. Happy na ako ngayon. Ganun. So, pag medyo pala binabalikan niyo yung inyong nakaraan, para kayong minumulto. Parang ganun na rin. Kasi syempre, sa simenteryo kami nagkakilala. Balo siya, balo rin ako. Kaya, bagay kami. At syempre, huwag niyong kalimutan ang iyong mga inaanak. Ninang. Ninang. Nawawala si Nina. Pwede bang manawagan ako? Sige, manawagan ka. Kung nasaan ka man, Ninang. magparamdam ka nang. Eh, di ba masyadong maaga pa? Magkagusto pa lang, itinatawagan mo lang ninang mo? Eh, kasi malilimutin yung ninang ko.
2: Kainoy?
1: O, yung mga ninang ha, at mga ninong, maghunos-dili naman kayo. Huwag niyong kalimutan ang iyong responsibilidad sa inyong mga inanak.
3: Sure!
4: The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita. Yes. 11 minutes after 8 o'clock.

0: listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na, Bicolandia.
2: Ito ang pinakabago.
3: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang for sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee and Best Cafe Black. Heto, ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 plus powdered drink mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
6: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, lalandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
5: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
7: Kalusugan Alert!
8: Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
9: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Ligas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
8: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
10: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
11: The Tita Puliana Show.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap One, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
9: Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
10: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
11: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
12: Still available.
13: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
14: Best Cafe Black.
15: Also available.
16: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
17: 12 pesos lang per sachet.
18: Ang init!
19: Patata!
18: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
19: Patata!
18: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
19: Patata!
18: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
19: Batata!
18: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata gel juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
19: Batata!
18: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
19: Batata!
18: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
19: Batata!
20: Isang patunay na ang Cusai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
21: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Cusai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Cusai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
20: Yan ang Cusai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
22: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Vitamin Soap with glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder regular and scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent... deodorant alternative and can treat fungal infection and other skin problems. High quality na sa murang halaga.
12: Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
13: Handa ang pampamilya. Breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
14: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon.
15: Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon.
14: Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
17: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha?
23: The Tita Puliana Show!
24: Oh, ha? Tawa kayo ng tawa dyan, alas 8:34 na. Ang oras dito sa The Tita Pollyanna Show. E dyan sa inyo, ano oras na? Oras na para magpunas-punas. Maghanda na ang mga muskitero. Muskitero? Oh, masarap pa rin matulog sa muskitero. Yung ating mga banig dyan, ilatag na. Para naman maya-maya eh. Yes, forever po niya itong kaibanan sa The Tita Pollyanna Show, ang Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh products, Rejuvian products, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabo, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata products, Dazzlin Whip Soap, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Kiande, and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores, at sa lahat ng mga pamilyang bayan, region-wide. Muchas gracias, Romeld's Dorothy Marketing. 21 years na. The Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Qsai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan salamat, Gems Products. At siempre, in the city of true love, sarong lugar sana po para sa satuyang me time, as in self-pampering. Yan po naman ang Pink Spa. Ang Pink Spa niya po dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahita, Baco City. Saan pang sana iyan, Kanamanda Coffee Hospital. Open every day starting at 9 o'clock in the morning. Pasyal na lang po tayo sa kanilang Facebook page, Pink Spa. O di kaya magduman sa kita, hanapo niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Mabalos po, Pink Spa. Well, I just really hope that you had a wonderful time with your Tita, who's not so pretty, on a fantastic Friday night. And you can't get away from your Tita every day from Mondays till Fridays at 6 o'clock in the evening. Sana po naman nakapag-almusal na yung hindi nakapag-hapunan. Ang gulo, no? Hindi, pero naman kasing ano, all day almusal. Ano ba? Eto naman po yung lingkod. Bako masyadong magayon nun, pero mahamutol. Gurang na, pero may halang pa. Tita Pollyanna nag-iiwan ng mga salitang kung maganda ka, sana pwede kang isanla.
0: Pero hindi pwede.

0: The One Radio News FM. Tinduguna, Bicolandia.
1: Ang init!
2: Patata!
1: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
2: Patata!
1: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
2: Patata!
1: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
2: Batata!
1: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
2: Batata!
1: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
2: Batata!
1: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
2: Batata!
3: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah!
4: No problem, honey! Kayang-kaya ko yan!
3: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalaundry ko na lang.
3: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
3: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
5: Available in all supermarkets near you.
6: Good news mga kapit bahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
7: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
8: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
6: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din.
4: Maraming salamat po.
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Barato na, healthy pa.
7: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
8: Ako si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hama kumpara sa ibang Hairy Group Shampoo.
9: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores.
0: Evenings on One Radio.

0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. Email responsiblegaming@pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Evenings on One Radio.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
4: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na ang healthy bun.
5: Bibili sa mga pharmacy. Grocery supermarket sa inyong lugar.
6: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
7: Evenings on One. On One.

0: Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
1: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
2: Evenings on One Radio.

0: Bataco City's Team Dugun
1: na radio station.
2: One radio.
0: One radio. One radio. 91.3 News FM.
3: Paramila ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para ito na, healthy pa.
5: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.

0: Erba.
1: Ako po si ano Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Saro ka pong nurse?
1: Baka medtech.
2: Medtech po.
1: Eh, po. Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahil ako pipapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule, malaw na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
2: Maghapon ka na kanil.
1: Maghapon ako trabaho, dahil ako pipapagal talaga. Maski digde, so malugdod kang mga masitas. Maanin na ako din sa laugkang harong.
2: Pati sa trabaho.
1: Pati sa trabaho. Hindi ako pipapagal. Maghapon niya. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
3: Kidney Stone. Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood. Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia. Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes. Mag-Boss Herbal Capsule.
4: Evenings on One. On One Radio.

0: radio station.
1: One radio.
0: One radio.
1: 91.3 News FM.
0: Indugo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
3: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
1: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Evenings on One Radio.

0: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
1: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
0: Eh, paano yan, honey? Di ba mayo?
1: Sige, papal...
0: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
1: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Detergent Liquid Soap and SureSoft.
0: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian. Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
2: Available in all supermarkets near you.

0: Baco City Bakery and Coffee Shop. For advance orders, 0927-214-6178.
1: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M. Isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
2: Sa panahon ngayon, ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo, ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga heto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng administration ang mga ganyang claims. Suriti kung po TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa lingkod o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas estrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawad at musyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
1: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happy. If you want to experience luxury and relaxation, it's a must. Hotel Fina. It's Tabaco City's finest hotel with a broad range of amenities and exemplary services. You can never run out of ideas to relax in this place. It allows you to experience the traditional warm hospitality of Bicolanos with approachable staff and tailored guest services. Treat yourself and get pampered at the first ever luxury hotel in the City of Love. Book now through their Facebook page or contact 0915-405-8885.

0: No segregation, no collection.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong.

0: Sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alaga at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.

One Radio News FM. One News Voice. One Mission. One Station. One Radio News. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. Sumada sa ulo, katripunan kan mga darakulang storya sa bilog na sarong simana. Mga istorya nasyonal asin ibang parte kan kinaban. Warang papalampason asin patas na analisaron. Mataong tuyaw sa mga nagkukulang. Umaw sa mga may nagiginibuhan. Mapupurutan din mga dagdag karaman asin may bangot na urugmahan. Ini ang sumada sa ulo. Sarong oras igawang kabanga na su sa impormasyon. Sumada sa uno. Uni na ang Saint Man.

Oy, good morning, mata na. Aga na. Good morning. Bangun. Good morning, good morning. Ngising, ngising, ngising, ngising. Fall down in Sabado. Agosto unaw. 2026. Eh, Agosto na, ha? Agosto na. Nem. Tumbado na naman su Julio. Alas, pili man pa rin ako magprograman. Lahiluhay, sanaan, tunada, mga tuga. Ano, rimata ka mo? Arong nakita kayo sa God matapos ang programa. Good morning. Ako sa kabusyado mga paraanta may mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata Muklata mata na muklata mata na muklata mata na muklata mata na muklata mata na muklata mata na muklata mata na muklata mata na muklata mata na muklata mata na muklata mata na muklata mata na muklata mata na muklata mata na muklata mata na muklata mata na muklata mata na muklata mata na muklata mata na muklata mata na muklata mata na muklata mata na muklata mata na muklata mata na muklata mata na muklata mata na muklata mata na muklata mata na si Daddy Loix dyan sa Technical Department Luzon, Zon, Bornasal. Si Daddy Loix at Bordeaux Tabi sa Good Kita alas 6.45 kunya na pag good morning. Pero siyempre, mga tugang mga manoy, imanay. Antes tabikan mga barata, mga impormasyon ngunya na pagkaaga, siyempre, arog kandati. Sararo sa nabay kita na mga jeep ngunya na pagkamorning. Sabayan nindo ako ngunya na pagkaaga, tabi iyo. Sabay na, manoy, manay, mga radyik mo na kita.

Lord God, salamat po sa panibagong aldaw, panibagong buhay na pigtaw mo po sa samuyang unyan. Kung bakit na kami po, Lord, nagpapasalamat. Liwat mino naman po na mamamatean ang kagayunan kan buhay, didi po sa ibabaw kan kinamuhay. At ang ibinubulong ng iyong puso. Igo kami po, Lord God, din mga kababayan na yaon ngunyan po sa ospital, nagpapabulong, nagpaparahay, dahilan po sa mga kamatean na sa ina pong pigdadara sa oras pong ini. Igwaman po kami kay mga katugangan nayaw lang sa harong, nagpapabulong, nagtsatsaga sa paagi po kan mga herbal na mga medisina. Lord, haprosaman tabi ang sa indang lawas na makabalik tabi ang dati nindang kusog kasi may pagpadagos kiraray an sa indang misyon digdi po sa ibabaw kan kinabahan. Anuman po, Lord God, ang samuyang mga pagkakasala na nagiribuhan, hindi po sa ibabaw kang kinaban, Lord, patawad tabi. Salamat man po, Lord God, sa mga biyaya na samuyang nare-receive sa oral daw. Salamat, Lord God, sa panibagong aldaw na ini. Rayo mo po lugod kami sa anuman na peligro. Asin sa anuman na mga mararaot na gibo. Salamat, Lord. Thank you, Lord.

Amen. Tandaan mo na ang buhay mo ay mayroong halaga sa Kanya. Okay? Kaya padagos lang tabi kita kan buhay di sa imabaw kang kinabang. Bait sana. Tala 5-8 na nin pagka morning. Pa-share pa-like naman tabi ka sa tuyang programa. Live na kita sa paagi po kan Facebook page kan One Radio. Ampo, ampo, ampo, mga manoy, mga manay. Yan sa Merkado Publiko kan siyudad ng tunay na pagkamot. How are you Saturday? Kumusta ang buhay? Kumusta ang hanap buhay? Sa masira, sa makarne, sa matina pa, sa mabadi pa, sa matuyo pa. Nyao na supandisal. Pandisal. Tipisilon kaya rotrohon sa lohoy. Badman dalaganan. Tama na ang karatipla. Ropropining kaping natural, kaping herbal. Sarupa. Kung kamo man sa natabi mahilig sa kape, mga manoy, manay, uy, kung matiba yung kama sa nasa kape oral daw, pigre-recommender ko tabi si imo, kung man kape ka man sana, digdi ka na sa best kape tabi. Porting maray ang siram. Baka na. Ay, igwa kayo ng apat na klase kan best kape tabi. So best kape black, ito para sa mga mag-agom na igwanin balak. So best kape dugon ay baka na ito man ang gadbiyo nagkukuri. So best kape original. Anti-group-group ko ngunyan tabi. So best kape 6-in-1. Healthy ka na, sexy ka pa. Kaya fight na, oh. Mababa kalindo tabi iyan sa mga butika sin sa mga supermarket nationwide. Good morning, good fight na! Good morning. Labo-labo na kita mga manoy, imanay!

Telepon ta sa mga may birthday ko niyan. Di pa nagluwas digdi sa may mga birthday. Sa Consul cellphone, di taod-taod na sana. Sir Joy Nabilian, maray na pag, good morning.

0: Thank you, Lord, sa panibagong aga at sa pagpukaw sa Samuya Gabos. Good morning, Sir Ed. Shoutout po, Sir Ed. Igdi sa Santo Cristo, Punok 5, always tindugon. Salamat po. God bless po. Sa Gabos, Rose of Santo Cristo. Good morning, Rose. Ano na, sa ina kita, paita kita, tasayang ka na oras. Tama na ngayon, tabi si Red, and sa imong pataratara, magbarita ka na ngayon, taariglado na ang kinabang. Unay ko na ang telegrama, Marina, pagka-morning, tabi si Mo, Wilbert Pitadora, Nicanor Bilaos, kay Wilma Poliero Credoro, kay Eva Boticario, Josirito Bola, Marina Sakayan, good morning, Grace Belenso, kay Sonia Safranca Coronesa, Marina, pagka-morning, kay Bert Bio, good morning, tabi, Estrella Bismonte Arcos, Ariel Binalia Buban, kay Kindi Bonampus Doctor, good morning. Oy, Ma'am Nelfa Bandi Salvachera, good morning, tabi, Ma'am Nelfa. Good morning, good morning. Mike Ibs Plana, good morning. Rina agada, tabi, sa mga taga-Manilipot, buda taga Santo Domingo, sabi po ni Ma'am Nelfa Salvachera. Good morning, Ma'am. Kumusta na, Ma'am? Good morning, Sir Ed. Pa-shoutout po sa agom kong mahiguson mag-ipos pagkaaga kay Michael at sa bunso ko na si Ace na mata na naman. Nagdadangog na po kami. Masurtihon man ka mo pag kaigo ka mo ning mister na nag-iipos ning amayon. Aday, napakaswerte na mga ganyang mga babae sa ibabaw ng earth. May taga-ipos. O, tama na ngayon, Tabil. O, sige. Dating na kita sa gulat-ulat panahon. Ang kamugtakan kan sa tuyang panahon natud po yan sa Sendokan Best Kapi 18-1, Best Kapi Gold, Best Kapi Black, Best Kapi Green 6-in-1 with Herbal Mix. Gabos tabi iyan mababa kalindo sa mga butika sin sa mga supermarket nationwide. Sabi-tabi kan pag-asa. Padagos sa nakaka-apekto ang low pressure area sa kamugtangan kang panahon sa nasyon na binabantayan kang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA sa loob kang Philippine Area of Responsibility o PAR. Sigun sa PAGASA, ang trap kan extension kan LPA, iyon magkakausan ni madampog na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-uuran na sin pagkikilat pagdadalugdog sa may parte kan Visayas, Mindanao, Bicol Region, Laguna, asin sa Marinduque, sa Laucan, Masunod, 24 oras. Mientras tanto, Metro Manila, asin iba pang party kan Luzon, makaka-experahen siya man ni madampog. Sagkot sa mas madampog ng kalangitan na may posibilidad niin kalat-kalat ng mga pag-uran or thunderstorm na kausap po yan kan localized thunderstorms. Pinag-abisuan kan pag-asa mga residente sa mga apektadong lugar na maging alerto sa posibleng flash flood asin landslide. Lalo na kung makaka-experyensya rin katamtaman sagkod sa makusog ng mga pag-urana asin ang matinding pag-iikilat pagdadalugdog. Masalo la stress din hapon kan Biyernes, nahiling po ang LPA sa distansyang 965 km sa sirangan Timog Sirangan kan Luzon. Maski nasa loob na ini kan PAR, sinabi kan PAGASA na hababa ang chance sa kaini na maging sarong tropical cyclone sa loob kan masunod na 24 oras. Mientras tanto, unay po sa pinakang update na pinagpaluwas kan PAGASA kasubago pong alas 4. Base po sa PAGASA, alas 3 kasubagong magumagahon ang low pressure area, pinagkakarkulutabi base sa available data, yaw na sa 960 km east kan southeastern Luzon. Sa coordinates tabi na 14.8 degrees north, 130.6 degrees east. Dahilan po kan trap kan low pressure area ang Bicol Region, Eastern Visayas, Central Visayas, Quezon, pati na po ang Marinduque. Magiging madampog ang kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-uuran. Localized thunderstorm ang nakakaapektar tabi sa Metro Manila asin sa natatanang parte kan sa tuyang nasyon. Yan po ang sabi kan PAGASA. May PAGASA pa ba? Nagatudan sa oras na alas 5.15 ng pagka-morning. Ipos-ipos, room saan naman ay? Ang dapat na room saan? Room saan na? Good morning, good... Subahaw ni Manoy! Magsanlag na, tayo na. Good morning, good morning. Sabi pa kan PAGASA sa pinagpaluwas po nindang Thunderstorm Advisory kasabagong alas 4. Pagkaka-experyensya tabi ni moderato sagkod sa konminsan iguan ng mga makukusog na mga paguran may kikilat asin makusog na paros at may experyensyan sa may parte kan Northern Samar Katanduane sakop ang Karamuran asin San Andres Camarinesur na sakop man tabi ang Karamuan presentasyon Garche Torena Lagunoy San Jose Sangay Tigao na sinanggua na pwedeng magdurar ninsaro sagkod sa duwang oras Pareong kamugtakan kampanon man ang may experiensyon pa sa ibang parte kan Katanduanes sa Arugan Bato, Baran, sa Gigmoto, Biraca, San Miguel, Viga, Panganiban, Bagamanoka, Pandan. Siring man sa Northern Samar na pwede man na maghaloy ni Saro sa kutsadawang oras. Sigun po yan sa pag-asa. Good morning, good morning. Na gatod sa oras na alas 5.17 ng pagkamorning, ang labulabong mga bareta, mga impormasyon, mga katindugon. Dahil siya natabi mahaloy. Pagkatapos sa natabi ka sa tuyang mga trutinigrama na pigpapadara ka sa tuyang mga kababayan. Kaya pagkusugasan ang radyo. Ay, tabasahan ko ngayon yung tamasupog man kan mga nakatutok ko niya na pagka-morning. Sayang kan sa inda ngayang panahon. Dahil mo lamang ngayang kami natitino. Good morning ko na kay Josephine Bio, kay Jelsa Martinez, sa Karin Ligaya. Diyan sa Saudi Arabia with love. Oy, good morning Karin Ligaya diyan sa Saudi Arabia. Ingat ka diyan kabayan. Rizal de Estrella, good morning. Randy, maray na pagka-morning man diyan sa Palawan. Iugun mo ini. Ang mga paraan tabay ta, igo sa Saudi, may Palawan. Hain pa ini, mga taga-sain pa niya o hindi. Maray na agatabi si Red, pa-shoutout sa agom kong Sibon. Amay man ka mo ha. Bilos Rivero na amay ka mo magmata. Nagano ka mo ta, amay yun ka mo. Naghingwa ka mo na maabot so ayuda ano ayuda na para duman sa mga bados joke lang good morning kay Leo Hanna marina pag good morning dyan sa Comun Malinao Porok 3 kay Alma Vides good morning pa shoutout sa mga amigo ko yun yaon sa Tabaco City salamat tabi watching from Palawan sabi po ni Randy Nora Apirin good morning kay April Eunice Barameda marina pag good morning sa Barasigan Bakery oh Hato ni lamang kipan ni Saldigde. Ay, may bit-bit na pala si Sir Manny. Kay Josephine Abiquillo, good morning. Kay Jerry Cruz, good morning. Kay Maritis Ala, good morning. Maricel Meliaris, good morning. Nakakumpataratara, ubus siya. Taod-taod ang iba pa, pati mga bareta, kay Itabi Magsawa. Pakusogan mga radyo tala, synchronization webinar.
1: Imagine this. The juicy sweetness of watermelon, the calming scent of lavender, the crisp freshness of green apple, and the delicate aroma of cherry blossoms. Now imagine all that in a hand wash. Introducing the new LCC Essentials Liquid Hand Soap Collection, a refreshing escape in every pump, leaving your hands clean, fresh, and beautifully scented. As an introductory price, especially for you, get two for only $179 only. Available across all LCC Essentials branches. Freshness you can smell, cleanliness you can feel. That's the LCC Essentials Liquid Hand Soap difference. Grab yours now.
2: Di raw kayang makipagsabayan. Di raw kayang lagpasan. Di raw kakayanin. Pero hindi ako susuko. Di magpapatinag sa sakit dahil kaya kong makipagsabayan. Kaya kong lagpasan. Anumang sakit ng katawan, makakayanan. Fast Relax. Ang bahala dyan. Huwag lang susuko. Turn pain into power. Fast Relax. Ora mismo.
3: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
5: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
4: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalaundry ko na lang.
4: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
4: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
6: Available in all supermarkets near you.

0: Anywhere Trading. Makukuha sa Santillan Street, Kinale, Tabaco City with contact number 0927-813-0353.
1: Nakilala ang Bicol na isang motolite country. Pero saan kaya ako bibili ng baratong tanyag na bateryang ito na? Ika nga sa advertisement ay convincing at pangmatagalan.
2: Come to where the motolite is. Come to Daliwawa Enterprises, Karangahan Boulevard, Tabaco City, with parking access pretty easy. Daliwawa Enterprises, an auto supply, established since 1992 for you to buy like spare parts, batteries, and also tires for a very reasonable price. Daliwawa Enterprises has polite technicians who help and serve you of your wants. And for every item you purchase, they always say thank you as extra change. So, come to Daliwawa Enterprises. If there is dawn, there is hope. Daliwawa ay pag-asa. Pag-asa mo'y Daliwawa.
1: Oh yeah, come on, let's go on the road again.
3: On the road again.
4: After a long day of enjoying the scenic attractions in Tabaco, JJ Mid-City Inn would like nothing more than to complete your experience by providing you with the most comfortable stay that you deserve. At JJ Mid-City Inn, they treat you like family members and visitors for hundreds of years. Come in as guests, leave as family, then reunite as family when you come back. Experience Bicol the best way you can with JJ Mid-City Inn. Book now through their Facebook page or contact 0915-898-9055.
5: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba. Mylin Enterprises. Mylin Enterprises. The fire fighting exponent. Mylin Enterprises. Dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises. Tatagpuan sa 897 Rosales Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin Enterprises with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor, Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the firefighting exponent.
6: Local news.
7: Alas 5.25 na tabi din pagkaaga. Padagos kita ka mga detalyes kan mga barata ngunya na pagkaaga. Inutuntan detalyes kan mga barata sa lado lokal na hatod Mangirari sa Saindo kan Best Kapi 8-in-1. Best Kapi Gold, Best Kapi Black, kasin and Best Kapi Green 6-in-1 with Herbal Mix.
8: Good morning!
7: Mababakal tabi din yan sa mga butika, kasin sa mga supermarket nationwide. Inako ni Barangay Kagawal Gerald Binalia kan Barangay San Roque, Tabaco City na nagkulang siya sa iyang trabaho matapos na day mag-atindir ning 66 na beses sa plug ceremony kan barangay. Alagad, pigtaw na doon niya na kausa ini kan subuot pa uro otro na pagpapasupog sa iya kan sa indang punong barangay. Sinabi ni Binalia na inako niya ang desisyon kan sanggunian panglungsod kan Tabaco City na nagsuspende sa iya ning sarong bulan asin sarong aldaw ning warang sweldo matapos na mapatunayang igwa ning pagbalgar sa administratibo. Sinagbaba o kaya ibinaba ang desisyon na simple neglect of duty. Nagugat ang reklamo kan ipiga file ni Barangay Kapitan Elias Toto Bobilis Jr. Katakot kan subot na para otro na da ipag-atender ni Inda Binalia asin tulupang mga kagawad sa saindang simanal na flag raising ceremony. Sinabi kay ni na masunod siya sa naging desisyon kan sanggunian panglungsod asin tatapuson ang sa iyang termino. Mientras tanto, May gutman na pignigran ni Kapitan Bubilis ang aligasyon ni Binalya. Sigon kay Kapitan Bubilis, parte sa nainikan sa iyang trabaho bilang punong barangay ang pagsimbag sa mga aligasyon na pinagagapusa sa iya asin bako ini personal na pagpapasupog. Sinabi pa kan Kapitan na nagkonsulta na siya sa iyang abogado asin nagsasabing nauuyon subuot sa iyang trabaho ang pag-call out kay Binalya sa flag ceremony. Pinagtaonan doon niya na si Binalya ang nagpasupok sa saya matapos subot siyang mudahon mantang nagtataram sa sarong flag ceremony. An insidente subot na kuanan pa sa paagi kan CCTV kan barangay. Bako man subot, rasonable ang ipag-atender ni Binalya sa flag raising ceremony sa Lognin halos 2 taon. Kasabay man na pinagsuspender sinda barangay kagawad Mark Anthony Balingbing, Rodel Bonaobra, asin si Jonathan Broquesa. Ibinasura man kan sanggunian panglungsod ang reklamong misconduct in office asin conduct prejudicial to the best interest of the service laban sa 4 na mga respondent ilan sa kakulangan nin magkakanigong ebidensya. Kaya manoy, manay, mag-aratinder ka mo kang flag raising ceremony, ta delikado. Kaya mag-aratinder. Good morning. Buda tangani matapos na ang problema dyan sa barangay kan San Roque. Dapat talaga dyan iguan ang kimay magpahunod. Sagot sa warakin nagpapahunod dyan sa San Roque. Ay, nako po. Kayo na ang pinakang sikat na barangay sa buong Earth. Kayo na ang pinakang sikat na barangay sa buong Earth. Good morning sa mga taga San Roque, Cap Toto. Good morning. Good morning, Tabi Wad, Cheryl Binalya Wad. Good morning, Wad. Maray kayong mga taga, mga barangay official dyan sa San Roque. Ano? Ipamibi ta di. Baya isa na ta sa aga, ta ipamiribi ko do yan sa aga. Na hapursunan mga puso kan mga iyan. Tawananing kalinawaning pag-iisip ade. Mahiling tabaga na nagkakaurugos ng mga barangay official dyan sa San Roque. Ano? Paragpakan gayon kita rin.
3: Hindi po, sendong kapitan.
7: Ah, nyan. Ano ka?
3: Po, sendong kapitan.
7: Iyan sana. Good morning. Sige na ng pag-irumdom. Ang tamang oras, alas 5:29 na po nin pagka-morning. Dara-diretso lang kita sa iba pang detalyas kan sa tuya mga barata sa lado lokal. Ang masunod na barata atun po sa sendo kan Best Camp sa Mineral Food Supplement. Lawas tabi nin tao, nangangaypuan po yan ng mga minerals kaya ugaliw ng katabi ang pag-inom ni Sarosan ng kapsula kan Best Camp sa Mineral Food Supplement. Ngani na makali kay kita sa posibleng kahilangan. Piglino kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology na nasa Alert Level 3 man girare ang bulkan Mayon sa imong kanaobserbaran ang pagbaba kan mga parametro. Sigon kay PBOX Mayon Volcano Observatory Supervising Science Research Specialist Dr. Paul Carson Alanis. Nasa presente, nakabandera giraray ang alert level number 3 sa palibot kan vulkan. Nakapag-record man ng siyam na volcanic earthquakes asin 5 rockfall events sa Adayon Volcano Monitoring Team. Kung siya naobserbaran ang pagbaba kumpara ka nakalilis na si Manam. Alaga tinawanan doon ka na pisyal na nasa alert level 3 man giraray, inihuli ta nagtitinir na halangkaw ang ibang parametro. Kung siya haros nasa 2,000 tonelada ka na sopre ang nairehistro. Sinabi pa ni Alanis na ang pagiging abnormal kan mayon lagpasan ng haros sa 200 na aldaw. Alagad ang pagiging silensyo nagahalus pa sa nainining perang aldaw. Kaya may gutmang girare ang patanid ka na hensya, nalikayan ang paglaog sa 6-kilometer permanent danger zone. Sa ganyan, pigahalat paninda ang padagos sa pagbaba kan mga parametro tanganin na maibaba man ang level kaini. In kaso dagos ang magbaba ang mga parametro kan Bulkan Mayon, posible nang ipautob ang decampment as imposible nang makabalik ang mga residente sa laog kan 6-kilometer permanent danger zone. Ngunyan databi, daingo na. Daingo na mag-aprita, tadelikado, tiba at tubigla na naman na magsulwak. Magsulwak ning labaan mayon, magkaburukag na naman ang kinabahan. Kaya halat-halat lang tabi kan mga abiso ha, mga manoy, mga manay. Dai makasibot. Alas 5:31 na po nin pagka-morning. Tinawanan nin pag-midbeat kan Department of Science and Technology Bicol and Project Stewardship Award, uli kan matibay na implementasyon kan Tech Grow o Technology Transfer and Entrepreneurship Collaboration and Harmonization of Growing Regional Opportunities on World Creation Project and Bicol Region. Sigon kay DOC Bicol Project Leader Engineer Leo Agustin Lavella, ang Tech Grow nag-aaram sa mga teknolohiya na nag-ibo sa paagikan research sa output technologies na pirminghali sa mga institusyon, universidad, asin sa kolehiyo na piglilipat sa commercialization. Nakatabang anaw na bitan mga teknolohiya sa komunidad asin nakapagta-owning commercialization opportunity o kaya job creation. Anaon ang bitan ng award bako sa nahulikan esforsos kan Bicol Region kundi magin hulikan stakeholders siring kan local universities and colleges magin kan research and development institutes katakod kini kinaugmakan ahensya an onra ulisa nagresulta an sa indang mga inisyatiba. Good morning, good morning. Alas 5:32 nin pagka morning.
6: Pabili po.
8: Ano po yun?
6: Pabili po ng supplement.
8: Supplement? Wala po kaming ganon. Vitamins lang for immunity.
6: Ha? Sa panahon ngayon, hindi lang for immunity ang kailangan. Dapat may antiviral dahil virus ang nilalabanan natin.
8: Ah, alam ko na. Antiviral ba ka mo? Ito ang TDA o Pauti Arco Capsule with antiviral quercetin. But wait, hindi lang pang-immunity at antiviral dahil higit ng 40 years na nagbibigay proteksyon at depensa laban sa mga sakit ang Pauti Arco Capsule. Ito rin ay mabisa at nakakatulong sa mga chronic at lifestyle diseases tulad ng high blood pressure, diabetes, heart disease, kidney failure at cancer.
6: Yan. Perfect for immunity, plus may antiviral property.
8: Uulitin ko ha, lahat ng mga nakamamatay na sakit ay dapat iwasan sa pamamagitan ng healthy diet, exercise, healthy lifestyle at higit sa lahat ay ang tamang pag-inom ng daily supplement tulad ng Pauti Arco Capsule na may duble protection sa ating katawan para iwas sakit, iwas virus, iwas gastos. Pauti Arco Capsule, protection, defense against diseases and viruses everyday ng PDA Capsule para everyday healthy gastos.
6: Magkano ba yung Pauti Arco?
8: Ay, ito, 15 pesos lang SRP po yan.
6: Oh, tamang-tama. 7.50 ang pera ko. Hatiin mo na lang.
8: Capsule hahatiin. Yung pandemya, dapat may katuwang ka. Hindi lang for immunity, dapat merong antiviral property tulad ng PDA o Pauti Arco Capsule with antiviral quercetin para iwas sakit, iwas virus. Ganon, nakakaloka!
9: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marine Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generators, tumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita. Mga ka-rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong dekalidad ang bawat piyesa at servisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading para sa matibay na serbisyo, performance, at pormang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
10: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
4: Your go-to place for events, staycations, and fun is at Facade Hotel. Facade by Hotel Fina is located at the heart of Tabaco City. So you have access to the business areas, banks, restaurants, shopping malls, and more. Experience real exquisiteness and feel the warmth of the polite and well-mannered staff. Facade also offers a selection of top-class facilities such as car park, shuttle service, airport transfer, tours, elevator, Wi-Fi internet connections, fashion hall and restaurant, as well as laundry and iron service. Treat yourself to your comfort home away from home, right at the heart of Albay. Book now through their Facebook page or contact 0915-416-6604.
11: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss, Herbal Capsule. Pinagsama-samang panapa, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapartiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
4: Heads up sa Gabos, mag-aki o gurang man, ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras, ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaaputan, manungod sa sa indang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
9: Marhay na bareta. Sa St. Anthony Infirmary, pag four-piece member o PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapakonfine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo kang St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
12: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
13: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
14: At sinong kulabot?
15: Fesh, hindi ako.
14: Makidistro.
15: Ferong walat.
16: At parang batang-bata
15: dahil sa ERA.
17: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
18: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
19: Ako si Salvador.
20: Sa gabi ay
21: si Salvi na.
22: Malatyos, ang ganda.
21: Dahil sa ERA.
18: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
23: Local News.

5:40 ay oro na po rin pagkaaga. Ang oras na yan, hatod po sa sendo kan best juice 10 in 1 plus 1 health drink. Kung kamutabi mapabalon, nin juice. Sa mga akin nindo sa kada best na naglalaog sa indang eskwelahan, mga nanay, tia, mami, aba, pasiguro na. Duman ka sa juice na masustansya, best juice 10 in 1 plus 1 health drink. Mababakal sa mga butika nationwide. Good morning, good morning, good morning. Katawang taman sa programang ni Antabina si Store. Kung kamutabi gusto magnegosyo, naghahanap ka muna ng partner sa mga sari-sari store sa barangay. Pinagre-recommendar ka ang programang ni Antabina si Store sa ground floor Cantabaco City Public Market. Diyan natabi ka mo magsaod. Pwelo diyan magsaod. Gabo sa kaipuhan mo sa pagpaparambong kan sa imong tindahan sa barangay. Kompleto Ricardo's dyan. Good morning. Dyan ka na magbakal sa Tabina si Store sa ground floor Cantabaco City Public Market. Good morning. Iyan tabi pinamamahalaan kan mahiguso na magagom. Mr. and Mrs. Rocky and Yoli Tabinas. Ay, good morning, si Rocky. Good morning. Ma'am Yoli, good morning. Buda sa mga mahiguson mo dyan na mga staff, pari na pagka-morning tabi. Good morning, good morning. Pahit kita, mga katindugon ka mga detalyes kan mga barata sa lado lokal. An masunod na barata, atod man sa indukan. Ronnie Bio Barsaga Flower Shop, basta burak na pang regalo, dapat Ronnie Bio Barsaga Flower Shop ka magpag-ibo. Maurag dyan magkunti-kunti nin burak na pang regalo, si Mr. Ronnie Bio Barsaga. Daw anong special na okasyon, arukan birthday, mansary, weeksary, anniversary, basta burak tabi na pang regalo, dyan ka magpag-ibo sa Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. And Ronnie Bio Barsaga Flower Shop, yaw niyan dyan sa Proctos kan Divino Rostro. Tama tabi sa inong nadadangog, dyan po sa may Divino Rostro. Bilog na pinag-orgulyo na nagtapos ang duwang persons deprived of liberty gikan sa Pulanggi District Jail. Tangan inaakuunan sa mga diploma sa ginibo na 17th A&E Elementary Graduation as in ang 6th A&E Junior High School Moving Up Ceremony sa Pulanggi South Gymnasium Grounds. Bitbit ang temang Pilipinong nagsipagtapos handang mamuno ng may kakayahan at mabuting pagkatao. Sigon sa Pulanggi District Jail, naging matrayumpo ang pag-escort kan mga tauhan kang Pulanggi District Jail sa lindong kampamamayon ni Acting Warden Jail Senior Inspector Jaime O. Cedeño Jr. Katuwang si Jail Officer 1 JCR Resayaga kan na nagserbing ALSA Instructional Manager kan duwang lalaking PDL na formal na nakasabay sa 144 ng iba pang mga estudyante kan Alternative Learning System o ALSA. Alis sa North as in sa South District. Sa tabang as in dedikasyon kan DepEd officials sa ALS faculty na pinamamayuhan ni Binar Cuevas as in kan lokal na gobyerno kan Pulanggi nagtao sa mga kwalipikadong PDL ang pagkakataon na makapagtapos sa pag-eskwela bilang parte ng padagos na rehabilitasyon as in paghubog sa senang pagkatao mantang nasa laogan pasilidad. Sa ngunyan bakos na diploma ang naresibi ka naon ang bitan ng PDL kundi ONRA kan Resilient Learners Award bilang pagmidbid sa saindang makusog na kamauta na magbago. Asin ang magsika pa para sa mas marhay na puturo. Oy, congratulations ha sa mga PDL na padagos po mga katindugo na nakikipagsampalaran man ano sa laogan kulungan. Maski nakakulong pero hindi hadlang yung mga pangarap. Di ba? Para magkapagtapos mga katindugon sa paagi kan ALS. Alas 5:45 na po nin pagka-morning. Formal na minibid kan City Government of Ligao sa paagi kan City Planning and Development Office ang mga nanggana sa awarding of 2025 Gender and Development Best Performing Barangays. An onra na ini may obhetong pakusugon ang pamamayukan mga barangay sa paagi ni kan pagtataguyod sa makabuluhan na partisipasyon ka mga kababaihan asin kan marginalized sectors pati naman ang papalakop kan mga God priorities sa sendang local planning and budgeting.
Sigon sa City Government of Ligao, nanginot as sinakaresibinin 5,000 pesos para sa inutong pwesto at mga barangay Kantastans, Umauma, Balanaka, Mantang, at Pandua as inang pantulong pwesto man na asungkit kan mga barangay Kantuburan, Abelia, Baligang, Basaga, Nabunton, Ranaw-Ranaw, asin kan alang o alyang na may kaiguanin award na 3,500 pesos sagot sa 2,500 pesos. So, pwede kini. Tinawanan man in pagbidbid sa pang-apat sagot sa ikalimang pwesto. And 22 sa iba pang mga barangay, kasabay na ang kabase asin na nasisi na nakaresibi man in consolation prize na 500 pesos kada saro bilang pagbidbid kasi ng padagos na pagsisikap. Sa ngunyan, pinagpapatunayan kan aktibidad na ini ang mahigot na pagtatrabangan kan lukan na gobyerno asin kan komunidad tangan inaman siguro ang epektibong implementasyon kan God policies na nagbubusol sa tunay na gender equality sa bilog na syudad kan Ligao. Good morning, good morning. Kala 5:47 na punin pagka-morning. Ang oras na yan. Atod man tabi sa Saindo, kan Balayo, Gravel and Sand. Kung nangangaipuan tabi ka mo, nin bye-bye sin Graba sa pagpapag-ibo ka sa mga mansyon. Mga manoy, manay. Diyan ka mo magbakal sa Balayo, Gravel and Sand. Sa Purukdos, kan San Antonio, Tabaco City. Barato dyan ang bye-bye sin Graba. Big D-Deliver pa kung saan ka nagpapag-ibo kan sa imong mansyon. Good morning, good... Balayo, Gravel and Sand. Salamat tabi kay General Manager Engineer Jun Balayo, buda kay Attorney Yami Balayo. Good morning. Morning. Good morning. Good morning. Alas 5:47 na po nin pagkaaga, rup-ruping unaning kape na naglilipot na. Worthing Maray. Hoy, sa mga nakatutok live sa Facebook, good morning tabi sa Saindo. Pa-share, pa-like naman tabi. Sa 25 live viewers sa Facebook, magandang morning! Good morning, good morning, good morning! Nagsagibo ang Alba Electric Cooperative Incorporated o ALECO ni Kuryente Kalinga sa Eskwilahan Corporate Social Responsibility Activity duman sa Legazpi Port Elementary School ka nagtalikod na Hulyo 31 bilang party kan pagselebrar kan ika-47 anibersaryo kan Philippine Rural Electric Cooperatives Association o PILRECA as in National Disaster Resilience Month 2026. Obeto kang programa na ibusol ang kaligtasan sa paggamit ng kuryente. Iandaan mga eskwelahan sa posibleng peligro as in suportahan ang sektor kan edukasyon. Pinanginutan kan mga house wiring inspectors as in line crew kan ALECO. Ang makaskas inspection sa mga eskwelahan as in iba pang pasilidad kan eskwelahan tanganin na maaraman ang mga posibleng peligro araw kan raot na kable. Depektibong mga lunadaan na asin ang ilaw na may problema o depektibong mga saksakan asin mga ilaw na may problema. Ipinagsagibo man ang safety inspection mantang nagpapanagos ang klase tanganin na mga siguro naligtas ang kapilibutan kan mga estudyante asin mga paratukdo. Apara kaini, nagsagibo man ang kooperatiba ng Energy Hero o Career Talk para sa piling mga estudyante sa grade 6. Hero o Career Talk para sa piling mga estudyante sa grade 6. Pinagtukar sa aktibidad ang importansya kan electrical safety

0: Bahia.
1: Na nagre-representar o pigre-representar ni Concepcion Capayao. Si Gonzaleco, ang inisiyatiba ng iniparte ng padagos kainin ang pagsisikapa na makapagatod bako sana ni malalauban na servisyo ng kuryente kundi pati na ang programang may direktang pakinabang sa mga eskulahan asin sa komunidad. Sa pagi kan mga siring nagibo obheto kan kooperatiba, napakusugon ang karaman kan kahobinisan sa kaligtasan na kahandaan sa piligrong asin ang responsabling paggamit ng enerhiya.
2: Good morning! Good morning! Good morning!
1: Alas 5.50 na nin pagka-morning! Ang oras na yan, hatod man tabi sa Indo, kan switch cellphone and computer repair shop kung route na tabi sa mga cellphone. Dahil na tabi magduwa-duwa, darahan na po nindo dyan sa pinakang matibay, maghirahay ng cellphone. Dyan po yan sa switch cellphone and computer repair shop. Tomas Cabeles Street, Barangay San Juan, Tabaco City. Yes po, yan po dyan tabi ang pwesto. Kaya pait na kamo. Igwapa sindaning sarong brand sa kalabaan po kan Siga Avenue dyan bagatabi sa may ASY building pasiring sa simbahan ni San Juan. Yaon dyan tabi mga manoy manay ang switch.com gadget center. Kaya kun mapagibo ka mo nin o kaya mapahirahay kan cellphone raot dyan nindo darahon tabi. Diretso na ka mo dyan sa switch cellphone and computer repair shop. Naiyo na iyan. I-follow nindo ang sa iyang Facebook account ni Sir June or kaya ni Ma'am Hazel na Sardinya. Sweet cellphone and computer shop tabi. Iyo po yan. Amo yan ang pangaran tabi kan sa indang Facebook account. Opisyal nang ipinag sa Gibo kan Department of Agriculture Bicol as in National Meat Inspection Service o NMIS Bicol ang groundbreaking ceremony para sa pagpupuon kang konstruksyon kan 210 million pesos regional meat laboratory and administrative building duman sa San Jose Pili Camarines de Sur. Isa na gibon groundbreaking ceremony para sa tabang o sa tulong eskalon na pasilidad na ipapatindog sa presenting opisina kan NMIS Bicol sa Airport Road. O ba ito kaning pakusugon and meat inspection, laboratory testing, asin ang food safety services sa bilog na Bicol region. Sigon sa DA Bicol, kung natapos na, pinaglalauman na magsiservi ang pasilidad sa 10 slaughterhouses, 8 poultry dressing plants, asin 4 na meat cold storage facilities, 3 meat cutting plants, asin 6 na meat distribution centers, na anas akreditado na kan NMIS region. Mientras tanto, sigon sa DA Bicol, para mientras unang ipiglipat sa senang opisina sa San Agustin sa Pili, an operasyon kan NMIS Bicol poon ngunyan Agosto. Kanita unanin doon o dalan ang konstruksyon kang proyekto na pinaglalauman na matatapos sa laog nin dosing bulan o sa laog nin santaon. Haloy-haloy man pala ng konstruksyon. Ano?
2: Good morning.
1: Alas 5.53 in Pagka Morning.
2: Good morning, good morning.
1: An oras sa tudpusa sa Indo ni City Council Riner Burse, tandaan kagawad sa pag-asenso tunay na amigo Riner Burse.
2: Good morning.
1: Atod man sa Indo ni City Council Roy Bon Imperial, matik sa serbisyo.
2: Good morning, good morning.
1: Serbisyong matik.
2: Good morning, good morning.
1: Siyempre pa, katuwang taman sa programang ini sin the board member Carol Siga, board member Vic Siga Jr. Serbisyo sin pagriparo sa mga taga Primer Distrito Labo-Labo. Dahil po, nagkikibrada po ang kaito sa kutsangunyan. Serbisyong Siga Man Gilayon. Good morning, tabi dyan sa Siga family. Lot, Marina Agalon.
2: Good morning, good.
1: Ano Lot, nakaluto ka na Lot, nimpamahawan.
2: Good morning.
1: Makipamahaw daw ako Lot dyan ba? At masiramo na dyan Lot, so ano mo yan? Ginisang o kaya ano na nga nito, sumasiramo dyan na luto nito.
2: Good morning, good morning.
1: Paksiw na pata na igwang bangot na ugob purtihunon. Hindi mo makakalimutan tabi lon.
2: Good morning, good morning.
1: Nagkondusir nin checkpoint, as in chokepoint, at mga

0: Pilidad duman sa Paranas Masbate, makalisa nangyaring inkwentro sa pagultanan kang gobyerno asin kang subot kang pinagtutubo ng mga miyembro kang New People's Army duman sa San Isidro sa naunang bita ng lugar. Sigon kay Paranas Municipal Police Station Chief of Police, Police Captain Melanie D. Guzman, maabot sa 10 anang kainkwentro kang Philippine Army konsen duang NPA. Ang nagadan na recover sa Ginibong Clearing Operations ang apat na M16 rifle, rifle grenade, mga magazine, bandolier, cellphone sa sinibapang mga kagabitan. Dagdag pa kanopisyal na pasaro-saro na sanansay ng mga naerisong siring na inkwentro sa naunang bitan na lugar. Nagpasalamat man si Guzman sa komunidad na padago sa nagtitiwala sa mga otoridad as pinagtawanan doon ang kamautan ninda na ang pagiging tranquilo sa lugar. Minsay man kayo sa mga nagtitira ng mga rebelding grupo na magbalikbot na sa gobyerno. Ulit akadakol ang mga programa ang nakalinyada na makakatabang sa sainda. Good morning, good morning, good morning. Nalang tibay man ni, kunya, ni Police Captain Melanie D. Guzman. So dati ba kayo ni Chief of Police mga katindugon dyan sa malilipot albay? Na-assign ni duman si Madam sa Masbate kunya. Yaon si Madam duman sa Paranas Masbate. Alas 5:56 na po nin pagka morning. Diretso lang kita mga katindugon sa pagatuding impormasyon na katalaan ng kuanon kan pamilya kan ang mga gadaan kan magagom na pinagtutublang miyembro kan New People's Army na nagadaan sa inkwentro sigunin ni kay Major Frank Roldan ang Hepe kan Public Affairs Office kan 9th Infantry Division kan Philippine Army. Sigon kay Major Roldan, tulos sa ipigbaba kan tropa ang bangkay kan duwang subot rebelde, tanganin may sararom sa magkakanigong proseso. Nakikipagtabangan naman po subot sinda sa lokal na gobyerno, tanganin matawanan ni magkakanigong tabang ang nawalatan na pamilya. Dagdag pa kayo na pinagdeklara nindang dismantled ang gabos na probinsya sa Bicol. Apuara sa Sub-Regional Committee sa Masbate, magigirumduman na nagkaikwaning inkwentro ang mga tawuhan kan 2nd Infantry Battalion asin kang mga pinagtutubodang rebelde sa barangay San Isidro sa Paranas Masbate. Bandang alas 6 pagkaaga ka ng talikod ng Miyerkules, Hulyo 29, kung sa na-recover ang nagkakampir ang haralangkaw na kalibre nin Badil. Good morning, good morning, good morning. Daro-daretso lang kita sa mga detalyes kan sa tuya pang mga bareta. Duman sa Catanduanes, sa Rong Residential House na pigokupakan duwang pamilya at nasulo sa Araneta Street, Poblasyon, Bagabanok, Catanduanes. Sigun kay Bagabanok Fire Station, Officer in Charge, Senior Fire Officer 1, Richard Cabrera. Tulos man ining pinagrespondihan kansera mga personahes. Nakarehistro ang nasulong two-story building na partially damaged kung sa ina na isalbar pa ang party kan dining room asin kan kusina. Dagdag pa kanina, wala man na nairidong individual sa naon nabita ng insidente sa nagpapadagos pang investigasyon kan ahensya. Mientras tanto, ang abiso ni Cabrera na pwede sir pang mag-apod sa 911 in kaso may kinakaipuan na respondihan na siring kaning klase ng insidente. Siring man ugalio na ipacheck ang electrical wirings kan harong ngani dai na motro ang siring na mga pangyayari. Good morning, good. Minsan nakakaisip lang kita magpa-check ano kan mga linya kan kuryente pagka may mga insidente ng siring kay. Maray na pagka morning, Mariruyo, good morning tabi diyan sa Kumon. Kay Julito Casil, Marina Pagkaaga, Christine Bungalos Bilen, good morning man. John Sauler, Marina Aga, kay Jean Ligaspi, Broncati, good morning. Salve Moran, Jen Abrera Christian, Closer Agravante, kay Des Buban, good morning. Climacosa, Nena Dasilio, Marina Pagka, morning tabi. Marina Aga da tabi sa mga sadiri niyang tao. Sabi po ni Nena Climacosa. Waring de la Cruz, good morning. Annalyn Vidal, good morning. Pineda Pineda, good morning. Evelyn Bolaños, Marina Pagka-morning mantabi. Good morning, sir. Digdisa mo, palibasa, mga iligal, ang kuryente, dawa, aga na, dahi, nagpaparalsukan ilaw. Ay, doon tayo nalungkot.
1: Lato ba na yan?
0: Good morning, good morning. Merry Christmas, Buban Bubier. Good morning, tabi. Good morning, Porcered. Hello, everyone sa Philippines. Natahayin ka, Patria Basilia. Media. Nina Palanas, Bubis, good morning Mantabi sa mga paraan tabay. Salamat sa pagising si Red. Nagdadangog po ako. Naglulukosipi ko, salamat at nagana din. Okay, sige. Kung nagluluko ang cellphone mo, okay lang yan. Kaysa magluko ang partner mo. Delikado. Maraming na pagkaagad yan sa Suwa Malinaw. And Bragais family, Bormeo family, Bonkolmo family, Bubis family. Sabi ni Nena Palanas, Bubis. Good morning. Wilbert Petadoro, good morning. Nem, saka ang tamang oras, mga tugang, alas 6 na.
2: Hatod sa Indo kang 6G Enterprises. 6G Enterprises, dealer of hardware, electrical supplies, construction materials, coco lumber, hollow blocks, gravel and sand, asin, iba-ibang klase ng semento, arog kang, mayon, pozzolan, mayon, portland, apo portland type 1, apo premium, apo masonry, apo semento Filipino, Holcim, Asin Republic Cement. 6G Enterprises, makukuha sa entrada kang Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Mag-text o mag-apoy 0947-422-7867, 0948-628-5812, o sa landline number 487-5338. 6G Enterprises, try mo, barato. Ang 6G Enterprises by Smart Money Padala. 5577-5194-6182-4105.
3: Mga motorista at biyahero, problema sa gulong? Huwag na mag-alala. Nandito na ang Boy and Lar Enterprises sa Salvacion, Tabaco City. Multiple brand new tires, de kalidad na recap tires, nitrogen tire inflator, pickup center tires for recap, wheel balancing, German patch vulcanizing, at mas magandang balita, sa bawat pagbili ng gulong, may free wheel mounting na para sa ligtas, matibay, at maaasahang biyahe. Boy and Lar Enterprises, ang inyong kaagapay sa kalsada. Tumawag o mag-text sa 0966-819-4768. Boy and Lar Enterprises, owned and managed by Pedro Boy Romabon Jr. Boy and Lar Enterprises, kalidad at tibay, siguradong maaasahan sa bawat biyahe. Matatagpuan sa Salvacion, Tabaco City. Tara na!
4: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, and tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Naho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
5: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang. Si Consi Ram vs. Janko, asin ang sa iyang Power Committees.
6: Trade and Industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
7: Labor and Employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, Culture and the Arts, orgulyo ang gayon kang syudad kan tunay na pagkamuot.
8: Public Information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalangibog.
9: Disaster Risk Reduction and Management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kan Tabaco.
7: Konsi Ram vs. Janko, siram sana!
10: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Less Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and Unverified Maya account mo? Don't worry! May paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan. Ilabas na!

0: No segregation, no collection.
1: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
2: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan, hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas, multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa, si Dr. M. Dr. M.
8: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun, hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Yung constipation kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, at ang ating balat, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
9: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

Alas 6:14 na rin pagkaaga, magatugang nagiling pala si Madam Patria Basilia dyan sa Pennsylvania. Sa USA ay isang magandang morning sa ating mga how can I express and how can I greet you there, my friend? I don't know how to speak in English. Watching from Philadelphia, Pennsylvania, USA. Pero may nagdadangog kan bareta mo si Red. Good evening, digdi sa digdi Friday 1, 12 hours on difference. Oy, Patria Basilia, ang tabay, ha? Salamat, tabi. Anong oras yan sa Sendo?

0: 12 hours lang difference. Good evening, dige. Banggi naman sa Saindar. Nagihiling ka, ngunyan na pagkabanggi. Kaya good evening dyan sa Saindo, sa Philadelphia. Pennsylvania, USA.
1: Good morning, good morning.
0: Nori daw kung makatiimak dyan. Ano eh?
1: Good morning.
0: Kay Bogue sa Aynera Brimbuela Jr. Good morning. Perla Bindal, good morning Tabi. Good morning sa Gabo, sa mga Paradangog, sa Sumada, sa Uno, Ligaya, Bonaventi. Good morning. Pa-shoutout po sa Paradangog, Ligdi, sa Pinagbubong, Zone 4, Tindugo na. Uy, dyan pala sa San Carlos. O, dyan ka mo panagagi ka mo dyan sa San Carlos, sa gilid kantinan po. May mahiling ka mo dyan na paratinda ni Pinya. Mamison dyan ang Pinya. O, si Ma'am, si Manaype na nagtitinda dyan. Febo na 20, purtihon dyan magbakan. Kan Pinyang Maragsipo na Mahamison Tabi.
1: Good morning, good morning.
0: Madam Gemma Hakotina Bulante, nabusisan kay ako ni Madam. Paradangog palan sa programa. Salamat Tabi ha. Kay, kunyan, kay Nanay Fe. Buna 20. Buda igwapa ko rin din babatiyon. Ta sige an muto-muto kay ni taday ko da nababati si Conchita Bion Esteban. Mag-chat ka nga ni kung mapabati.
1: Good morning.
0: John Beho, good morning. Diretso na kita mga katindugon sa iba pang detalyas kan sa tuya mga barata. Onyo, ano na yung mga pangyayari ng iba katindugon sa mahal kong Pilipinas. Barata katasalado nasyonal. Kadan ang sarong 13 anyos na grade 9 student makalis saksakon. Kansayang 14 anyos na kaklase sa Laog kan Las Piñas National High School sa Barangay Daniel, Pajardo, Las Piñas City kan Biyernes nin hapon, Hulyo 31, ba akan ang pangyayari. Panuno nakakalusot ang mga araw kayo ng patarong ano? Sigun sa report kan Southern Police District sa pahayaga ni Las Piñas Acting Police Chief Permin Armendariz III, nangyaring insidente, sampangan kan sarong classroom sa ika-apata na palapaga. Kanao ng bitan ng eskulahan, nagkaigwa ni iwal ang duwang magkaklase mantang oras kan sa indang recess. Biglang nagbunot ting kutsilyo. Sa indo kayo ng kutsilyo kinuano. Suspek. Asin sinaksak ang biktima sa walang parte kan sa iyang daghan. Tulo sa pigdaran, biktima na pigbistong si alias Ano sa Las Piñas District Hospital. Alaga diniklarang diniklarang gadan ini bandang alas 4:53 ng hapon kan doktor. Ang suspect minitbinman na si alias MJ na pinagkukonsidera na sarong child in conflict with the law. Ito turnover o isa sa rarom sa pangangataman kan City Social Welfare ang minor de edad na suspect. Base naman inisalay para sa mga kahubinisan sa presente. Pinag-imbisikara na kan PNP ang nararom na motibo sa likod kan insidente. Grabe naman ining pangyayari ini sa kinaaban.
1: Good morning, good morning.
0: Puro na sa nasa eskwilahan mga katindugon. Ano ang mga baretang nagruluwasan ngunyan? Noona ini.
1: Good morning, good morning.
0: Parang wara ng safe. Parang wara ng safe na lugar mga katindugon sa mahal kong Philippines para sa mga estudyante. Ano na tayo? Alas 6:18 nin pagkaaga. Sa ibang detalyes kita kan mga bareta. Oy, ngunyan pa sana magparipil na kamo. Posibleng sumipa ang presyo kan liquefied petroleum gas o LPG sa pagkabasunod na law dahilan sa liwat na paglangkaw kan tensyon duman sa Middle East. Pinagkakarkulong nasa 27.50 centimos o 27 pesos.50 centimos ang pupwedeng idagdag sa presyo kan kada 11 kilogram na LPG cylinder o katumbas 5.2 pesos kada kilo. Sigun po yan sa LPG Marketers Association o LPGMA. Maski wala pang opisyal na price adjustment sa Department of Energy, sinabi kan LPGMA na naglangkaw ang presyo kan LPG sa pangkinabang na merkado dahilan sa nag-iinit na iriwal tuman po sa Middle East. Pero may iyon yung rason. Sigon kay LPGMA founder si Chairman Arnel T, naapektaran ang presyo matapos na liwanta na magkaigwan yung tensyon sa pagultanan kang Estados Unidos sa sin-Iran na nakaapekto sa pangkinaaban na supply kan LPG. Dahilan kina sinabi kang grupo na malabo na magkaigwan yung rollback sa presyo kan LPG sa mga masunod na bulan lalo na nagpupuna ang winter stock piling sa ibang nasyon. Ipigkahadit man kay ni kanagkakapit ng negosyante, anaw ng bitarang report na po pwede nang ipasa sa mga parabakal ang dagdag gastos na nga ni namamantinir ang sendang operasyon. Araw kayo niyang pigsasabi ko, iniso pigsasabi tang pass-on charges sa mga konsumidores. Pareho po kan, kunyan, electricity. Ang system laws pigpapasa sa satuya.
1: Good morning, good morning.
0: Tapag daida pinasa, malulugi ang mga negosyante.
1: Good morning.
0: Kaya makangalas, ano, makangalas na nagninegosyo na dawara mga katindugo ni income.
1: Good morning, good morning.
0: Minahanap ning rason, ilingaso kunyan miral ko. Pag iyan ngayang system loss na iyan ngaya, hinali sa babayadan kan mga konsumidores, malulugi ngayon kami.
1: Good morning, good morning.
0: Malulugi, sudulin siya ninda mga tugang bulan-bulan sa nakalis na dekadang panahon. Day na pigkwenta, no? Gulpinan dinilin siya.
1: Good morning, good morning.
0: Ay, baa ka na. Posible man na magbaba ang presyo kang produktong petrolyo sa masunod na semana matapos na magkulpa ang epekto kang tensyon sa Middle East. O, yugon mo magkasimblagan bareta na ini. Sigon kay Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, padikit-dikit nang nagkukulpa ang epekto kan iriwal duman sa Middle East nilang tangani na mahilingan nin pagbaba ang presyo kang petrolyo sa nakalisa pat na aldaw. Yugon mo an. Base sa inyo na pagkakarkulo ka Department of Energy, posibleng magbaba nin 80 centimos kada litro kan gasolina, 50 centimos man kada litro kan diesel, buda 2 pesos, punto 30 centimos sa kada litro kan kerosene. Sigon pa sa sarong source, gikan sa oil industry, posibleng magabot sa piso sa kuduno 50 kada litro and rollback sa gasolina, 50 centimos man sa kuduno piso kada litro man kan diesel. Grabe man ka, kunyan, halang kaunon man ka muminababa ang presyo. Pag rollback ka no, halang kaunon ang rollback, mga katindugo. Paliwanag ka na yan siya na matapos sumakaan sa sobra sa $100 kada bariles ang presyo ka ng Brent crude, crude oil. Dalan sa pag-adit sa supply, gigan sa Middle East, nagluya ang presyo. Kan magkaigon yung paglaom sa untok-putukan sa pagultanan kang Estados Unidos asin Iran, iguana naman ang ceasefire na hururon. Nagtitinar na limitado ang pinaglalaoman na rollback talenta maigot paman giraray ang balansi kang supply asin demand para sa diesel asin sa gasolina. Pinaglalaoman ay anunsyo kan mga kumpanya kang petrolyo ang opisyal na price adjustment sa Lunes asin ipapautob Martes.
1: Good morning, good morning, good morning.
0: Ibang detalyes pa kan mga barata, baratang pampolitika, tigtugutan kan sandigan, 3rd Division na ang kamautan kang kampo ni dating Senador Ramon Bong Remilla Jr. na makapagpiansa. Katakulin ni kang kasong malversation na may kinaraman sa 92.8 million pesos Ghost Blood Control Project sa Pandi, Bulacan. Kinumpirma rin ni Attorney Dennis Pulma, ang Clerk of Court kan 3rd Division. Alagad ibinasura kan Grab Court ang kaparehong bail petition sa mga kaparehong akusado ni Rebilla. Sigon sa sandigan, pigtugutan si Rebilla na makapagpiansa delanta dahil nagtriumpo ang prosekusyon na magpahilinga nin makusog na ebidensya sa pagkakaimbolto kan dating senador. Enot nang naglaog ning not guilty plea si Rebilla sa arraignment kan 3rd Division na para sa kasong malversation, mantangan sa iyang kapo mga akusado, anaswakman sa not guilty plea. Nagkakantina din 1 million pesos ang piyansa para sa kasong malversation na Rebilla. Mientras tanto sa siblag na kaso ng Grapa na may relasyon man sa Enot na Ghost Project ang Sandigan Port Division. Ang naglaog ni not guilty plea para kay Rebilla. Sa presente, librido na. Kalaya na mga katindugon ta nakapagpiansa na ang dating senador.
1: Good morning, good morning.
0: Bye-bye, kulungan. Kiresyon ni dating House Speaker as in late first District Representative Ferdinand Martin Romualdez ang pagiging patas kan Office of the Ombudsman sa giribong investigasyon laban sa saya dahil susubot sa paggamit ka mga testigong dati nang kinikwestiyon ang kredibilidad. Pigtaw na doon ni Romualdez na sulamenting pinagahagan niya ang patas na pagtrato sa Iraram Canley Naglalaom subot ang ombudsman sa mga testigong dati nang pinagkukonsiderar na bako kapanawod tubod kan akoon kan Department of Justice. Maski warang ipigtaong pangaran ang kongresista pigtumbok ni Romualde sa mga testigo sa kasong cyber libel as in perjury. Kasabay digdi ang 18 dating bodyguard ni ako Bicol Party List Representative na si Saldico. Sa ibang kanipigtaong doon ni Romualde sa dahil siya maatras sa laban as in padagos na hampangon ang investigasyon. Iyo taday ka naman makadulang. Ora kang gigibong kundi hampangon talaga yan. Dahil ka ng dulagan. Mga tugang ano oras na tabi, alas 6.25 na.
2: Hello po, ako po si April, isang health worker. Nay, 1.5 month na si baby. Pwede nang simulan ang 5 bisita. Sa unang bisita, pentavalent vaccine para sa diphtheria, tetano, pertussis, pulmonya, meningitis at hepatitis. OPV naman para sa polio at ECV para sa dagdag na proteksyon laban sa pulmonya at meningitis. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
3: Attention, adults and senior citizens. Di nyo na kailangan ng time machine para mag-enjoy at maging bata ulit. Reconnect with your inner child at Golden Wellness by Kidzea. Meron kaming games and activities tulad ng mini billiards or pool, foosball or soccer table, mini golf and darts. Challenge your friends with board games tulad ng chess, Scrabble, traditional Chinese checkers at backgammon. Meron ding exercises para sa iyong fitness and wellness tulad ng Tai Chi exercises, elderly bike exercise, and yoga. Habol na sa kanilang July special promo for 100 pesos for 1 hour with free drinks para sa mga 50 years old and above. At 150 pesos for 1 hour para sa mga 30 to 49 years old. Hanggang July 25 lamang ang kanilang promo. Ang Golden Wellness by Kidzea ay matatagpuan sa 3rd floor, Manuel Saya 2 Building, Herrera Street, Kinaleta, Baco City. Open from Monday to Sunday from 9 a.m. to 6 p.m. Golden Wellness by Kidzea, your new home for health, balance, and vitality.
4: 10 years na kaming nagpapahid ng baw.
5: Banding na namin yan eh. At kahit itong anak kong pulis, baw na rin ang gamit.
6: Tama si nanay. Kaya di ko na hinihintay pang mangalay ang mga pa at kamay ko. Dapat kasi hindi pasmado.
7: Kibo naman kailangan pang hintayin sumaki. Kung gusto mo lang na-relax ka, pahid lang.
8: Itong anak kong teacher, user din to eh.
9: As a public school teacher, di biro ang pressure sa time. Kaya kailangan ko talaga yung quality sleep. Best remedy para ma-achieve ko yung mahinding natulog, pahid ako ng pau. At kinagawa ko, room freshener. For me, pau liniment is a must-have in every Filipino household.
10: Dahil walang aw sa pau.
11: Kung ka mo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa indong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1 San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara Wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
12: Bes, huyan ka palan? Marino digdi, may dumanon kita.
13: Ha? Nata, masain ka.
12: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kang tambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
13: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
12: Aram mo kaya, Bes. Bararatan mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, argan lamesa, asin bangko, igwa pa sinda ki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, asin party needs. Baku ma birthday ka na next week?
13: Ay, iyo bes! Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal ki mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun mang palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sampang kantambakan kang tricycle.
12: Oh, anong patigahalap mo? Mus na!
14: Magpa

0: Linis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Ako, si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy group shampoo.
6: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
7: Every child deserves a bright beginning. At Barn Engen International Preschool, we nurture young learners to become citizens of the world. Our European-inspired curriculum provides a safe, joyful, and stimulating environment. Barn Engen promotes lifelong learning, respect and equality, creativity and curiosity, sustainability, holistic child development, and global-mindedness. We cater to children from 12 months old until 4 years old and 11 months. Play, learn, grow together at Barn Engen International Preschool. Visit us at Rosal Street, Bunbun, Tabaco City, or book for an open house. Call us at 0917-327-7364. Barn Engen International Preschool, where little minds, big dreams begin.
8: Join us for our open house on Saturday, August 1, from 10 a.m. to 3 p.m. Explore our learning spaces and meet our team. Classes begin August 10.
9: Pinapaisi ang gabos na partidarios, amigos, amigas, asin ang gabos na gustong makisumaro, Kidiponto Marilyn del Rosario Biglaen, especialmente ang sa iyang advisory class 1981 to 1985 sa Tabaco National High School, na ang sa iyang abo ikakaagna sa Biglaen Mausoleo sa Tabaco Catholic Cemetery sa Agosto 4, 2026, alas 2 nin hapon. Ninhuli ka ini, magkakaigwanin banal na misa sa pag-onra para sa iya, nagigibohon sa mga minasunod na petsa asin lugar. August 1, 7 p.m. Tabaco College Chapel, Main Campus, Annex Building. August 2, 7 p.m. Holy Mass at Tabaco College Chapel, Main Campus, Annex Building. August 3, 8 a.m. Holy Mass at Holy Family Parish Church, Panal, Tabaco City. 9:30 a.m. Ang sa iyang abo ililipat sa San Francisco Campus, San Francisco Malilipot, Albay. August 4, 11 a.m. Transfer of urn from Tabaco College, San Francisco Campus to Tabaco College Main Campus. Moving the urn from Bolilan Funeral Car to the Family Traditional Caro. 1 p.m. Interment from Tabaco College Main Campus to St. John the Baptist Church, Tabaco City.
10: Ay, good morning! Giraray sa mga parantabay ng tirindugon pa sa oras pang... Yaon pa si Ma'am na Patria Basilia, magirilingan da sinda duman sa kunya sa Aremica. Duman sa Pennsylvania sa USA mga katindogo ni Kansayang Padihon. Si kunyan former City Mayor Alex Burse. Buda si Padinya dang Erwin Abuinsalida. Ayos ha. Pachel-pachel Ma'am pag may time ano. Galing ba mga arog mi ma'am na kunya na pobre man sa nang garo difficult maka kunya makati mak sa lugar na lang. Dengan ni nakahali di ma'am sa ano sa Bicol region sa Amerika pa daw. Good morning dengan ni nakakalanding duman sa Maynila namin. Iba ka ng buhay ni ano. Hi Maricel Binyas, good morning Mantabi. Shout out diyan sa Pawa, Tabaco, Anasuela family. Buda dyan sa Bunbun, sabi ni Maricel Nabinyas, sa Binyas family, good morning. o Imamundong Bareta ta dyan sa Buang, mga katindugon, may magina dyan na kunyan, binawian po din buhay dahil sa sarong vehicular accident na nangyari kan sarong Aldaw. Ang sabi, sana ko atang impormasyon ang mag-arama, mga katindugon, lunad ning motor. Iyo, inakwatang information. Nudi, banggi kan mangyaring insidente, mauran-uran, hali duman sa amtik pa ulit na dyan sa Buang. Ang problema ta, puminos nga, puminutok mga katindugon, so inutan na parte kan gulong kan motor na nagresulta sa pagkaka-aksidente kan mag-irina. O duwa po duman, ang binawian ng buhay, so ina, buda, so aki. Dahilan po sa nangyaring vehicular accident. Kaya ingat-ingat ha sa mga pagmamanehong tabi. Ingat-ingat po kita. Condolences sa pamilya tabi ano diyan sa kunyan sa pamilya kan binawian ng buhay diyan po sa Buang, Tabaco City. O yan po so informasyon na nakuha ta. Kapboy. Ano dumarik, kinapulan si Kapboy, ano. Para maaraman tang kumpletong detalye kang insidente dyan sa may parting ankan Buwan. Anyways, pagiramdum na lang sa Gabos, ano na mag-ingat. Alas 6:36 na tabi, Manay Febulata, Romnick Bilal.

Mag-ipos, mag-iskusar. Malangkaw ang presyo kan LPG. Tapos may rollback o trusimana sa gasolina buda sa krudo. No di, ano naman ang rollback mga katindugon, dito yun na maray ang kantidad kang rollback. So LPG malangkaw ni nasa sobra sa 20 pesos kada tangke. Langkaw na naman. Good morning. Good morning. Good morning. Oy Conchita Bien Esteban, binanti taka na tabi madam. Tingnan hindi ka magparagiti-giti. Marina agad tabi sa iyo. Good morning. Sa mga pagiriba mo dyan.

0: Pait na, mga manoy, imanay, alas 6.37 na, Health Revista, Bonavente. Grabe ang mga pangyayari sa satuyang kinaban, ade, ang katindogon. Ah, grabe, uyugon mo ito. So, estudyante mga tugang na sinaksak mangkan kapwa niya, estudyante 13 anyos versus 14 anyos. Sunod-sunod na ang mga insidente sa mga eskwelahan, ano? Pinunan sa nakan pangyayari duman sa Tacloban, mga katindugon tabi. So, shooting incident duman sa Tacloban. Nagsunod-sunod na nagruluwasan ang mga insidente ning karahasan sa mga eskwelahan. Dapat kay ni mag-ibo na po ni maninigong lakdang ang gobyerno kung anong pinakang the best kay ni. Although so iba, digis sa Satuya, sa Albay, may mga pig-provide na bagang metal detector. Kaso garuda iman maasir ang mga metal detector na iyan, ta may mga estudyante na matitibay magsaray kan mga armas. Dapat kayan tabi, mas mahigot ang pagbabantay dyan tabi sa paglalawag sa nasagay. Budaw tron, ano sa mga magurang, dapat ko ta na anaaki nindo, bantay sarado man nindo. At paglawag sa eskulan, kamuna nagre-reparo. Na dapat dahil mga balo na anumang pong deadly weapon at mga iyan. Huwarog kayo ito, makangalas, so estudyante, duman sa Las Piñas, kung sa'y nagkuaning kutsilyo. Nag-iwal da so kunyan, 13 anyos buda, 14 anyos na grade 9. Pag-iwal kan doa, insigida man bunot po ning kutsilyo, o sinaksak sa daghan so 13 anyos, narimati mga tugas. Kaya makangalas, ano, ta, sa ibong kan mahigot na security na ginigibo, duman nga ni ang gate na tigiling ko mga katindugon tabi, ang entrance duman, pwedeng ma-check talaga kan mga security personnel. Kundi makangalas kung paano nakalusot pa eh. Sa bagay, kung rinibo kaya ang estudyante sa lawkit sarong oras, na imo mang kakayano. Ang pag-double check kaya na talagang masyerto mo na dahil ka na malulusutan dyan. Ege, pait na kita, mga tugang, hindi po sa loob kang programa kay puwanta na namang paaram si Sir Loings a technical department. Alaman tabi kasi nung panago sa pagtutok sa programa ngayon. God bless us all! Ako man po ang sinong nang kaibahan, Edward Deus po lamang. Masunod po, Wellness is Happiness ni Dr. M. Sa Sabado naman tabi, iyo po. Good morning, good morning. Thank you. I love you all. Mwama chup chup. Bye bye. Good morning, good
1: morning. Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
2: Mga Madi-madi! Naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center. Located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
3: Hanap ninyo ang dekalidad, asin, siguradong servisyo, construction supply na talagang barato, asin, asertado, Jaya Enterprises.
4: Jaya Enterprises.
3: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply, Arugan, gravel and sand, boulders, 3-4, crushed gravel, jumping materials, hollow blocks, 3-4, 5 and 6, decorative blocks, louvre blocks, and electrical supplies, plumbing materials, asin, Gabos na klase min semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng bulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
4: Jaya Enterprises.
2: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts mababakal sa gabos ng mga branches kan manok ni Osang Fried Chicken House. Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
1: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
5: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center, makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Marina sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
1: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Tayi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
6: Narito na ang programang Wellness is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
7: Hello po mga ka-wellness, maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness. Atin po sa atin ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ang kapeng nagtataglay ng purong katas ng malunggay, guyabano, mangustin, agaricus, blase, moril, mushroom at syempre, barley grass. Wala po itong asukal dahil imbis na asukal ay stevia po ang ating sinangkap. Ang Best Cafe mga ka-wellness ay napili ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal coffee sa buong Pilipinas at ito po ay napili na rin ng National Customers' Choice Annual Awards bilang the most outstanding herbal coffee mix sa buong Pilipinas. Lagi ko pong binabanggit yan ha, kasi alam ko mga ka-wellness na sa inyong pagkakape ay gusto nyo pong masulit ang inyong pagkakape ha. Yung benepisyo maliban po sa masarap dapat ang lasa, relaxing ang aroma o yung amoy ha. At syempre higit po doon dapat po yung benepisyo mula sa mga sangkap ay talagang pakikinabangan ninyo. Syempre yan po talagang hinahanap nyo sa kape, lalo na kung herbal na kape ang inyong iniinom ha. At para masulit ang inyong pagkakape, kaya ko binabanggit na ang Best Cafe ay maraming beses na pong pinili o tinanghal bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. Para syempre kung magkakape kayo, doon kayo sa sigurado, doon po sa kinilala bilang pinakamagaling, pinakamahusay na herbal na kape ha. At ang isang magandang balita pa mga ka-wellness, syempre ang Best Cafe po na natiling presyong makatao. Kahit ngayon na panahon ng krisis, nagtaasa ng presyo ng mga bilihin. At totoo niyan, maraming herbal na kape ang tumaas na po ang presyo. Pero ang Best Cafe, hindi po kami nagtaas ng SRP. Nananatili ko doon po sa dating presyong makatao ha. Kaya po doon sa mga tindahan, ina-advise po namin kayo, wala pong increase sa presyo ang Best Cafe. Kaya sana ibenta po natin ang Best Cafe sa dati niyang presyong makatao. Dahil hindi naman po kami nagtaas ng pasa po ng presyo sa mga tindahan na natiling ganun pa rin ang ating SRP. Siyempre, yan po ay isa sa mga palatandaan ng pagmamalasakit ng Best Cafe sa atin pong mga kapwa. Ano? Kumbaga sulit ang pakinabang sa pagkakape, may enjoy nyo yung pagkakape, yung benepisyong nakukuha nyo sa Best Cafe na walang karagdagang babayaran. Dahil ganun pa rin ang ating SRP ha. Yan ang Best Cafe mga ka-wellness.
8: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang liga?

0: Sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
1: Healthy na.
2: Pampaligaya pa.
0: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
1: Basta may black.
2: May bala.
0: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: Ako, si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang Hairy Group Shampoo.
4: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
5: At syempre, bago kong talakayin yung magandang topic na naihanda po natin ngayong araw na ito, ha, eh muli, pinapakilala ko sa inyo yung iba pang variants ng ating Best Cafe. Yung binanggit ko kanina, yung Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, yan ang ating original blend na higit 12 taon na pong nangunguna at number one sa maraming probinsya sa ating bansa. Siyempre, nandyan din ang lalong pinatindi, lalong pinasarap, lalong pinarami ang sangkap, ang Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Nandyan din ang Best Cafe Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix na may mga sangkap naman na napakaraming benepisyo sa kalusugan, lalo na po ang dagdag energy, dagdag stamina at dagdag gana. Lalo na po sa mga mag-asawa, ha? Alam nyo na ang ibig kong sabihin. Basta may black, may balak. Yan ang Best Cafe Black. At syempre, ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na nagtataglay ng mga sangkap na tulong para tumunaw ng ekstrang taba sa katawan para ma-achieve mo ang tamang timbang, maarating mo po ang mas magandang kalusugan, maliban pa ma-achieve mo ang pinapangarap mong kaseksihan at kamachuhan.
6: Pare, pare, may bago! May bago!
7: Bago?
6: Oo, may bago!
7: Anong bago?
6: Bagong Best Cafe!
8: Introducing Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up? Dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
8: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
10: 18 pesos lang per sachet.
11: Still available. The original taste of Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. 13 pesos lang per sachet.
12: Bilang isang empleyado na maghapon na nagtatrabaho at medyo nagka

0: patunay na talaga ng mahusay ang Q-Sai.
1: Q-Sai Massage Oil, mayamang sangkas ng luya, sili at grapeseed. Nakakatulog na mapawi ang sakit ng katawan, sakit ng ulo, pagkahilo, kagat ng insekto at mapabuti ang blood circulation. Q-Sai Massage Oil, mabibili sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
2: Mga ka-wellness, syempre ang Best Cafe, aprobado ng Food and Drugs Administration, rehistrado sa Intellectual Property Office at halal certified. Available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar, ha? Pero bago po, tuluyang talakayin ang maganda po nating topic na nakanda ngayon, syempre, saktong-sakto po ang Best Juice Brand 10-in-1+1. Mainit ang panahon na delikadong ma-dehydrate. Eh syempre, maganda yung umiinom kayo ng juice para po hindi kayo ma-dehydrate. At the same time, pakinabangan nyo po yung sustansya ng mga sangkap. Ang Best Juice Brand 10-in-1+1 kasi, napakasarap na juice na nagsasangkap ng purong katas ng mga gulay at prutas. Napakalaking tulong po nito sa kalusugan ng tao, lalo na po doon sa mga mahirap pakainin ng prutas at gulay. Yung topic ko ngayon, nakaugnay dyan sa prutas at gulay, mga ka-wellness. Ha? Ang Best Juice Brand 10-in-1+1 pang buong pamilya, dahil ang isang sachet nito, litro pack na, 28 pesos lang, murang-mura, pambuong pamilya at napili ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa buong Pilipinas.
3: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1+ Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
4: Ako po si Liza, isang nursing student at

0: mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko estudyante, Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
1: Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
2: Mga ka-wellness, nagbabalik tayo sa ating programa. Meron po kasi tayong texter na nagtatanong kung ano raw po yung maipapayo ko na kombinasyon ng pagkain araw-araw na pampahaba ng buhay. Noong mga nakarang araw, literal po na pampahaba ng buhay yung mga tinalakay ko, ha. Kumbaga, dudugtong ng maraming taon sa buhay natin. At ngayon, napakaganda nitong katanungan po ng ating texter, mga ka-wellness, ha. Kailangan kasi syempre sa kinakain natin balanse. At ang totoo niyan, mga ka-wellness, malaki ang kinalaman ng ating kinakain sa haba o ikli ng buhay natin, ano, sa kalusugan o karamdaman na pwede po nating ma-achieve. Kaya dapat maging maingat po tayo dyan. Sisimplihan ko na lang ang pagtalakay na tinatawag po na balanced diet. Yung balancing pagkain, mga ka-wellness, ha. Imagine niyo yung inyong plato. Hatiin nyo po yan sa apat. Kumbaga, hatiin nyo sa gitna, then hatiin nyo pa ulit sa gitna. Parang pizza lang na hinahati. Pero this time, hatiin nyo po sa apat. Merong tiga-apat na one-fourth na space, di po ba? Para simplihan na lang natin. Yung one-fourth doon, ano, dapat ganun lang po karami ang kanin, mga ka-wellness. Kung kayo ngayon ay marami po ang kanin na kinakain ninyo, ha? Dapat pa nagkakaedad ang tao, unti-unti na po yung binabawasan. Hanggat maari nga, as early as possible, ma-achieve natin na one-fourth ng ating plato, yun lang po talaga ang kanin. Baka sabihin nyo sa akin, eh, Dr. M, magugutom naman ako. Hindi, kasi one-fourth pa lang ang nilalagyan natin na laman. May tatlong one-fourth pa. Doon sa isang one-fourth, mga ka-wellness, yun yung parang pinakaulam po natin. Pwede po yung isda, pwede pong manok, ano, basta walang balat. O kaya karne, basta walang taba, ano, mga ka-wellness. Yun, mas magandang ganun, ano. So yung one-fourth ay kanin. Yung another one-fourth, mga ka-wellness, pwede yung isda. O kaya karne na walang taba, manok na walang balat, o kaya itlog, mga ka-wellness. Doon sa kanin, mga ka-wellness, baka sabihin nyo, kanin lang ba ang pwedeng ilagay doon? Pwede rin po yung mga pasta, yung mga ibang pagkain na source ng carbohydrates. Pero wag naman na one-fourth pasta, one-fourth kanin pa. Kumbaga yung pasta at kanin at yung iba pang carbohydrates, doon lang pwesto, doon nyo lang pagkakasyahin sa one-fourth, mga ka-wellness. Yung another one-fourth, doon na po yung isda, karne o kaya manok, basta walang taba o kaya itlog. Yung another one-fourth, dapat po gulay po yon, mga ka-wellness. Okay? Rich in fiber, napaka-importante po nun sa kalusugan po natin. At yung huling one-fourth, yun po doon ilalagay ang prutas. Hindi kailangan maging mamahaling prutas niyan. Saging lang, pwede na po, mga ka-wellness. Ngayon, nasa sa inyo na kung anong prutas ang pwedeng ilagay doon sa another one-fourth. So, puno na po yung ating pinggan. One-fourth na kanin, o kaya pasta, o kaya ibang carbohydrates. Ano po? Makarbohydrates sa pagkain. Yung one-fourth, yun yung source ng protein. Pwedeng itlog, isda, karneng walang taba, o kaya manok na walang balat. Yung another one-fourth, gulay, and then yung another one-fourth, prutas, mga ka-wellness. Pero paano po yun kakainin? Alin ang uunahin, ha? Ipaglilingkod ko sa aking pagbabalik.
3: Ikaw ba ay sakitin? Malamang ikaw ay may mineral deficiency. Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa mineral o mineral deficiency ang pinakaugat ng maraming malalang karamdaman. Para ikaw ay gumaling sa sakit, dapat ay kumpleto ang mineral sa iyong katawan. Best Caps Mineral Food Supplement. Nagtataglay ng mga purong mineral tulad ng magnesium, manganese, iron, iodine, copper, chromium, selenium, silica, potassium, and zinc. Best Caps Mineral Food Supplement. 100% natural at aprobado ng Food and Drug Administration, kaya napaka-safe inumin.
4: Mabibili sa mga butikas sa inyong gala.
5: Dati, ang bilis mag-oily ng skin ko. Kaya siguro, di ako nawawalan ng mga blemishes at pimples. Ang dami ko ng sinubukan ng mga facial soap and cream, pero walang pagbabago. Pero nung nasubukan ko ang Era Charcoal Soap, nawala ang magiging oily ng face ko. Naging smooth ang skin ko at bumata pa ang itsura ko. Ako nga po pala, si Juvie Tutanes, isang certified happy user ng Era Charcoal Soap.
6: Era Charcoal Soap. Detoxify, cleansing, collecting, enrich with activated charcoal. Era Charcoal Soap. Revealing the most beautiful you. Available in supermarkets and drugstores nationwide.
2: Okay, tuloy-tuloy tayo sa ating programa. Mas maganda na doon sa apat po na nakalagay ano, sa ating plato. Ang una nyo pong kainin ay ang prutas. Hindi po yon dessert. Mas magandang ituring nga po yun na appetizer. Una nyong kainin ang prutas, pero after nyong kainin yung prutas, magpahinga muna, ibig sabihin mga 20 minutes. Bago nyo po kainin yung natitirang tatpa sa plato. Pwede na po yun na sabay-sabay. Yung isda o karne o manok, tsaka yung inyo pong kanin o pasta. Na po yung sabay-sabay. Basta unahin po yung prutas, then 20 to 30 minutes after, saka nyo po kakainin ng sabay-sabay na parang normal na pagkain yung tatlong 1/4 na natitira mga ka-wellness. Okay po? Ang maging mamahalin yung laman ng inyong plato. Basta yung mga sinuggest ko, yan po ay napakalaking tulong para maging balanse ang diet, balanse ang nutrisyon, ano? Literal yan na pampahaba ng buhay at pampaiwas sa maraming karamdaman. Maraming salamat po at maligayang buhay sa ating lahat.
7: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Abangan ang mga susunod na programa ng Wellness is Happiness.
8: Naghahanap ka ba ng maaasahan pag-abot sa malinig at ligtas na tubig? Del Waterwise and Supply Service ba dyan? Sa Del Waterwise Water Treatment and Supply Services, available ang water treatment systems para sa household, industrial, commercial, as in hospital use. Gusto mo magkaigwanin sa diri mong water refilling station? Avail ka na! Kansa mo yung water refilling business package. Igwa kaming kumpletong water refilling supplies, arugan water filters, water cleaning elements, stainless storage tank, water pumps, sealers, gallons, industrial salt, asin kadakol pang iba. Igwa manin RO or reverse osmosis system with repair and rehabilitation services para sa dialysis centers. Kaipuhan mo nin STP o sewage treatment plan para sa hospital o commercial establishment. Igwa kami kaiyan. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Malinig na tubig. Marhay na serbisyo. Siguradong malalao man. Located at AA Bursa Street, Basut, Tabaco City. Call or text 0946-120-5593. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Quality in purity.
9: Mare, naghahanap ako ng events place sa Tabaco City. Gusto ko sana yung spacious, maganda at madaling puntahan. Tapos, masasarap ang food at worth it ang bayad.
10: Ah, ganun ba? Dun ka na lang sa Casa Vera More Garden and Event Center.
9: Talaga? Bakit?
10: Kasi nandoon lahat yung hinahanap mo. Meron silang magagandang indoor o outdoor venue. Mapagranda celebrations o intimate celebrations man yan. Madaling puntahan dahil malapit lang sa sentro ng Tabaco City. May hotel din sila for overnight o extended stays. Pagdating sa food, meron silang catering services na sulit sa sarap. At sa dami ng pagpipilian na siguradong magugustuhan mo. Bukod dyan, meron pa silang food trays, food packs, food carts at restaurants.
11: Imagine Casa Veramore, where elegance meets celebration, European-inspired architecture, lush gardens, and exquisite flavors, creating magical moments you'll cherish forever. Celebrate life's most beautiful occasions, from weddings, birthdays, debuts, christenings, anniversaries, and reunions, to corporate seminars, private events, inductions, and graduation or recognition ceremonies. Choose from Hestia Hall, Jardin de Hera, Luna Piazza, or Marian Hall, each designed to bring your vision to life with timeless sophistication. Indulge in our Filipino, European, and Asian fusion catering. Planning beyond the venue? We also offer full outside catering, food packs, and party trays. Perfect for celebrations anywhere. Make your sweetest moments even more delightful with Sweet Grazelli Food Cart. Dine with us at Mauritius Food Hub Restaurant. Capture memories with our photo shoot session service around the venue and relax in comfort with our elegant room accommodations, complete with private bath and tub, cable TV, free Wi-Fi, air conditioning, and a delicious room service breakfast. Book now. Visit our Facebook page or call 0908-952-2422 or visit us at Asmin Street, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City at Casa Veramore. We make celebrations effortless, refined, and truly unforgettable with elegance, flavor, and a touch of amore. Casa

0: Vera More, your complete destination for every celebration.
1: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
2: Power Sales Brand, pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ito ang mga cute na chikiting para sa manok ni Osang Fried Chicken.
4: Ako po si Jerry Noki. Nalablab ko ang manok ni Osang. Yum, yum, yum. Opo, chikiwan maya. Kailangan sa manok utam na.
5: Lab ko po ang manok di uta. Yum, yum, yum.
6: Ako po si Kyle Seumato. Favorite ko po ang manok di usang.
7: Ako

0: Tok ni Usang.
1: May kasabihan nga po na hindi nagsisinungaling ang mga bata. Natunay na masirang ang manok ni Usang.
2: Hanap ninyo ang dekalidad, asin siguradong servisyo. Construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises. Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugad, gravel and sand. Boulders, 3-4 fresh gravel. Jumping materials. Hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks, luvy blocks, and electrical supply. Plumbing materials, asin, boss na klase ng semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin mga pintura, mga good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa APEC, tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng bulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
3: Jaya Enterprises.
4: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal lang aking pagdum sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe.
4: The Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sa...
6: Ina, King James Enterprises. Mas pinadakula, pinamarahay na serbisyo. King James Enterprises. Yaon sa Karangahan Boulevard, Bonbon, Tabaco City, Albay. Iguasin danin good lumber, good molding, hardware supplies, chemicals, plumbing and electrical materials, tiles, power tools, gravel and sand, and hollow box. Nagpaparenta man sindanin mixer, portalift, at iba pa. Para sa anumang kahapon putan o kaipuhang serbisyo, mag-apon o mag-text sa 0917-535-0939-938-5808. King James Enterprises, ni kalidad ng mga produkto sa abot kayang presyo. Come one, come all, let's go and build it in King James Way.
7: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng Sikali Proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya

0: One Radio.
1: One Radio.
0: 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Gardusi po ang inyong punong barangay. Masaya po kung nabisita tayo ng DOH para sa MMR vaccination na pangontra sa tigdas, peke at German measles. Para sa mga sanggol sa ating barangay, nais kong himukin pagulang na pabakunahan na ang inyong mga anak para masiguro natin na sila ay ligtas sa anumang vaccine preventable diseases. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna at ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center.

0: Balita, Informasyon, all in one radio on Radio 91.3 News FM.
1: Tugo na!
2: Congratulations, Mommy and Daddy. Ako si Doc Mike. Bakunado na po ba si baby? Bago umuwi, siguruhing mapapakunahan muna si baby ng BCG vaccine para sa tuberculosis at HepaB vaccine naman para sa hepatitis B. Ito po ay libre at kailangan ng lahat ng bagong panganak na sanggol. Siya po ulit pag 1.5 months na si baby para sa kanyang unang bisita. Tandaan, WAIS pag kumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na ang healthy ban. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
5: Pabili po.
6: Ano po yun?
5: Pabili po ng supplement.
6: Supplement? Wala po kaming ganon. Vitamins lang for immunity.
5: Ha? Sa panahon ngayon, hindi lang for immunity ang kailangan. Eh, viral dahil virus ang nilalabanan natin.
6: Ah, alam ko na. Antiviral ba ka mo? Ito ang TDA o Pauti Arco Capsule with antiviral quercetin. But wait, hindi lang pang-immunity at antiviral dahil higit ng 40 years na nagbibigay proteksyon at depensa laban sa mga sakit ang Pauti Arco Capsule. Ito rin ay mabisa at nakakatulong sa mga chronic at lifestyle diseases tulad ng high blood pressure, diabetes, heart disease, kidney failure at cancer.
5: Ayan. Perfect for immunity, plus may antiviral property.
6: Uulitin ko ha, lahat ng mga nakamamatay na sakit ay dapat iwasan sa pamamagitan ng diet, exercise, healthy lifestyle at higit sa lahat ay ang tamang pag-inom ng daily ng capsule na may duble protection sa ating katawan para iwas sakit, iwas virus, iwas gastos. Pauti Arco Capsule, protection, defense against diseases and viruses everyday ng PDA capsule para everyday healthy, ganon!
5: Magkano ba yung Pauti Arco?
6: Ay, ito, 15 pesos lang SRP po yan.
5: Oh, tamang-tama. 7.50 ang pera ko. Hatiin mo na lang.
6: Capsule hahatiin. Yung pandemya, dapat may katuwang ka. Hindi lang for immunity, dapat may...